0: na pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, naturalman o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Family, Miss One of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Ini ang totoo. Programang matratar kan mga darakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar kan tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo. Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo. Lunes hasta Biyernes alas 8 hasta alas 9 ng aga. Digdi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo. Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

Grabe, may napasend mang ini ang totoo. Alas 9. Rin down in Uyab di program. Eh, not digdi po sa Taraid na lugares kan bilog na tukan sa tuin albay. Bakan sa tuin gudin. Mga katugang at lakagraray San Miguel para o mabuhay. Mga tricycle, jeep, kakakak. Ano man ang sa indong pinagigibo, kami po naglalaom tranquilo ang sa indong kaagahon sa ngunyan. Dahil man sigurong pinagmamating maraot sana po dahil kita magherelang pangatamanan niya ito sa tuyang salud. Health is wealth. Morning sa mga nagdadangog sa tuya sa senda pong kanya-kanyang opisina sa gobyerno o kaya privado man. Ani ba siguro tibaad lamang nakamonitor sa sendang mga berlina? Mga tugang niya to na around panangad sa ospital. Uy, parahay na po kamo! Kamahal kan bulong!

An sa kuya tabing bukas na linya para duman sa tuyong mga suki na gusto pong magpaabot kun sa indang pagbabate, siguro mga naobserbaran nindo mga sa indong kontribusyon digdi po sa tuyang mga pinag didiskutir. Bukas po ang sa kuyang smart na linya 0962-815-3609. Yeah. 0962-815-3609. Yan po ang sa tuyang linya. Maray na agaman duman sa mga naghiling asi nagdadangog sa tuya sa Facebook Live. Ngunyan pong aldaw nin... Uy, Lunes na naman kita ngunyan. Pet sa Jess kan bulan na Agosto, yeah, makishare na lang tabi sa kadakol pa niya itong mga nangani pong... Arigladong arigladong ang sahet ng programa. Ano? Di, iyo po yan ang gusto niya itong ipaabot sa satuyang mga

kahimanwa digdi po sa satuntunan. Yeah? Pit sa Jis, Agusto po sa ngunyan, enot siguro ang satuyang pagpapagirumdom sa giraray sa satuyang mga paradangog, sa satuyang mga kahimanwa na pagaldaw po ni, ay aldaw, pagbulan po ni Agusto, kita po maglikay, doble ingat po kita, tasabi baga sa satuyang mga eksperyensya, an bulan tabi ki Agusto, iyon po ang bulan nin mga aksidente. Kaya kami po digdi sa programang ini ang totoo sa 91.3 News FM. Gusto na sana po ang pahet na kami po lamang makapagtaw sa inyo ng pagirumdum. Iringat po kita ta bulan ki Agusto, sabi ko kasubago, oniong bulan ki aksidente. Dahil po magpara siribot, dahil po magpara hiridali, ta makakaabot man sana po kita duman sa satuyang papadumanan. Ta kun minsan sa kakahidali niya to, dyan po nadadali kita sa mga aksidente. Yeah? Yun po yan ang gusto niya tong unang ipaabot, ngunyan na aldaw. An pagirumdom ngunyan pong bulan nin mga din. At sabi nga ni baga ka ito, so safe driving. Bakos man sa mga, ito kita pong mga namamano, balyo sa, dahil man pwede pong kita, balyo sa nakibalyo, balyo sa pedestrian lane. Yeah. Noon pa, natuya, hey, ano talaga, bas, no? Duman sa, minadro man agad sa pedestrian, stop, look, and minat sinda asin ako ni gwaki mga bi nga tata na unang bitan niya igwa na post kaya dito mani yaon sa pin ano kata nabung, nabunggo gay service vehicle e din hospital dinaramani sa hospital sa BRTTA pag ako mo man kung mga ednin mga pahay ang kulog siya opinion di sin hospital sa rupit hindi mais sasaroon na naman na privado mga tuga. Grabe. Di tabi niya. So, nagpaparakulay magulit. Mga pigduduman. Naanit nito yan sa alay ko. Abundulan. Manning at nabibinan alay ko. Mga po yan. Ako po di. Ako po ito. Abundo. Sasaroon pong pedabalyo sa po. Hobi. Fresh is this. Antaig pong motor. Nagdasa na sa pedestrians mga tugang mas slow down kaming malukali na o kung ano doon dyan mo ang kung ano-ano right na pedestrian full ipaghuna ko pas pat sung obsesin sunodon kan mga vehicle day value ka dyan sa yeah sisura kan mga lanes kamo dyan tabi sa DPWH na naman kamo ang nagpipintura sa National Highway ito mga pintura na pindips haloy mga ngunit ay mo naman mahiling tapurunas na nga ni. O ano ang pahit ni Bain? Pag di sa guho. Kadas magano mo yan ninda. So tulos na nga naman. Pag inapun. Purchase areglado. Pabor sa GSO. Salado kan sa gobyerno. Pagbubakal ni pedaso. Yan. Tangan man. Ibaga. Yes ka. Lalong-lalo na. Ang apuero sa National Road. Okay. Pote pig sa tayo din kami liyo na tanganing mansun at bayro may gabato na sabi hindi ka hapas may ko na nga ni mo rin ba map na sabi news of do catering pipahit o kung na may pira na all do catering that's yun kung buminal yun naman sa ano araw yun kira hindi nga siglinta kadakol kinakaraman inil kusog ang pamarong niya to kung mga tugang or ang pedes. Ariglado po ayan. Mga pa mga kamay habang po kita to kasi eskwilahan. Panahon ni sabo kanta mga tugang kiarog ka ining tamang pangaaki mientras ang disiplina nagtaugang nin importante lina tama kipapat matinbuda ka na sinapang na gusto kita kidisiplin abi mo saan pahinabundulkan sa indujibit

natapos ang deko. Kung nagiling sa mga kahera ko yung man na natimapo ka pagbabang nakala sa may art at darakan hatugan tutsu po laog na digub mga kapira tapapa no mga tugang kapagang anpako paha kita digdiri na lugar de babang sa lambang manang girahon niya to ang satuyang sa pinaraha dam mga tugang luwas bani bisuran dat hanman maapaw mo pa ito kan pagbabaha may kan asinibapang lugar gulong kabitan kanabi po dumala an ka tatu sa rokon na barangak sa drainate to sirin mo ano to anticipasyon mga ida na inbuelto sundo sa mga nagan sa rokan mga nagkakakara mga drainage ka na basura plastic gabusga natugang nickel palik sa naang problema iyong mga to ano ba naging rason kung ay naman kita sa tani ba niya itong tarara inda pong mga bus dahil nagsarumsum sa sainda damage anakit kung ano ba yan dahi ibitara magkomentaryo na ano nakamukha na laka dyan takit mo eh sana ko paribin na tulain kung minsan sa force for nagal ano ano nagaw na ta problemang ina pa baralik balik balik pa nakulo nanonon ki flood flood ay mga tugang siba paralpak na mga tugang ilan ang ipo iniraray sa tuyang iyo government iyo ilang paman asyon itadigal na gubay tug nakhalat nakita po dapat kita ni na budinid system padyo po yan sabi nga ni kayan katanin ping system ang pahit niya. So, mapinturo na put na alda naman. Yeah. Gustong sabihon niya ta, ay kung tirun mga tugang, kamo po kapag pahit ba na yukip na kung minsan mo yung kabikolan. Ha? I'm grat. Hindi man meron darainin pag-uusang nga initirti kita. Pero yung mani, nag-aranin na bata sa mga pigiin. Nebang, ha? Muso, kahapuhayag na di ko nakadelikado man. Nagtakan mga taga na sa man manap kitrabaho na kitrabala iling kasuoyment sa nung napasa na pagdawagan mga binis sa Manila pero iriling iling sin parong kanto ima ha puno na maskising ima ipira ka dumayon kung pobre lag ka dyan kung medyan sa'yo di suyap ka naman amo dyan takan ka ang sitwasyon ang gusto niya karong incident na ba unitrist igwag po tagrabe sa dumayon irong sa sarong ilya mane ayos mamad ah mane ruminum pilya so gumana mo na poste tin do rider tin gunan man mane no na post naman an pahit niya to mane poste ka isa sa mga kirib na kit makakapo tapos gabos ambon ang pali ko eh puna na madatir mo di ba nga tataka alins ini kon matinto sa asin an mga doors na nagtuturo ka diyan sa alek eh man ka ang kamo dyan sa ang magpahit kan dakulang problema kan tanganing dahil dyan maglaog ang politiko kaya dapat ang mga politiko dahil magparap taduro difícil bagaman eh politiko o ano chairman kan board o ano na kamo dyan aliko o saro yan digdi sa albay kiribad na ang posesan eh o tawanta kamo nin ihimplo man eh duman sa samuyang lugar mane duman sa bulod na pigi-istaran ko, mane. Igwa duman ki sarong permanent ang pigi-kimit-kimit. Ana po din sa may recloser da duman, mane. Duman sa mo sa bulod, inisteryo ako na ino mga tugang kay mane. Ang brownout duman sa mo, naturalo na. Mabrownout na duwa, pagkaaga, duwa pagka hapon, mane, pagkabanggigulpi, sunod-sunod yan. Sabi yun tapas sa sarong alda kun minsan, 20 ang puro palsok. Kuro kumusta ka na kung may appliances ka? Problema da sa reclose. Kung itong reclose. High school pa sa nasuaki ko. Problema na itong recloser. Matubod ka. Nakatapos nasuaki ko sa college. Nag-eskwela na naman. Recloser pa nagad ang problema. Kaya, inefficient ka mo dyan. Ha? Bako ka mo dyan. Effective. Ha? Saraon ang mga empleyado ninyan. Para layaso ng bako epektibo.

pag-hire kiba kong contractual man eh, dapat su mga kadaklan dyan paano contractual? Mga yaon sa linemen, ano ba contractual? Ang mga gwardiya man eh, contractual. Ang mga yaon sa opisina, contractual. Takadikit sana naka-uniforme. Ah, madali sana paano man eh, ang pagpahit kan contractual. Dahil sina makakareklamo. Pag contract ka pa nakakantos na anum na bulan, talkasong ka. Dahil kang magiginim mo, tako ka man regular. Ah, yun yan. Kaya ma-hire sinaki contractual money. Kung sisay ang nagpapahit, pagpapalaw kan mga contractual, siyempre, ah, may nagkakarapot kaya ng kwarta na naman. Kaya ano na kita digdi sa Pilipinas? Basta pirak, basta kapasluan, basta greed mga tugang, basta may makukuha ang dilinsya, pahit. Whew, Mike. Kaya kamo dyan sa aliko, iyo po dyan ang pahit. Ah? Kamo ang may problema dyan at management. Ah? Ah. Inefficient kamo dyan. Hmm. Oh, ni baga, oh. Sabi dig din ni Iris Gonzalez kan Philippine Star sa saya mga tugang na column. Ah? Ah. Sabi niya digdi, one problem in the power sector is the fact that some of our electric cooperatives are problematic. Isabay tanidigdi mga tugangan. Aleko ta, dakulao ng problema na dahil nariresolver kahit to pa kan sa tuyang kooperatiba. Ano po ang rason ka ini? Sabi ka ini ni Iris Gonzalez, money, mismanagement and corruption. Naling nun hindi. Mismanagement, corruption. Ha? Dahil po ini mahali dyan sa aliko. Naigwaman ka mo dyan in corruption. Da dyan sana sa mga wires, pwede na ka mong makadilin sa dyan money. Why? Imbis na magbakal ki mga bagong wires money, si surusurug pun sana. Yung mang giraray, brown, tigli, brown, nga ta, sinurugpunan man sana sa nagkaportol na wire. Oh. Yun po yan ang pahit. Parehas kan mainit na diskusyon kan mga resibo money, ibubugtak sa resibo money bago ang wire, pero ito luma na, surugpun sana. Ha? Duman money nga ni sa samunyang pinag-iisiran at ang naiguan in duwang ha? informer transformer palan suplayan ni Balong Bilis deki buru brown out. Inali iso sa ro. Tamata-ata na nga ni Duan informer. O, transformer ba ya? Ariglado de ki mga buru-brown. Haliyon iso sa ro. Bakong kunmi. Yun na yan. Siging buru-brown. Ta. Sa ro na sana so transformer. Jesus Maria Joseph na. De ko masabot. Ha? De ko masabot. O, aber daw. Si CN manager dyan sa Aliko. O, kamo dyan na nagtuturo ko na members kan board kan aliko, napag-urulayan nindoy ni. Ha? Takon maluya kamo dyan, umarali na kamo dyan, ta sayang kan pigbabarayad kan mga consumers. Bata mani, juman ka sa aliko, centralized and pahit. Kaya to mani, kung taga-daraga ka, dumang ka sa daraga, igwasin na nin opisina duman, dumang ka mabayad. Kung taga Ligaspi ka, dumang ka man sa Ligaspi. Albay District, dyan ka sa ngunyan, sararo maning. Magdyan ka maning. Siyempre, oh, ngunyan, madali na naman ang pag-reading. Madyan, kung mauroad dyan ka maning, ah, magsala, hapunan ka dyan, dahil ka makakabay. Dadakulon. Dahil ni napig-iisip, ah, na dapat, mantinirin itong maray na sistema, takon pag, kung pag-isipin niya ito, ang effectiveness. Ang pigapod na management. Dapat sa mga tagadaraga, duman man sinda, mag-anap ka mo dyan kilugar na pwedeng bayadan ka ng mga... Tanganin sa mga tagadaraga, dahil na magpasiring dyan sa main office nindo. Sa mga tagaligas, dahil na magpasiring dyan sa... Tama pa, masahe pa bako mani? Baka, sabi nga ni mani, kay ito nga ni mani, an aleko, tulo, aleko 1, 2, and 3. Kaninot baga, magayunon. Ah, magayunon, pati yan ang mga sur systems loss na yan, ah, nachi-check mga tugang tamala. Aleko 1 sa first district, Aleko 2 sa second district, and Aleko 3 sa third district. Baka na, sa Rosa na,
problema sa systems loss, oh, bako nag-arangal sa mga consumers, matat kami mag-fight kan systems loss. Nga, taday man kami nagdaya money, day man kaming illegal na connection. Ha? Gusto ninong sabihon, so pagdaya, pagbaski kurinti kanima, kami ang mabayad. Aber daw, paliwanaga daw nindo yan sa tao. Iyo tabi, manager, kamo dyan sa liko, nagdadangog ka ma? Day, pagpalaw ka dyan, kung sisay man na politiko, mapapod na naman kung ano-ano, politiko na naman ang pahit nindo. Ah? Kaya sabi ko kung minsan, nagdududa lugod ang bata maning ngunyan baga, iguan yung pigdugang na, ayan man, 10 pesos, buffer, ano da? Buro buffer si apo niya. Anong buro buffer stock na yan o buffer fund na yan? Ah? Kaya ito mani, pinahit na kita kaan mani, de lamang ki Malaysia, anapodgan ka ito, alat mo na. Sa nasa puro-puro na kandila ko. Special power arrangement. Kaito, chinards na kaan sa consumers. Yeah? Ngunyan, pirana daw na milyonis. Di manaraman kan consumers kung hain na itong special power arrangement na pigdudugang sa bill kan mga consumers. Ngunyan, uni na naman, binagoninda, buffer fund da money. Ang gustong sabihin naman money kan buffer fund, nagpunggas gayon iyan, 2013, daya ko sigurado. Buffer fund, ang rason, tangani dang iguanin kwarta ang aleko, na kunig kaso magkaiguanin, distroso, bagyo ko nanoan, igwa ki kwartang, mapagkukunan, tanganing irahayon tulos ang mga nagkadaraling poste, wire, tanganing madali ang pagbalikan kurente kung may kalamidad. Ha? Nga tata sa consumers an magasto. Ha? Anapot dyan. Kaya, garong kaparehas inimani kan SPA ka ito, ining buro buffer fund na ini. Ha? Malamang, nadigdi mga tugang, duda ko lang inimani. Ha? Duda ko lang ini. Malamang, na yun yung saro kan mga pahit. Kung nga tataigwa ki mga nagkakapera ka itong politiko, asin sa dungo niyan, ang nagpaparapakiaram sa kooperatiba. Tiba, diktan ninda ining mga buffer fund na ini. Ta, di naman aram kan tao kung napaw na. Ah, di man ki money audit. Di man ki audit. Achievement na naman. So auditor rin kayo, padagos gid kan audit. Iyo po yan ang gusto nato, mga tuga. Kaya ning problema niya to, digdi po sa satuyang electric cooperative. Kamong mga members kan board, di ka mo dyan nagkukonferensya? Ito lamang dyan nagdidiskutir kan mga hina atubang na problema kan mga konsumidores. Ha? Ta, garong naluwas man eh. Sige siya na nandiyong kurubrakan sa indong bata man eh, bako sa karaw. Basta board of directors naman eh, alangkaw ang pahit ka ang bulan-bulan, alangkaw ang kinukubra nindang sweldo, honorarium, or what not. Parehas money duman sa Legazpi, ang water district, iguaman in board. Ha? Iguaman in board of directors. Baka, hindi ko man nga ni money masabutan kung sa water district, iguaman in board of directors, ano man ang sa indama na sirbi man. Ano man ang pahit ninda. Taparya siguro kan dyan sa Aleko, sige man si nakikurubramani kan sa indang bilang membro kan board. Ma man, Jesus na problema te digdi. Ah, mapagalon. Ah, la kapagal sa kinaban. Hmm? Mapagalon kita digdi. Morning, Ido Glenn. Shoutout po sa Magos na si Ma'am Herminia Buragay, Rosemary Bongalon, Vivian Gonzalez, Nora Sabalbirino and Leia Belgar, Tindugon pa kan San Lorenzo. Salamat po. Permisa na kitang magpangaji para sa kaligtasan kan sa tuyang buhay sa Urualdao, sabi niya. As in, permisa na kitang mga mabuot, lalo na sa tuyang kapwa. Tama po yan. Salamat po. Jules! Ray na aga. Yeah?
Iyo po yan.

Nangajik ka mo? Pane, napag-urulay niya tuan baha. Iguana naman ki palaog na maraot na panahon. Sana di ni maglaog sa Philippine Area of Responsibility o kay APAR. An international name kay ni Mane, ano ini, Pelu, kung di ko nasasala. Sana. Pero an pahit kay ni Mane, diba di ining maraot na panahon na nagbabadya na naman, lumaog. Nagbabadya sana, di man sigurado. Guyudo naman ini kan habagat, malamang na sa mga maabot na aldaw, iyon na naman ang problema. Kaya an baha duman sa Manila, sa ibang party Mane, continuous ini. Mailing mo Mane so, mga lugar na kung minsan lapos na Mane sa ano ini, lapos na sa tood, ano ba? Ano ba nga ni? Pwede nga ning asin so mga pigaaragihan Mane, grabe ah. Madara ka Mane kan karin kan tubig, pwedeng inanod ka, tapos ka na Mane. Ilinga sa mga parasira Mane, dahil nakadadali. Bata, an ukol po, grabe po. Grabe po an ukol, makusugon an ukol. Grabe po an ano kan tubig. Yan. Iyan po an napag olay-olayan niya to. Pasensya na tabi ka mo dyan sa Aleko ta. Sabi nga ni kaya niya to, ang programa ta po, inian totoo. Yun po inian, haros, pirmi pong problema dyan. Daiman ka mo, epektibo. Kaya nasana, igwa po ki mga makaraw na gusto na ka mo dyan pahaleon as in itaon na da sa pribado. Yeah? Tibaad, pigtutuyo nindo na kamo siguro dyan piga bibilog na ang payubuot na talagang mag-inugak ka mo dyan ta igwa po nin mga hidden agenda ang iba. An sa paghuna nindo an pag isya pribado an Ale kumani, mapapakaray daw ang serbisyo. Bako po yan garantiya. Mala duman sa Kamanilaan na po ang Miral kumani. Grabe po, kabulastugan duman kan Miral ko. Bako, tayo bagadaan kumpanya na gustong pumahit digdi sa satuya sa Albay. Ara mo mani kung nga tata nalulugi. Nalulugi daan Miral ko. Samantalang pirang duwang taon may report na grabe si Dilin siya ninda. Ngunyan ipipalos ninda kung day na daan systems loss malulugi da sinda. Mane nga tatata malulugi ka mo. Ikubaga ka mong team sa PBA. Piraan swildo kan kada player kan Miral ko. bata mani paraber kan apuera baya kan sa inda pong swildo mani. Dapat may tigsararo yan na Berlina. Parte ang kanukuro kontrata dyan, Mane. Yan, Mane, sumanga kunyan sana. Sumanga nagkakarawat sana. Sumanga igaramit na ikipay, gabus-gabus, Mane. Training kung ano-ano. Po, so coach, sa system, Mane. Bako, yun na yan mga tugang anpahit. Yun na yan anpahit. Garo na yan, Mane, so. Ata na nga, dugangan na nga yan ang daily minimum wage kan mga taga-NCR. Ay balbalan mani ki TRO. Di ka kan makikig. Primera. First time sa Pilipinas mani na so idudugang na daily minimum wage duman sa Manila. Pinundo. May nag-file ki TRO. Yugun mo yan. Kaya digdi sa tuya mani sa mga regional wage boards enterong Pilipinas pinjintime na yan kung pirama na inidudugang Mane. Tamala, duman nga niya sa Manila. Pinahit. Malamang, napapahito niyan. Siyempre, mapahit ka ang Mane. So, mga darakulang negosyante ta. Ambo sinda. Magtaonin daily minimum wage na increase. De lamang pig-consider Mane ang sakit tiyos na pinagsasapar niya itong mga consumers Mane. Kapala ng mga consumers

Nagaingat kita. Takon kita pumabarakalkan sa tuyang yaon dyan sa mga grocery kung ano-ano. Mga tugang taalit mani ang mga ibaa. Bako magtaga maikmat sa nag-sentiment. So mga nanyaraong pala yung mampigahali sa shelves. Kaya baga, magbakal ka mo. Ilingon nindo ang date of expiration. Ilingon tabi nindo ang expiration. Ta, kung madali ka, ano ba bagamani? Pahit sa nang pahit. Laog sa nang laog sa basket. Magkakan? Duman sa mga agko na ibabakal. Yeah? Hmm. Maray pamani ining mga yaon dyan sa, halimbawa, digdi sa merkado kan tabako, mga para prutas. Maray na aga sa indo tabi, sa fruit section, mani. Ang mga prutas, dahil man ang ki-expiration. Ma, takon, medyo bako na marayan kulay, o, di kakan mabakal, ta, malatom na. Masgis yung mga sira, gabos-gabos. Yeah? Hmm. Kaya, iyo po yan. Ang pagirumdim grare niya to sa satuyang mga consumers, ha? Hilingon tabi nindo ang expiration date. Ya? Yeah? Hmm. Ding ganan kita digdi sa satuyang. Bahit? Ha? Kaya, tabi man, kamo dyan sa Aleko, I repeat, ha? De tabi kamo dyan mga tugang, ha? Magpahit, ha? Kay itong mga padagha kan mga politiko. Good morning, Sir Glenn. Sir Manny, hali ini kay Cherikar, ha? Borja. Hmm. Takon sa kuya kamugiraray na papagirumdumon, ha? O niyo. Dapat ang satuyang leader na pagmiraron o kaya kunon, sabi po digdi, be a leader who fights for the interest of the people, not a leader who uses people for self-interest. Daya na kita magirayo. Digdi na kita magkonsentrar sa albay. Rumdumon po nindo. Ha? Dapat ang leader niya to digdi, leader sa nago, itong nakikipaglaban sa intereses kang tao. Bako po leader nagagamiton ang tao sa sendang internal. Kaya sinda po nakakabakal money nin SUV, mga berlin ang pandiurag, ha? Grandi ang itom. Grabe. Kaya i-check ang sa indang lifestyle, ha? O kaya hanapon ang sa indang mga salin kung sa inin unexplained wealth. Mga nusarot, ara na punta ini. Sabi kan sarong nagpahit sa tuya, digdi mga tugang, day niya to kalingawan ang pagpapangaji. Dalan kan mga trahedya o kaya inipong mass flooding uni ang pangapudan para sa lambang saro sa satuya mga kapangod. Kaya ining mass flooding na na-experiensyahan sa Pilipinas, kita da po magkasararo. Unite in prayer for those who have lost loved ones. Dakul man nagkagaradan man eh. Nagkawararanin mga asin ay magkasa prayer, ipangaji niya to itong mga namamanuaan na nagkawararan nin mga mahal sa buhay, nawaranin mga harong asin hanap. Compassion, offering comfort to unite in generosity, sharing our blessings with those who have lost so much. Indako, kung tumalab ini sa mga paslodi, unite in generosity our blessings with those who have lost so much. Nakulang pag-agyat. Kunigo sa induan, may mauyong baot na mag-share kan sa indong kayamanan, so be it. Unite in repentance. Magbarakli kita. Turning our hearts back to God. Seeking His mercy. And renewing our commitment to live according to His will. Inipuan mga kinakaipuanan niya itong rumdumon dahilan kan mga pagbabaha na ini inipuan pangapudan niya ito sa lambang saro. Dahilan ta, minsan po kita digdi sa albay dahil nagsasakit kin mga arog kaiyan na mga pagbabaha, sabi nga niya ito kaiyan, yaon man ang satuyang pagmakulog asin pagkaherak na kung pwede pa sana

mag-anap ka mo nin mga NGO so kaya paagihon sa simbahan, magtabang ka mo duman sa mga kababayan niya itong nagulpi ka ining pagbabaha na ini. Delenta, kung kita man di disalbay, ngapit ang panahon, bako taman hagad. Madali man kita nin kung ano-ano, tatarabangan man kita kan sa tuyang kapwa Pilipino sa paghuna ko sana. Ha? Yan po ang bako po makasadiring pahet. Ha? Magtinarabangan po kita. Yeah? Ta, sabi ka itong nagpahit sa to, dapat kita po mangadje. Yeah? Magkasararo kita mga tugang sa pahit na ito. Romnick, Bilaos, morning. Perlabeng, Mana, Katish. Shirley Sabilia Bilir, morning po sir. Shout out kay Mikey Pilaes, Bilir dyan sa Puruk Uno, San Jose, Bilir, San Francisco. Clara Kagoko, Remonte, morning. Maricel Binyas, Sir Glenn, morning. Pabakapakibati po kay Mama Lourdes Binyas, Kanpawa, Tabako. Elsie Bongalos, morning. Domingo Busquit, morning. Pa-shoutout sa mga taga-barangay Gaba, Rapurapo, Busquit family, and Bilon family. Maray na aga sa inyo dyan sa Rapurapo. Ako, Sir Glenn, nag-value dyan sa pedestrian Hampangkan, Lotimart. Nag-overtake so Bobis. Ano yun? So, Luna Dangit naman, Bobis la. Aga, around 7:58, ugod mo yan, 7:58 to 8, July 5. At nang nagpundo na so sarong auto, pero so Bobis, naghanggilid pa. Ha? Tapos sarong hakbang ko na sa nakuta, madadali na ako, ugod mo yan. 7:58 money, nagbalyo siya kan July 5. Ha? Maringani, 58 money, kung 59 inirimati, sarong minuto na sa nalas at sula. Jobis Montiburci, morning. Cogs, ganyan. Morning, sir. Shoutout po kay Christian Abrera, morning. Joy Baroga, Pedro Baroga, Jay Batalya Baroga, Briggs, Sean Jury, Walter Bulante, Barry Bausa, Christian Carillo. Salamat po. Ligaya Bonavente, morning, Sir Glenn. Watching in Pinagbubong, Zone 4. Maray na aga po. Adele Basmayor, morning, Sir Glenn. Morning, Adele. Lynn Bonganay, morning, Sir Glenn. Shoutout po digdigay sa Barangay Uson. Perla Bindal, morning. Rachel de Binalia, morning. Christian Macenas, maray na aga. Romel Maglasang Mirabel, morning po Sir Glenn, God bless po. Shoutout po Mel TV Blog, okay. Bakit po, ano ni? Gumagalaw ang baby sa tiyan niya, nakikinig su baby niya sa tiyan. Pati mga agi, mani na niya on sa tulak ng dadangog na pala sa kinaban! Ay, data na naman. Madadali ano iba? Ha? Time na naman. Mapaaram naman kita kainita. Madali o nanura. Sa naman eh? Ha?

0: Sagad mo po kita mabalik. Ini ang totoo na papa sa Indong Lunes sundong Biyernes alas 8 sundong alas 9 ang pagkaaga. Digdisa na po yan sa 91.3 News FM. Sa pangarang kasukuyang kapartner si Manny Almoguera sa Lado Teknikal, sa mga nagpaabot kan sa inang mga greetings, pagbabate, digdi po sa tuyang palatuntunan. Diyos mabalos po. So mga naghiling as in nagdangog sa tuya sa Facebook Live, Diyos mabalos man po. Enjoy your Monday. Be with your families. Be with your loved ones. Keep safe, everyone.
1: Sa inig ang totoo. Hasta sa masunod na presentasyon kang programa sa dating oras na. PD Radio 91.3 News FM. Tindugon.
2: One Radio.
3: You're listening.
2: Radio
3: News FM.
1: Tindugon na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Arthritis.

0: Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
1: Boxer Bot Capsule.
0: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boxer Bot Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
3: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan.
5: All in one. Ito ang One Radio News FM.
3: One Radio.
5: Tindugo na. Bicolandia.
6: One Radio.
7: Kalubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
8: Hatun sa ito, kan Paul for Christ Ministry, tigilang sa One Radio 91.3 News.

0: ample supply. So yung mga gulay ay medyo nagmura-mura ng kaunti, ano? At kasama din dyan ang talong, ang garlic, onions. So ang presyo naman ng bigas ay well, nag-i-stabilize din naman, ano? Hopefully magkaroon nga talaga ng trickling effect itong pagbagal ng inflasyon. At lalong-lalo na bumaba yung presyo ng pangunahing bilihin ngunyan. Samantala, pampag-good vibes po. Ang nanalo sa ating Talubok quiz noong Friday ay si Ma'am Irene ng St. John Parish. Maya-maya ay sabihin natin yung complete name ni Ma'am Irene. Okay? Hello kay Christian Macenas at kay Clara Cagoco Remonte. Happy, happy listening.
1: Work in your office? Work from home? Work anywhere. For good work habits, professional ethics, meaningful work relationships, and surefire workplace success, here are our Talubo Tips with Cecil Amog.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: Trabaho ba ang hanap mo? Di ka mawaranin pag-asa. Paniuna na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!
1: Okay, yung nanalo po pala dun sa ating talubok quiz, ano, ay si Ma'am Irene Ibanez. Okay? So, pwede nyo na pong kunin na maya-maya, mga 10 o'clock, yung inyong gift certificate. Happy listening kay Christian Macenas hello. Sabi ni Clara Cagoco Remonte, good morning Ma'am Cecil. Sabi ni Shirley Sabilia Belier, good morning po. At kay John Paul Briagas, good morning po Ma'am. Nagdadangog tabi sa Imbo Digdi sa Magapo. Salamat po. Hello din sa ating talubo massage therapist. Sabi ni Beth, good morning Ma'am Cess and happy Monday. Shout out po sa Barangay Tuliw sa Malinaw. Vaccination po now ng 6 months to 59 months dito po sa Barangay Tuliw. Thanks Ma'am Cess. Hello and happy listening. Hello din kay Lolo June at kay Lola Carmen. Happy listening. Salamat po sa palagi ang pagsisenda ng inyong inspirational text messages. Hello din kay Ate V and belated happy birthday kay Marlia. Second birthday na pala si Marlia. Super cute. Kamusta ka na, Marlia? Sana makavisit din kami dyan one of these days. Pasensya na. At na busy. Happy birthday. Miss you na.

Sabi ni Danilo Barakiel, good morning po. Sa nagdadangog po kami sa Imo Digdi sa relokasyon ng Kabaangan Tabako. Lalo na si Rita Bonoobra, maraming salamat po. Okay, sabi ni Alma, pwede daw makuha yung gift certificate. Yes, andito na po, tabi, sa estasyon. Okay, sa mga naghahanap po ng work,

So, paano po mag-a-apply? Maaari kayong mag-send ng inyong resume sa sourcingcabrasocoop.com. Ulitin ko po, sourcingcabrasocoop.com.

Hello din kay Sherry Carborja. At sabi niya, good morning po ma'am. And pa-shout out po kay Madam Virgie. And Virgie Borja, kay Vivian, kay Rosemary Bongalon, kay Cora Bonto, always sindugon pa kang San Lorenzo, asin man sa kliyente ko sa pagmamassage therapy. Hello, happy happy listening. Batiin ko lamang din na si James at si Boy, kamusta na kayo? Gising na kayo? Happy happy listening. Salamat sa palagi ang pagdadangog.

Reminder din natin, ano, kung kayo po ay nagnanais na mag-join muli sa isa na namang job fair, ang Ibalong Festival Grand Job Fair, ito naman ay sponsored ng PESO Office ng Legazpi this coming August 17th. So next Monday po yan. So paghandaan nyo na, ang dami pong mga participating companies. Siyempre, kasama din dyan ng Cabrazo Multipurpose Cooperative.

maging mga government agencies ay magpa-participar din, ano? And yung Kabalig Bank and isang rural bank ay at ang rural bank ay mag-join din tabi. So pwedeng-pwedeng mag-apply.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Okay, well, ngayong morning na ito ay isang pribilehiyong makausap na naman ang ating butihing representante sa Kongreso. Walang iba kung hindi si Congresswoman Criselle Lagman. At ito po ay patungkol sa House Resolution 1247, at which was filed by Caloocan Representative Edgar Erice. Kasama po riyan ang ating butihing kongresista, si Madam Criselle. At i-explain po niya ano ba itong House Representative House Resolution 1247 na patungkol dito sa Paksa Silica. Good morning, Ma'am Criselle.
3: Good morning, Ma'am Cecil. Good morning, Ms. Cecil. Sa lahat po na nakikinig sa ating programa, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Alam ko last week pa dapat itong ating, pero hindi tayo nagkakaroon ng common time. Pero natutuwa naman ako na sa programa mo, maraming mga issues, current issues na natitake up. No? Katulad nga nitong na Pax Silica Agreement na pirmahan na between the Pax Silica Consortium and the national government, the government of the Philippines, ngayon ng Nobyembre. Mm-hmm. No? And wala tayo masyado pang alam kundi mga hakahakat pala palagay. Mm-hmm. Hindi pa naman nailalahad talaga kung ano yung cost and benefits nitong ating napapasukin na agreement, no? Mm-hmm. On Pax Silica. So maganda talaga na masagot ito sa tamang forum. And sa palagay ko, malaking bahagi ng paghahanda, no, ang legislation.
2: Yes.
3: Legislation. So, yes. Kaya nga nung sinabi sa akin right after the SONA, nung narinig natin muli, mm-hmm, no, at syempre naririnig na natin ng Pax Silica. Pero mm-hmm, nabigyan talaga ng bagong tutok nung lumabas ito doon sa pronouncement ni Presidente during the State of the Nation Address.
2: Mm-hmm.
3: So, a day after the State of the Nation Address, kinausap ako ni Congressman Erice, who is also a Liberal member, Liberal, yes, Party member. Sabi niya, interesado ba kayo dito? Mag-inquire lang tayo, ano nga ba talaga? Okay. Hindi pa nasasagot, no, mm-hmm, ng mga katanungan.
2: Okay.
3: So, kaya naman nag-co-sponsor ako nitong House Resolution, mm-hmm, na mag-conduct ng inquiry in aid of legislation into the Pax Silica Agreement.
2: Okay, ma'am, what about the proposed deal, no, between Pax Silica and the national government? Do you find problematic?
3: Maraming concerns.
2: Marami, no?
3: First is, yes, marami siya eh. Una is, ito ay US-led, no? This is a US-led international initiative. And alam naman natin talaga, aside from strengthening security and resilience of global supply chains for technologies, mm-hmm, that power artificial intelligence, alam naman natin yung ating position dito ay napakalapit sa China.
2: Okay.
3: So, isa yun syempre sa mga tinitingnan natin na ano nga ba talaga tayo ba ay gagamitin dito sa ganitong klaseng laban sa semiconductor industry, no? Kasi alam naman natin number one talaga ngayon ay US and China sa pag-produce ng mga ng supply chains for AI, mm-hmm, technology.
2: So you find that there is a geopolitical, ano ba to,
3: definitely,
2: concern?
3: Oh, definitely. And hindi naman nila tinatago yun. Okay.
2: Okay. Kasi para siyang race to, race to AI development, ano? And,
3: right,
2: well, dominance,
3: and
2: actually. No?
3: Alam ko naman papunta tayo doon. Pero ngayon pa lang, ang dami ng concerns about AI itself.
2: Okay.
3: Diba? Okay. Isa pa, syempre, ang come on nila would be, kailangan yun ng hanap buhay. Kulang na kulang ang hanap buhay. Bakit kayo mag-export pa ng labor kung mismo sa bansa natin ay magkakaroon ng sources of employment? Di maganda yun, di ba?
2: Yes.
3: Pero sandali lang, anong klaseng trabaho ang nasi-generate nito? Okay, ito ba ay parang pabrika lang ng mga semiconductor, computer chips? Ito ba ay mining lang? Kasi alam naman natin, mataas ang raw materials ay galing sa Pilipinas, like nickel. No? Yun ba ay pupunta sa mining industry ang trabaho? Ito ba ay advanced manufacturing? Ang ibig sabihin, hindi lang yung paggawa ng microchips, pero pag-assemble mismo. Baka naman sa atin lang yung raw materials at i-export na naman natin sa labas.
2: Yes.
3: So, kailangan natin malaman, ano ba yung, tapos syempre alam naman natin, ano magiging impact nito sa communities. No? So, isa pang yun, 1,600 hectares.
2: Okay.
3: 1,600 hectares. And ngayon pa lang sa Diario, sa Philippine Star, may mga 400,000 na petitioners from the area, from Tarlac,
2: yes,
3: na nagsasabi na affected yung communities nila. And kasama dito yung mga ETA communities. So yun ang dapat natin tingnan, sinasabi na Malacanang walang madi-displace. O di lahad ninyo, saan nga ba talaga itong lugar na to sa BCDA? May mga tao nga ba talagang ma-affect? May farmlands ba na mako-convert into this industrial park? Ano ba talaga ang tinitingnan natin na maging impact nito sa kuryente? Alam naman natin may power outages tayo, no? Sufficiente ba ang power source natin? Magde-develop pa tayo ng bagong power sources? Yung bang nuclear plant sa Bataan ay papaganahin para dito? Yung mga ganun na mga tanong, di ba, Ms. Cecil? Hindi tayo kumukonta sa development, okay? Sa mga nakikinig po, sino ba naman ang ayaw ng trabaho? Sino ba naman ang ayaw na una tayo mag-export ng labor kasi dito mismo sa bansa natin ay may gainful employment na makukuha? Pero again, ang tanong, ano klaseng trabaho? Preparado ba ang ating graduates? So pag-aralan natin kung kailangan natin ng mas tutok sa technical skills, nandiyan ang testa. Ano mga kurso ang kailangan nilang ma-i-offer para handa tayo na mag-supply ng tamang labor o CHED. O kasi yung mga scientifico natin, sufficiente na ba? O baka kailangan meron tayong mas technology and science-based courses.
2: Yes.
3: So that, di ba, sa atin galing yung manpower.
2: Upon discussing with an IT expert, sabi niya, yung labor, yung type of labor, you mentioned, anong uri ng employment ang ipro-provide. Kasi kung, di ba, kung puro na lamang, halimbawa, well, for skilled workers, in other words, ang magtitimon niyan, mga banyaga pa rin kasi we do not have enough yung technical know-how kasi parang ang lalim dapat ng kanilang kaalaman patungkol sa AI, yung mga yung mga titimon at mag-head nitong hub na ito, ma'am. So, would you say na parang in that sense, talagang minamadali? Kasi it's not, of course, yung issue ng maganda ba siya or hindi, siya ba ay kapaki-pakinabang o hindi, pero yung timing lamang ba? Maaring, baka hindi pa right time?
3: Hindi. Ganyan nga ang tamang timing. Ngayon ang tamang timing eh. Kasi ngayon talaga boom na boom ang AI.
2: Okay.
3: Ang problema ay handa ba tayo sa tamang timing? Hindi naman to overnight mangyayari. Pag-construct mo lang ng infrastructure, it would take several years, even beyond the term of the president. Kaya nga na andito kami nananawagan na, sandali nga lang, pakisama naman kami sa usapin. Para naman kami, makakagawa rin ng mga proposals para mas maging handa tayo dito sa pinopropose ninyo. Kasi again, hindi rin naman tayo kumukontra, lalong-lalo na hindi natin naiintindihan kung anong paghahanda na ang nagawa ng gobyerno, di ba? Hindi naman natin to pwedeng unfair naman na magsasalita tayo kontra sa isang bagay na hindi natin pa naririnig yung panig nila, no? So kaya nga ito nga ang panawagan natin. Action na natin tong resolution. Tell us more about Taxilica.
2: Okay.
3: Discuss with us the benefits and the costs of the project.
2: So you agree also that now is the prime time para.
3: Oh,
2: yes. Oo, okay.
3: Oo, maunahan tayo. Kung if you don't grab this opportunity, then mapag-uunahan tayo. They will look for somewhere na handa to accept and embrace whatever their proposals are. Kaya sabi ko, sandali lang, ano ba yung nasa agreement?
2: Yes.
3: Ano nga ba muna talaga ang kailangan nating paghandaan?
2: Oo. Kasi you wouldn't also be able to give any support or, di ba, any augmentation kung sakali, hindi nyo rin naman alam ano yung napapaloob doon sa kanilang kasunduan.
3: Pero definitely, may clamor na ang mga tao na sana pag-usapan ng mabuti papano na ang tubig. Kasi alam naman natin ang AI. Sabi nga, may nag-text nga sa akin, isang litrato lang na AI-generated o ginamitan mo ng, ano tawag ito, ng AI, ano, costs several gallons of water for just one photograph na in-edit mo using AI technology. So what more kung AI hub ito of 1,600 hectares? Grabing tubig ang kakailanganin. Eh, mabuti kung palagi tayong La Nina. Na may excess ng water. Eh, ang sinasabi nila, mag-develop kami at gagamitin lang namin ay surface water.
2: Mm.
3: Okay, kung surface water yan. At kung may tira, yun ang ibibigay namin sa inyo.
2: Actually, yun ang mangyayari sa atin yung lata.
3: Tira-tira na lang pala talaga tayo.
2: So nandun kayo.
3: Statements na yan, ha?
2: Nandun kayo, ma'am, doon sa clarify the memorandum of agreement first or memorandum of understanding. Kasi merong ilang congressista na para naman sa kanila they strongly oppose, 'di ba? So kayo hindi naman ganon. Sa inyong, sa block ninyo is more on just clarify it first. And then, kapag clear na sa aming lahat, we are ready to support the project. Tama po? Depende pa rin.
3: when everything, okay, ang una, ang panawagan namin is to tell us, no?
2: Yes.
3: What, meron ba tong cost-benefit analysis na ginawa?
2: Mm.
3: Okay. Ano ba yung mga existing laws natin na kailangan natin pag-aralan o suriin o mag-propose ng amendments para mas maprotektahan ng environment?
2: Mm-mm.
3: Okay? Mas maprotektahan ang labor.
2: Uh-oh. And yung, diba? Yung displacement, no? Nung mga ITAS sa Tarlac.
3: Right. Hindi na, development is going to come, like it or not. But pinaka-importante, are we prepared to face this kind of development?
2: Okay.
3: Oh, look, isa na lang ha, as we speak, no? Mm. Already 15 states from the United States with AI hubs have passed legislation sa local level na moratorium muna, stop muna sa expansion.
2: Actually, totoo, yes.
3: New York City,
2: yes.
3: New York is one of them. The governor already said na, oy, tigil muna. Ang daming clamor to check ano bang impact nito sa ating water, sa water natin, sa kuryente natin, sa noise pollution, marami na, nakikita na nila. So, ako naman, pataantayin pa natin humantong tayo sa ganoong punto na magmamoratorium ka. Mas mahirap yun. Diba?
2: Yes.
3: Ang pag-usapan natin, ano yung mga dapat in place bago mag-develop ng ganito, full swing? No? What should be in place?
2: Okay, with this, so, ma'am, do you have a proposed timeline? Kasi sila nga, nabanggit nyo November eh. Grabe, sobrang bilis. Sobrang fast track doon, ano? So, meron...
3: Tignan natin muna kung ano nandun sa agreement.
2: Okay.
3: Baka doon sa agreement mismo, may timeline din.
2: Okay.
3: Diba? Oo. Para naman preparado yung host country.
2: Okay. And of course,
3: hindi ako mahirap kausap,
2: madali kayong kausap, ma'am.
3: Kailangan lang talaga ilahad mo sa amin ano nga ba talaga ang pros and cons nito.
2: Okay.
3: And if the pros, you know, over, no? the compared to is are more than the cons, then that would be a viable project.
2: Okay.
3: And then if in place naman or gagawa tayo ng mga hakbang para mas maging secure tayo sa environment, sa employment, sa security natin. Syempre, nako, China yan.
2: Baka isa pa nga eh.
3: Isa naman ang labas natin ito.
2: Okay. Oo, actually, isa yun doon sa mga fears, ano? Ng ating ng ilang mga kababayan. Eh ito po dahil kayo syempre isang health advocate din, 'di ba? Yung possible effects sa health ng mga tao na nakapaligid. Syempre, no.
3: Right.
2: Dito sa
3: Right. Hindi lang yung mga tao dito sa mismong AI hub na gagawin, pati sa mining. Kasi syempre tayo magiging source ng raw materials. Yung health ng mga minero natin, di ba? Especially kung talagang full swing ang ating pag-extract ng mga vital minerals to supply the hubs.
2: Oo. And so, yun, na-mention yun na rin, syempre, yung, yung mining niya at yung return of investment din sa atin. Talaga bang kikita tayo o parang ano ba ang mangyayari?
3: Right.
2: O parang, sabi nyo nga, ano lang ba tayo? Tayo lang ay gagawing manufacturing hub?
3: Oo. Diba? Ano ba magiging tayo pa rin ba ang may-ari ng lupa? Tayo pa rin, patas pa rin ba natin ang iiral doon?
2: Isa pa yun, ano? Ang dami pala, no, ma'am?
3: Sovereignty.
2: Of course.
3: So maraming mga kabit-kabit na issues na palagay ko hindi naman sa gumagawa tayo ng mga multo, no? Pero alam natin na bago tayo pumasok sa isang ganitong klase, kalaki na commitment, no? Kinukomit natin kasi lupa natin, kinukomit natin sambayanan natin.
2: And by the way, 99 years daw, ma'am, tama ba? Yung initial na
3: Nako, hindi. O baka nga mas may alam ka pa.
2: Hindi sa nabasa ko lang siya.
3: So kailangan
2: mahaba
3: natin,
2: in other words, mahabang panahon. 'Di ba? You're talking here of what, two generations already kung sakaling totoo.
3: Oo, kasi grabe, sino naman na mag-i-invest ng ganito kalaki? Kasi ini-imagine ko malaking investment to sa 1,600 hectares, no? Nakita ko yung mga pictures na pinopropose nila na economic hub. Talagang ano, na full ang infrastructure. So, syempre hindi yan magsistay lang ng ilang taon.
2: Okay.
3: So, dire-diretso talaga yan.
2: Okay. Oo. And so what can we do to sound the alarm, no, sa executive branch?
3: Yes.
2: Not of course to say na. Go ahead, sorry.
3: No, napipick up naman siya. And I think talagang mahalaga talaga na marami to, multi-agency to, DOE, BCDA, palagay ko pati yung indigenous people kasi may claims na may madi-displaced, na DOF, no? Kailangan pag-usapan. This is not a treaty, so most probably hindi siya dadaan sa Senado.
2: Okay.
3: Pero kailangan natin makita kung anong nakapaloob doon sa mga usapin na to, itong agreement na to.
2: Okay. Nako, maraming salamat, Mama, no? Sa paglilinaw ng stand niya.
3: Balitaan kita kung kung uusad na itong resolution.
2: Opo.
3: Para at least mabigyan namin kayo ng first-hand information tungkol sa presentations ng mga departments.
2: Okay, salamat, ma'am. Meron po kayong...
3: Maraming salamat, ma'am Cecil. Enjoy na enjoy si Kong Percy.
2: Ah, talaga? Uy, baka si Kong Percy pwede kong ma-interview one of these days ulit, ma'am.
3: Yes, yes. Meron din kasi silang resolution, palagay ko, nang zoom in lang sila doon sa displacement ng mga indigenous people.
2: Kasama niya po ano si Representative Tinio, tama? ACT Party List, tama ba? Akbayan siya, di ba?
3: Kasama namin siya ngayon, kaya lang hindi siya nakapirma pa sa resolution. Pero
2: okay.
3: I'm quite sure ang Makabayan Block magkakaroon din ng sarili nila na resolution kung hindi man sila sasabay dito sa resolution namin ni Congressman Erice.
2: Okay, sige po. Ma'am, maraming salamat sa uulitin, of course.
3: Okay, maraming salamat, Ms. Cecil. Mabuhay kayo. Thank you.
2: God bless po. Si Congresswoman Criselle Lagman. Siyempre nakaka-proud din, no? Sa mga usaping ito na napaka-practical at napaka, parang isipin mo, kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan na ang umuna tayo sa pagka-question. Itong mga bagay-bagay na ini. Alam nyo ba, sa totoo lang, kung kanino ko unang nalaman ang patungkol dito sa issue na ito, ang pak silica, hindi ko pa nga alam yung spell. Sabi ko, pak what? Ganun eh. Shout out kay Julius. Ayan, isa sa mga youth namin. At ang nakakatuwa sa kanya, alam niyo po ba, sinare niya yun sa amin, sa group namin, sa aming maliit na group, during our prayer meeting. Di ba parang nahiya naman ako talaga sa kanya ng todo-todo. Dahil alam na alam niya yung mga issues na ito. Kaya sabi ko, naku, kailangan kong pag-aralan ito ng mabuti, di ba? Kasi kung mahal mo yung iyong bayan, talagang may pakialam ka. So yun, sabi nga ni Congresswoman Criselle, Madam Criselle, kailangang alamin muna natin talaga ano nga ba yung itong proposed US-led Paxa Silica Technology and Data Center Hub na gagawin or kanilang ipropagate sa New Clark City. And natuwa rin naman ako no, na sinabi ng ating kongresista sa kanila naman, clarificatory pa lamang. Ano? Oo nga. In other words, hindi naman opposed ng opposed para lang mema sabi. Kung hindi, di ba, nagka-clarify ka in support, of course, of the government. Paano mo masusuportahan isang bagay na hindi clear yung stipulations, no? Nung agreement na iyon. And by the way, Nobyembre, this coming November na, no? Ang paglalagda. Kaya, let us sound the alarm. And, maganda rin sa social media, no? Na may pakialam tayo about it, di ba? Okay, batiin muna natin si Sally. At sabi ni Sally, good morning Ate Ses, and always nakatune in po kami dito sa Pawa Tabaco City sa Purok Sa East, and pabati po kay Tio Carding na nagtutukaw digdi habang nagpapahayahay. Hello Sally, kamusta ka na? Namimiss ka na namin. Happy listening. Hello din kay Mami Rosit. Kamusta na kayo Mami Rosit dyan sa may Pawa? Hello din kay Mami Vange. And sabi ni Adele Basmayor, good morning Ma'am Cecil. Sabi ni Clara Cagoco Remonte, good morning Congressman Criselle. Nakahabol. And sabi ni Pineda, tama ba? Pines Pineda, good morning Ma'am Congresswoman. Makakarating po ang inyong mga pagbati.

0: Okay, sabi ni Catherine na Burse, pwede daw magapot. Kung nata hanggang now, daipa daw nagsasahod ang government. Tama? Napadakol pong nagugutom na family, dapat masimbaga, concerned lang po. Ah, anong government po yon ang hindi pa nagpapasahod? Hi, she, at sabi niya, blessed morning po. Blessed morning. Okay, ready na po kayo sa ating talubok quiz ngayong morning na ini. At ang ating katanungan for the day. Patungkol po sa Intabi, ang aming naging interview. With our congresswoman. Mari niyong i-text o di ka i-message ang tamang sagot. Sa 0-962-409-3467. Ulitin ko po, patungkol saan po tabi ang naging interview natin with Congresswoman Chriselle Lagman. Again, pwede niyong i-text o di kaya ay i-message ang tamang sagot sa comment section ng ating FB Live stream. At habang nag-apot tayo tabi ng Indo, mga kasagutan na relax muna at ma-inspire sa Talubo Story ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo Story for the day with Pastor Mar.
2: Ang kwento po na aking ibabahagi ngayong umaga ay naganap sa Chicago sa bansang Amerika. At nangyari ito noong panahon ng Kapaskuhan kaya't napakalamig sa lugar na iyon. Samantala, sa lungsod ng nabanggit na lugar ay mayroong isang batang lalaki na nagtitinda ng dyaryo at dahil nga sa sobrang lamig ng araw na iyon ay kakaunti lamang ang kanyang naibenta at kinailangan na niyang kumanlong. Lumapit ang bata sa pulis at nagtanong, "Mamang pulis, meron ba kayong alam na lugar na pwede kong matulugan? Ako po ay natutulog lang dyan sa isang sulok at naglalatag lang po ako ng karton. Hindi ko po yata kaya ngayon ang sobrang lamig, kaya kailangan ko po ng lugar na pwedeng matulugan ngayong gabi." Tiningnan ng pulis ang bata at sinabi, "Pumunta ka doon sa kalye at may makikita ka doong malaking bahay na kulay puti. Kumanto ka sa pintuan at kapag merong lumabas upang magbukas ng pinto, ay sabihin mo lang ang John 3:16 at ikaw ay papapasukin." Nagtungo nga ang bata sa malaking bahay. Kumatok siya sa pintuan at naghintay na siya ay pagbuksan ng pinto. Nang pagbuksan siya ng isang babae, kagad niyang sinabing John 3:16. At pinapasok nga siya ng babae, pinaupo sa isang malaking rocking chair at nag-isip ang bata at sinabi sa kanyang sarili, "John 3:16, hindi ko ito naiintindihan. Pero nakakapagbigay pala ito ng kanlungan sa isang batang walang tahanan." Maya-maya pa lumabas muli ang babae at nagalok ito ng pagkain. Hindi matanggihan ng bata ang masasarap na pagkain inihain sa mesa. Kumain ito ng kumain hanggang sa siya ay tuluyang mabusog. At muli sinabi niya sa kanyang sarili, "John 3:16, hindi ko pa rin ito maintindihan. Pero nakakapagpabusog pala ito sa isang gutom na bata." Pagkatapos kumain, ay dinala siya ng butihing babae sa isang banyo na mayroong bathtub at puno ng tubig na maligamgam. Dito ay nagtampisaw ang bata. Siya ay naligo at uminam o bumuti ang kanyang pakiramdam. Tumang-tuwa ang bata at sinabi sa kanyang sarili, "John 3:16, talagang hindi ko makuha ang ibig sabihin nito. Pero nakapaglilinis pala ito ng isang maruming bata." Nang siya ay handa ng matulog, inihatid siya ng babae sa isang kwarto na may malambot at komportabling higaan. Nang siya ay mahiga ay nagpaalam na ang babae at pinatay ang ilaw ng silid. Habang nakahiga ay napadakaw ang kanyang paningin sa may bintana at naroon pa rin ang kanyang pagtataka at pagtatanong sa sarili. John 3:16, hindi ko pa rin maintindihan, subalit nakapagbibigay pala ito ng kapahingahan sa isang pagod na katawan. Kinaumagahan, kumatok ang babae sa pinto at niyaya siyang muli sa pagkainan na puno ng pagkain upang mag-almusal. Pagkatapos kumain ay muli siyang pinaupo ng babae sa rocking chair sa tabi ng fireplace at kinuha ng babae ang Biblia at tinanong ang bata. Alam mo ba ang ibig sabihin ng John 3:16? Sumagot ang bata, "Hindi po, hindi ko po alam kung ano ang kahulugan ng John 3:16. Una ko po itong narinig sa mamang pulis nang sabihin niya na sabihin ko lang daw po ito para papasukin ako dito sa inyong bahay." Binuksan ng babae ang Biblia sa John 3:16 at kanyang ipinaliwanag ang tungkol kay Jesus. Noon ding mga oras na iyon ay tinanggap ng bata si Jesus sa kanyang puso. Muling naupo ang bata na nag-iisip pa rin. John 3:16, hindi ko pa rin lubos na maunawaan, subalit nakapagbibigay pala ito ng kaligtasan at kapayapaan sa puso at isipan. Well, tunay nga po na mahirap unawain kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang magsakripisyo at mamatay doon sa krus upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Ganito nga po ang sinasabi sa John 3:16. Gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, na-realize mo na ba kung gaano nga kalawak at kalalim ang pag-ibig sa iyo ng Diyos? Siya na banal at makapangyarihan ay nagsakripisyo at nag-alay ng buhay para sa iyo at para sa akin na isang makasalanan. At ito nga ay ginawa ng Panginoong Jesus, walang ibang dahilan, kundi dahil sa kanyang dakilang pagmamahal.

Okay, at ang nanalo po sa ating talubok quiz ngayong morning na to ay si Aika Mikaela. Tama, patungkol sa Pax Silica at patungkol sa AI. So, Aika, kunin mo na lamang tabi ano ang iyong gift certificate tomorrow at 10 a.m.

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D'Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D'Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D'Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Nawawalan ng gana? Laging pagod at hindi na kasi aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins,

0: Solutions, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinis Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa saindang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.

ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.

0: on Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Ang init!
5: Bataba!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Bataba!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Bataba!
4: Sumubok na nitong bago!
3: Introducing...
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impesan, all in ito. One Radio
1: Dugun sa palot kaya ang
2: cholesterol ko ang akad na doktor naman cholesterol. Alam ko yung kapatid ang kanyang paggamit ng powder ko capsule kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti ang aking sakit. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng capsule, gumamit na rin po kayo dahil

0: Dahil nga po sa mga sanggap cafe.
1: Ano po inyo sa ibang mahilig uminom?
0: Kung kayo ng cafe, bilhin nyo. Cave at na.
2: Oh! Ano pang hinihimbag?
3: Goose Cafe Nguan Coffee with Herbal Mix.
4: Away at supermarket.
5: Mga bears, life is short. Bawasan ang ngatan ang Melaxman Kitati Clinic. Sa RL, daw mo na ang Kapakan Building, AA Berso City. Mga face laser hair removal, Barbie Services, Services, Fox Hair, Under Assist, Royal Ed Spa. Asimba, Hanapon, R Clinic, Tobacco Brand, Sumagap 22, RL, and Well.
6: Serves are an international preschool. Young learners to all the European-inspired curriculums, a safe environment, barn engine, promote creativity, sustainable child development, and bliss. We from 12 months old until play. Grow together at Barn Schools at Rosalind Tabak House at 7-7 in preschool mine.
7: August imagibo kisala para da imana kabulastugan. Punduhuna, oficiales ni gobierno kamo, ta unina and mat. Tira sa Indo.
8: Tira hanaan taong pakaniba.
7: Tira to. Uno. Tira to. Sa uno. Kay ba si News Director. Elos. Tirador. Tirador. Sa uno. Pantukar. Kan mga issue kanal daw. Pagtao. Kikuro-kuro. Asin opinion. Detalyado. Agresivo. Tirador. Sa uno.
9: Madadangulig di sa 1.3. Asin sa Sorsogon City. Radyo 91.9.
7: Tirador. Sa uno, tindugo na!

0: Yun na, tirahon ta na. Ano tirahon pa ka, diba? Love trying and pigihiling na motibo sa sin pambubugbog sa sarong lalaki sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay, Kasubanggi. Baka ng pangyayari sa mga bakano. Minaro dahil sa po. Outdoor man, bad mga kaistoryahan ta na. Anhepe kan baka kay Municipal Police Station tabi. Iniunong sa insidente ni stabbing incident. Ha? Pero karo nga ni mga katindugon ka mga otoridad na wara mampo ki talagang saraksakan na nangyari sa sarong eskwilahan dyan sa Bakakan. O diyan sabi, dinakma kan su biktima, su kutsilyong kapot-kapot kan sospek. Taini palan, ang sabi kan sa sospek, saraksakon ko ngayon kamugabos. Gusto po na klarohon kan kapamilya, ito po na naimbulto dyan sa kunyan, inihong pasali. Sagkod ko nyan, isuspended pa. Kasi ba katindugon dyan sa Zamora? Zamora College, Zamora Memorial College, baka kay Albay. Dahil lang po.
1: Ilong-ilong, hindi
0: ka. Hoy, ang alkalde kan Tabaco City.
1: Bawa, may taragang saday.
0: Pangapudan sa National Food Authority, pati na po sa FTI. Hindi sa kung man po pwede, tabi, oy, mga taga-FTI. Mga taga-NFA. Aloy na palang kamo dyan, pigpadarahan ng canopy. Kan LGU, pigsayumahan nindo. Naman, pag-agi ko dyan, halawigan pila, Lunes pati, mga senior citizen. Ano na iniya? Pinadarahan ni Mayor Ray ni taga-gobyerno ang opisina kan nagkakabirilot na lugod ako. Pati po kan, kunyan, FTI. Nagkakasarala na kang pigtaram ako digdi. Pinadya ni Mayor so agriculturist kan siya. Ipo ni Ma'am Aileen Bombon.

0: isa ng biskap ang magpasiring sa opisina kan alkalde hanggat niin asistensya dahil lamang nindo kayang gibuhon niya. Dahil kamo sa LGU na kay puan ni siring kaya. So pag inisyar dyan kan LGU tabako kan mga nagtalikod pang actually Pebrero pa yan pinaabot sa Samuya eh. Tako mismo personal mga katindugo na nakahiling kan sitwasyon dyan ka mga parabaka. Iinitan, iuranan. Pero kamo dyan sa NFA, kamo dyan sa FTI, garo kamo sa mga wara pagmakulog sa satuyang mga kababayan porke bako kamo tabi ang nagbabakal. Pinapod na kamo kansang gunian panglungsod kan tabako. Pero iyo man giraray. Siya nindong. Sa paano?
1: Hala.
0: Ngunyan halawigo sa National Food Authority o arog kainin na nag-uuran. O paano na? Ano na kita? Suru-suan na naman ang pila dyan sa National Food Authority. Ano na ini? Ano na kita o NFA? Ano na ang kamo dyan? Kaharuhaloy na nindo ki kipabakal kibagas, day pananggan nindo na napapatama-tama, day pananggan nindo na kukuha, ang tamang pasistema kung papal. Naman na taga National Food Authority, buda taga FTI, bata ang taga NFA, kunyan, garuma nga su, kunyan, na naguhugas kan NFA rice, day na kami nga pakilabot, na kami nga, nagsupply man sana, nagpapabakal nga kaan, taga FTI, saka. Mapagalo. Oy, calling the attention man kan Public Safety Office kay Ma'am Malu Brito. Hello, may pigre-reklamo digdi. Ha? An uni abi digdi. Bata 15 pesos ang plete hali diyan sa Tabaco National. Oh. Dayda nakakaabot diyan sa mang babaan ang mga estudyante. Kamahal-mahal kang plete, 15 pesos ang kada saro. Ang distansya hali sa Tabaco ay sagkod pasiring igdi sa Senag sarong kilometro gayo diyan. 15 pesos dapat nga ni kan discounted. Pigbaba sa nag sa may NN Hardware o sabi ka nagre-reklamo ay ano na tayo? Buwan na naman bantayan subaga para tradag na naman trabaho kan pa officers. Sisita aramo kitang mga Pilipino arog kayan kunday kita sinisit mga katindog unbali na kunyan lang kita natultul lang kita pag may nasatu na pero pag day nga ni fight sa na kita. Kaya calling the attention kay the office headed by Madam. Ati pwede naman tabi kay mga nahiling ko dyan so amigo ko na sir eh. Pero kay puan ka body dahil po pwede mo dyan ang kunyan inihong traffic enforcer ang polis nga ni polis na kay Riba may balil pariran pero tandem sinda body ang public safety office arong mga officer arong mga kayan ang enforcer ni nga ni na mas maray nga ni kung tulo ha pastidyoso dyan ayupan mas sa enforcer ma kunyan in tambuan ng takot na magsita ano kuya
1: hala tira
0: tulian na naman ang problema sa kan mga pasahero hali diyan sa Tabaco National High School ano eh sagkod man ang gansa na diyan sa may NN Hardware kuman ang mga para tricycle o pigri
1: hala tira
0: sina do day pa nakaabot diyan nakaantos pake minsan nga rinitan kan 100 yung biba mo magkonsisipon nindo kung may estudyante na nagbabayad din tama kunyan kabrot ang yab gini sa mga baka. Anas puro anas. Si Sir Chip, dyan sa technical. Ed Bordeo, si Media. So magpaabot tabi. Sion, suwisyon, opinion. Metro Manila, grabe ang baha. Right. Sa Tabagraco City. Yan, ugot-ugot. Ramta, maluyaan sa kugunyan. Nag-gudoan sa kainintangan ng ariglado na ang kinaban. Okay na? Katindog. Tan, tabi ng Explore kan Tabaco City Public Market kung mabakal ka mo tabi sa Guro Grocery. Maya mo na barangay, nindo, tagusto mo man makadu piso, pait na. Bagal ka mo dyan sa Tabi ng Plurk and Tabaco City Public Market. Yan ang pwesto. Kaistak dyan ang sikat best kapitabi na kinakaipuan pa na makigsusuan sa mga tindahan ligi sa sentro kan tabako. Saan na sa tabi na si...
1: Hala!
0: Tapos sa pangangaipuhan mo sa laog kan... Turo tindahan na negosyo.
1: Hala.
0: Ground floor kan Tabaco City Public

0: pala.
1: Sa likodan kan mabadi pa, matina pa, matuyo. Yaon dyan ang pwesto.
2: Tira!
1: Mga katindogon, katuwang tamabot din mga impormasyon. An Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop na mag-ibo po din burak na pangregalo sa mga special po kan monthly, weekly, anniversary. Indo ta, pwede ka mo dyan magpag-ibo din burak. Basta burak, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Na Ronnie Bio Barsaga, i-follow account, Ronnie Flower Shop.
0: Hala.
1: Aran, ihun dyan sa may invest ka kay Siraki, baktota na dyan sa flower shop.
0: Hala.
1: Ay, Arco, ang primerong pwesto dyan, hamro na na shop, sa tabo magpa-commercial. Karaw lang.
0: Hala.
1: And Ronnie Bio Barsaga.
0: Hala. Tira.
1: Pamatuwang taman sa paghatod kan mga bareta, mga impormasyon. Good morning, sir. Pa-shoutout po kay Tia Kanpati sa Rosya sa paradang hanap na naman. So, kaya tighanap man so tindahan mi tauda digdima ba best cafe. Bata magayunon daw, sir, si Tia. Si Tia sa magayunon si Tia. Kakainom ka. Kaya para sa mag-best cafe na ka mo. Thank you, sir. Sabi ni Ma'am Yuli. So, ka dyan, Ma'am Yuli, kan paradango.
0: Hala.
1: Diyan nagbakal sa imo sa Tabina Sistor.
0: Hala.
1: Diyan ka mo magbakal sa Tabina Sistor, ground floor public market. Dahil ka dyan makikipag...
0: Tira!
1: May birthday? Oo. Birthday ni... Ni Cha Karing.
0: Hala!
1: Si mama ni Ma'am Yoli. Pinag-ibiwan ni Ma'am Yoli ning kunyan. Inihong ma... Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Baaka ng...
0: Hala!
1: Pangtaman sa paghatod din mga bareton and Balayo Gravel and Sand. Kung bye-bye sin graba man sa natabi ang kaipuhan mo na barato. Diyan ka na sa Balayo Gravel and Sand sa imo. Madaling click si Engineer Jun Balayo kan Balayo Grass kan San Antonio.
0: Hala.
2: Tira.
1: Tunrot na sa inyo mga cellphone mga manoy imanay duwa-duwa. Paitatabi ka mo, ha? Diyan na ka mo magpahiray sa Sweet Sour Shop. Tamaura ko na yan magirahin ng cellphone. Pulido magtrabaho, barato sa natabi ang serbisyo. Serbisyong makamasa. Ang Sweet Cellphone and Computer Repair, Mascabilis Street, Barangay Sarungwan, Tabaco City. Kataningkan ka sa All College. May isa rin pa sindang branch dyan sa Kalaban Kansiga Avenue sa ASY Building. Kahilera po kan 7-Eleven. Pasirin dyan sa may simbahan ni San Juan.
0: Hala.
1: Nagpo-photocopy naman yan ka mga dokumento na kaipuhan po nindo.
0: Hala.
1: Ta may photocopier machine dyan.
0: Hala.
1: Bakusan na cellphone ang kayang hirahayon dyan. Laptop, printer, computer, MacBook, tablet.
0: Hala.
1: Kayang hirahayon dyan tabi. Muna nagpapautang na dyan yung cellphone.
0: Hala.
1: Diyan na ka mo sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop.
0: Hala.
1: And syempre pa mga tugang katuwang tamang sa pagpapaabuting impormasyon sa tuya mga honorable katuwang tatabi si City Mayor Ray Bragay, Servicio Sin Progreso para sa Tabakenyo. Tabaco Rising, sabi po kan alkalde. Katuwang taman si Honorable Municipal Mayor Shikapos Bilo kan Bagong Malinaw. Happy sana, sabi ni Mayor Shi. Board Member Carol Siga. Board Member Big Siga Jr., Servicio Asin Pagriparo sa mga taga-Pripo ng Kikibrada. Poon kayo ito, sagkod sa ngunyan, mantinido, sustinido po ang servisyong Siga.
0: Hala, tira.
1: Sabi ni BM Pait, sana ngayon kita.
0: Hala.
1: Sabi ni BM Siga, kan magtuga.
0: Hala, tira.
1: Labo-labo, sana ngayon kita kan servisyo.
0: Hala, tira.
1: Katuwang taman, si City Councilor Roy Imperial Bon.
0: Hala.
1: Matik sa serbisyo, matik na yan.
0: Hala. Tira.
1: Si Rigman, si City Councilor Riner Burse, tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse.
0: Hala.
1: Tandaan, Riner Burse.
0: Hala. Tira.
1: Alas 11:26. Pagbulta data, diretso na kita sa Tabaco o duman sa Bacacay Municipal Police Station.
0: Hala. Tira.
1: Mabulta data tulos, ang satuyang programa kaya di magharali mga manoy, imanay. Pakusugun sa natabi ang sendong mga radyo.
0: Hala. Tira.
3: Na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na. Healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by

Oy, boltada mga manoy, imanay, pighalat ko su confirmation kan chief of police kan bakakay. Si police major Nino V. Akyatan. Ang chief of police kan bakakay municipal police station. Naki-appoint na kita ko di garo, not available na naman si chief ano. Sana available na. Lakan Sabado pa nangyari so insidente mga tugang. Ay Sabado, Biyernes. Ano, Biyernes nangyaring aga. May mga dikit lang dapong diferensya duman sa pigpaluwas pa nung report kan Bakangkay Municipal Police Station. Saro na dyan mga tugang. Nagarubagang nagluluwas sa report kan Bakangkay MPS na itong biktima na 14 anyos ng bully. Kaya pigbalo mga katindugo na saksakon kan 13 anyos. O ang sabi man kan kapamilya na nagpost sa social media na dinilit na ugaring, anang bubuli daan talaga so 13 anyos. Takon marurumduman nindo sa mga interviews, buda nagreluwasan sa social media na pahayag kay ni po ni Police Major Nino V. Akyatan, sinasabi niya na ram naman sa nabagang inyo sa mga eskwelahan na pagka ngaya drudakula, amo iyan ang nambubuli. Porke may edad na. Sabi kan magurang na nagpost, sala ngaya ito. Ta nambubuli ngaya. Ayan na 13 anyos. O kaya, pipa hagad ni apology, public apology mga katindugon, ang mga miyembros kan Bakangkay Municipal Police Station headed by Police Major Nino V. Akyatan, base duman sa statement na pinaluwas tinda, ta damaging da sa side din da mga katindugon. Tan insidente, sabi po sa bareta, sabi ba kung ani sa second floor nangyari? Sige ta nag-upload, baka yun na ini. E kita ramon ta ang detalye kan mga impormasyon. Hello po, good morning. Ay, nag-prepare. Okay, ma'am. Ta sige, ta naka-onboard kay ako tabi, madam. Sabi na lang, ma'am, kung pwede na kami mag-upload tabi. Sige po, sige po, tabi, madam. Dahil mo ng problema, tabi. Yes po, yes po. So, opo, po. So, one radio number po ni madam. Sige, tabi, madam. Thank you. Sige. Multitask tayo. Nag-preparar na. Ang simple police kan bakakay. Para maklaro ta, malinawan kita kung paano nangyari. Sa espulgada o tama, sa espulgada da su laba kan su pulo, sa espulgada man su laba kan tarom. Daradarang kuchilyo kan so estudyante. Ngunyan, daing klase dyan sa Samora Memorial College, kung sabi ano. So, eskwilahan na na-involto digi po sa insidente ini. O yan po so pangyayari kan nagtalikod pong Biyernes. Kaya po ngunyan na Pitcha Jess kan Agosto, sagkod mga katindugon 14, suspended pa ang face-to-face classes dyan. Sa gabus pong level, mabultada ang klase dyan sa 17 na. Iyo po. Sa utro Lunes ang regular na klase. Mas masabutan ta, mas malilinawan kita mga tugang tabi taod-taod sa pangyayaring iyan, and baka iguana ki mas debel may kunya na may mas hararom ng resulta kan pag-iimbestiga ang mga otoridad niya to diyan sa Bakangkay Municipal Police Station. So mantang pighalata po yan, pasiring kita nguna duman po sa Santo Domingo Albay, uni subareta sa Santo Domingo. So, sarong lalaki na pigdara kaso banggi sa ospital. Igparasuruntok ini mga katindugon kan apat na kalalaki handangan sinaksak pa. Nangyari ini, duman sa Lidong Santo Domingo purok 6, alas 6:30 po nin banggi. Subanggi lang. Si Miguel, ang biktima, taga purok 1, kan Lidong. Sabi po sa initial na resulta kan investigasyon kan Santo Domingo Municipal Police Station, naglalakaw ang biktima sa Maharlika Highway kan bigla initabi na sakyadahon kan mga suspek. Uyugod mo apa. Binago ini kan metal pipe. Uyugod mong pangyayari ini. Sa iyang payo, pati na sa manlilay na parte kan sa iyang lawas, dangan sinaksak.

0: sa walang parte kan sa iyang tula. Parang nga ni naagapan, pigdaratulos ni mga katindugon sa ospital. Nagsagibo po ning hot pursuit operation ng PNP na nagresulta sa pagkakaaresto kanapat na sospek. Kasabay tabi ang sarong 28 anyos na taga Purok 3 kan San Isidro, 31 anyos, 21 anyos sa mga taga resettlement site kan Phase 1, Purok 4, Barangay San Andres, Santo Domingo Albay, asin ang sarong lalaki na kabarangay man po kan biktima. Nasa kustodiya na ini kan Santo Domingo MPS. Pigiling na motibo kan insidente love triangle. Love triangle mga katindugon. Tabi, dahil garing klaro pa sa investigasyon kan PNP, dahil papigpapaluwas kan PNP, kung sisay sa tulo o sa apat na mga suspect mga katindugon, ang ka-love triangle o kumbaga, ano na nga ni iyan, ang apod kan sa Bicol, ito bagang so halimbawa duwa ka mong nag-illusion chip karibal yan yan nakusit ko man giraray oh dayo gayeng day paugaring na kukunya nagluluwas sa investigasyon kan PNP kun arin duman sa apat ang karibal kay ni pong biktima oh buda nanta sa para ang nga sir one port pig para iriwala na sa one eh di ka mukha kan mga puro para one port sa nangyayang karne wag iwalan bako yan. Oh, kasi pag love mo, ipaglalaban mo, di ba? Diyos ko kita. Marabi naman na namatian kan mga kababayan ta. Agatugan. O yan ang insidente duman sa may party po kan Santo Domingo. Nasa ospital ko niyan, ang biktima. So apat na mga suspect, uto na, nasa kulungan na tabi mga katindugan sa oras pong ini. Hello? Nawara. Kuno, may itataram kami go. May no problema di ko muya ka mag alas 11:39 na po ni Odto. O kaya an advice ta sa mga kababayan ta di. Pag-isipan ning maray. Ha, an mga aksyon nindo. Ta kun maghibi-hibi man sa nakamong ampit na panahon sa resulta kan sa indo mga ginigibong aksyon, mas maray na piliun mang giraray na maging marhay na tao, maging maray sa kapwa. Kung hindi ka pinili, kung duwa ka mong nag-iilusyon, at hindi ikaw yung gusto ng babae, eh wag mo nang ipilit ang iyong sarili. Yo, marami pa namang iba dyan na mga pupwedeng magpatibok ng iyong puso. Ompo.
1: Hala, tira.
0: Yo, ikaman, dahil ka nag-iilusyon sa imong saro, prangkahon mo, sabihan mo na dahil ta ka type, dahil ta ka gusto. Ta, sa kung mabata ang hangaw, may paro ang kilikili. I-prank ka na yan.
1: Hala, tira.
0: Yo, kamong mga babae, piprank ka na yan. Tangani na, day naman maglaom sa lalaki. Ang paghuna ka na lalaki, tatigi-entertain nindo, gusto mo man siya. Kaya kung habo mo, di sisabihan na ang lalaki. Yo, ani na, biyo-biyo na, kung makulugan ang buot, di at least, naging honest ka sa iya. Na ipahayag mo na hindi mo siya gusto. Yo po, buda, kamo man ang mga lalaki nga ni, yung mga lalaki, kung ang babae, aram na yun doon, igwa na kinag-iilusyon. Dahil ka naman muna makipagsalusuan na mag-ilusyon. Pabayan mo muna na mabasted sunainot na nag-ilusyon. Oh.
1: Hala, tira!
0: Aram mo nang may nag-iilusyon, may namimiday yan, pipidayon mo an. Di syempre, madadagit man ako man sa lalaki. Maanggot man ako si mo. Kaya posibleng nagre-resulta mga katindugon sa mga arog kayo ni, na pangyayari. O hiling ha. At binugbog na sinaksak pa. Binadulan pa mga katindugon ni kunyan. Inihong yun sabi digdi, binadulan pa ning metal pipe, tubo, tinubo na, kinutsilyo pa, binugbog pa. Marisa na taday ka na puruhan. Iyo po. Kaya kalma sana ha. Mga nag-iilusyon. May tigi-ilusyon ng kamo, kalma sana tabi. Hello po.
2: Hello sir.
0: Hello.
2: Hello po. Paano man sir, babasagan kang babae? Kung tulad-tulad ang nag-ilusyon.
0: Ayun.
2: Sa saro, sa Jollibee. Sa saro, sa Hangasan. Sa saro, sa Macdaw. Paano man nag-ilusyon? Paano man baka ang kilitili mo na mong baka ang hangaw?
0: Gaman naman, sir. Pero, kini

0: Sa sir, ano? Pag dahil magusto, lang kahuna din.
1: Iyo pa ta, sabi, practical na ba yun yan?
0: Oo, iba ga, iling nga ito. Kay Rakman?
1: Iyo nga problema, kaya may nangyayaring harap ka, ba, mas tibay kang nag-asa. Kaya maling na si Franca, so siyempre, may pasinabang.
0: Lalo kung perming, mara kung may perming pasalubong man na ni sir.
1: Iyo nga,
0: ang dasan na. Salamat. Agad mga paradangog tang ini. Ibaga, ang atugang. Kaya, kapo ha, kababayan ta. Talagang day mo gusto, day na. Easy, prank ka ba kung iyo, amigo?
2: Ayun
0: ang gat. Maribu ko lugar ang radyo mo, amigo. Makusugot.
2: Kaya ko na mamuyak pag maluya.
0: Ay, talagang matindi talaga. Ay, kamigo, ka nag-ilusyon, kamigo. Ano man sa mga diskarte mo sa chicks?
2: Matunan
0: mo yung listo na idaw. Ay, ikantig piday. Matindi.
2: Masaupog
0: man. Masaupog man ang
2: sabihin mo. Oh. Sarap manini mo na. Ano na ito sa... Nag-ilusyon ko sa na. Ang panganan sigurado ko na. Kuya ito ka. Babae ito. Oh. Pinuburugtian naman ito. At,
0: yun na nga niyan. Oh.
2: Magkato.
0: Oh, bata pinagsururugan.
2: Baga, dahil mag-asit ang mag-ilisyon na rin.
0: Ang bida, adi,
2: yung log.
0: Dahil nakakataram, ano?
2: Oo, sige sa naman. Kung sa naman, kasulya-sulya.
0: Oo, dahil nakakasaud, ano? Pwede man ang gag.
2: Tapos kami, may nag-ilisyon na.
0: Dagit.
2: Dagit na.
0: Iyon, mapagal.
2: Pagani.
0: Mapagal.
2: Ang sarting naman ito, pagani. Sige, mag-ilisyon doon, ha? Mag-ilisyon dyan. Talagang
0: bubuktyan, eh. Oo, yung manang ganun. Dapat talaga, tatao magtaram, adi? Ang lalaki, adi?
2: Kata.
0: Dapat tatao talaga magsabi kang...
2: Yeah, mag-eto ang binurubuktyanin doon ito. Nag-ilusyon pa ka na. Kaya pangalan ito, sigurado po. Sago po nito kang babaeng ito.
0: Puro ka mo, Anas?
2: Sige,
0: ba? Sige na, may gawa.
2: Bakit mo niya nangyari,
0: eh? Oo. Oh.
2: Ano daw, sigurado na daw na...
0: Tagutong
2: na
0: ito. Yeah, yung ano eh. Mutakong dahil.
2: Ay, dahil sa kanya sa tagutong sa bakas yung... Alamangan ka na naman. Pamanos ka na. Wah, tulog kilawat.
0: Katakot, Migo. Migo, makatakot ang arog ka. Mas lalo rin sasagutun. Mas lalo rin sasagutun kang babae so nanaksak.
2: Talaga.
0: O, tungani ngayon.
2: Paano nga magparabalik ka pa rin? Ano naman mangyari ko ka?
0: Dahil hanggat ako magkain na guman, utong nga nga nag-ilusyon sa kuya, sinaksak mo ako pa daw ngayon. Iba man ang panaksak, ang nga tarama. Sige na, tama. Ako na suchip yung pulis kang makakain. Sige na, ikaw. Thank you. Saro man ini, puro. Basta kunyan, inihong kogmahan, ano. Anyways, katugang, ano, iyan po ang mga pagirumdum ta, ha? Sa mga nagigirilusyon, si tigilusyonan na mga babae, dahil mauli sa araw kayo ni po, anistorya kan sa inyong pag-ibig, na maibarita ka mo di sa one radio, ta? Nagsarangsangan ka mo, nagburugtian ka mo, dahil lang sa love triangle, iyo, pasirulusselos, iyo, kaya, magserbing adal, ha? Magserbing leksyon, mga katindugon, an incidenteng iti kay Rakman kan su lalaki nasa ospital ngunya uyugon mo pagsururugan kang apat na persona may pangbago pa may pansaksak pa may suntok pa maski gayod kurukos pa din nakabalos mga katindugon su biktima ay Rakman ano
3: ala tira
0: alas 11:46 na mga tugang ninudto sa programa oy mamalo Brito kan public safety office tabi madaman madam. Baka mapupwede na mabantayan naman ang mga gawi-gawi ka nagkakapera sa mga naghahanap buhay tang kababayan. Kamu man ang mga nag-tricycle tabi man, ini pakihurun man sa nasa sendo. Ano? Ipamugtak din doon na kamu man sumay estudyante na naglulunad sa sendo. Nagbabaya din tama. Pero pigahatod din doon bako sa tamang babaan, magastos. O, dadigdi na kita sa chief of police kan bakakay. Ige. Ang ani na mga hello po, good morning. Po.

0: Duma na lang daw kami po, maapod. Pasend na lang, ma'am Tabi. Tama po daw kung ganyan, Tabi. Ah, sige, Tabi, madam. Sige po. Thank you, Tabi. Sige. Maapod daw kita. Tatigsend na ni madam duman sa number. Ang chief of police, mga katindugon kan, baka kay MPS. Duman kita maapod kay COP. Ang ani na ariglado pang katindugon. Ano sa tuya pong oristorya. Pero habang pigihala at tatabi sa public safety office, ang tabaan ko, sabi di dango ganindo ini ha. Itago tayo ni sa pangaran na unudukin ni Marina pangaran, Pablo. Sabi niya digdi, good morning Sir Ed. Pwede daw tabi may complaint about sa tricycle na parada sa TNHS ang pigatod na mga aki na estudyante pa sentro halos siya unsa na sa may NN Hardware pigbaraba. Minsan nga ni sa huru-haroy upa sa may NN Garina baga nagpapaburukudan ang pabalik Tabaco National High School. Garulugi man subaga lugi man po baga Sir Ed kan 15 pesos na pamasahin ninda hanggang duman sana sa may NN. Dati po duman iyan sa may LCC pigbababaan mga aki. Oh, yugon mo ini pagatugang na pangyari sa Maabaka. O dito muna tayo sa mahigus na chief of police kan Bakakay para makaistoryahan ta na tabi mga katindugon. Matawanan
1: sir,
0: kita
1: sir. Good morning po sir. Police Major Akyatan sir, si UP po Bakakay sir.
0: Ay, Police Major Akyatan sir, si Ed Bordeo sir, sir sa One Radio News FM. Live na live po tayo sir na napapakinggan dito po sa Tabaco at sa mga kataraning pang mga banwaan tabi sir. Good morning po.
1: Yes sir, good morning po Sir Ed. Ano po yung may paglilingkod natin Sir Ed?
0: Apo, maraming salamat ano Police Major Niño B. Akyatan sir. Sir, may ano lang ako, kunting paglilinaw lang sir doon sa insidente na nangyari nung isang araw last Friday diyan po sa Zamora College. Kasi may reklamo yung magulang, mali daw po yung information na naipalabas po ng PNP.
1: Bali sir, nagkaroon na po ng paglilinaw sa part po ng pamilya ng biktima, tsaka sa pamilya na rin ng suspect, tsaka doon po sa ating mga police investigators. Ngayon sir, yung duty investigator on case po natin, bali outright nag-conduct po ng impartial and at the same time, evidence-based investigation. Bali sir, ito po yung kinalabasan.
0: Sige po.
1: Na nung nakaraang week po, last Friday, nagkaroon po ng physical injury doon sa Zamora Memorial College involving minors. Considering both of them ang 8 student ng ating Zamora Memorial College. So nagsimula po lahat sir nung itong si suspected minor is yung ating suspect minor po sir is naglabas ng patalim.
0: Patalim, okay.
1: Measuring, opo sir, isang kitchen knife measuring 1 foot. 1 foot po ang haba sir.
0: Opo.
1: Tapos ito naman si victim number 1 po natin, siya po agad yung nakakita na naglabas ito si minor suspect.
0: Okay.
1: Ngayon sir, nung nakita po agad ni victim 1, agad niya po itong at okay, ng agaw. Fortunately okay sir, naagaw po ni victim 1. Hawak-hawak, opo sir, yung hawak-hawak na kitchen knife. Yun nga lang, in the course of their sa pagpapanagaw po nila, nagkaroon po sir ng konting laceration doon po sa kamay ng ating...
0: Okay, okay.
1: Ngayon sir, ang kagandahang ano naman po nito, on the other way around, ay na-neutralize naman po agad yung suspect, at the same time, nalapatan naman po ng first aid yung ating biktima.
0: Opo, ganito as sir, the, ganito sir, ano mapo?
1: Opo sir.
0: Maputol kita sir kasi yung suspect natin, yung una nating ulat ano nung mga nakaraang araw, isang 13 anyos.
1: Tama yes po sir, isang 13 years old sir.
0: Yung biktima ho natin, isang 14 anyos, tama ho ba sir?
1: Actually yung

0: victim natin, sir, along the process, may victim pa talaga tayo na si victim 2.
1: Okay.
0: Yung another 13 years old, tsaka si victim 1 is 14 years old,
1: ayun,
0: sir.
1: Ayun, okay. So, bali dalawa pala yung biktima dito. May isang 13
0: dalawa
1: anyos?
0: Yes, sir, tsaka isang 14 years old.
1: Okay, yung 14 years old, siya yung po yung sugatan?
0: Yes, opo, sir. Siya okay. Yung po yung nagkalakas ng loob na agawin po yung kutsilyo doon sa minor suspect.
1: Sige po, sir. Malaman namin, sir, ano ba ang pinag-ugatan ng away?
0: Base po sa ating malaliman na investigasyon, sir, na pag-alaman natin na ito palang grupo na ito, si suspect tsaka yung mga victim natin, meron na pala silang matagal na unsettled na mga personal conflict.
1: Ayun. Mm-mm.
0: So, tinitingnan natin yung angulo ng mga, it's either, shall we see, kung may pangbubuli nga ba. Pero mm-hmm. hindi natin sinasabi talaga. Kasi usually, nagkakaroon naman talaga ng mga minor na mga hindi pagkakaintindihan between the minors doon po sa school.
1: Mm-hmm.
0: So, okay. Ang tinitingnan natin, sir, sa investigation natin is kung bakit humantong sa violence, bakit humantong sa pagdadala ng kutsilyo
1: mm-hmm.
0: itong ating suspect na base nga sa suspect through his admission, kinuha niya po personally yung kutsilyo doon po sa bahay nila.
1: Ayun, nako po. Pero sir, maging malinaw sa ating mga tagapakinig, anong oras nangyari yung insidente?
0: Na-report po ito sa atin, sir, around past 8:30. Pero nangyari po talaga, sir, mga 7:30 po nangyari, sir.
1: 7:30, nasa loob na po ng klase or ongoing na po yung klase the time?
0: Sir, yung 7 pa lang, sir, nasa loob pa lang po ng klase sila, sir. Pero hindi pa man po nag-start yung klase, sir.
1: So wala pa yung presence ng teacher the time?
0: Yung presence ng teacher, sir, nandoon na po, sir, pero wala po sa classroom, sir.
1: Wala sa classroom
0: ng teacher?
1: Base sa
0: ating, pag-iimbestiga po, sir.
1: Okay. So, klaruhin natin, sir, nangyari yung ganung insidente na wala pa yung presensya ng teacher?
0: Yes, sir. Base sa ating investigator, sir. Wala mm-hmm. doon sa classroom, sir. Wala, sir.
1: Mm-hmm. Nako naman po. Ay, nako. So ngayon, sir, at least malinaw na ngayon, ano po, na talagang ito yung nangyari, nagkaroon ng prior pa ng insidenteng ito, may nauna na palang alitan o kaya hindi pagkakaunawaan?
0: Yes, sir. Meron silang mga unsettled or unresolved personal conflicts.
1: Okay. Yung
0: between
1: isa,
0: the suspect and the victim.
1: Yung
0: po,
1: isang
0: sir.
1: Victim, sir, na 13 years old na sinasabi mo kanina, kasi yung unang victim natin, yung nasugatan, dahil nasa kanya na yung kutsilyo, matapos siyang maagaw ito. Ano naman, sir, yung nangyari dito po sa 13 anyos pa na isa pang biktima?
0: Bali, itong victim number 2 natin is wala naman po siya sugat. Bali, unharmed po siya, sir. Pero mm-hmm. base talaga sa salaysay ng ating suspect, ang target niya po talaga is yung si victim 2.
1: Oh, yung 13 anyos
0: victim
1: din.
0: Victim 2, opo. Mm-hmm. Opo, yung pangalawang victim sana. Comes to happen, nakita agad to ni victim 1 at naglakas ng loob na agawin po yung kutsilyo.
1: Opo, si victim 2 and 1 ba, sir, magkaibigan?
0: Yes, sir. Bali, magkaklase naman po sila, sir. Close naman po sila, sir.
1: Okay. So at least malinaw na ngayon, sir, ano po, na ganun pala yung insidente. So kasi may nabasa kami na complain ng magulang, sinabi daw ng suspect na nagbanta ito sa lahat ng mga kaklase niya na pagsasaksaking ko kayo. Gaano katotoo po yun?
0: Bali, yun nga, sir, nakalagay din po yan sa salaysay ng ating mga biktima na nagbitaw po ng salita na ang sabi, sasaksakin ko nga po kayo.
1: Mm-hmm.
0: So, apan nung binitawan niya po agad ng salita, so that's the time na nagkaroon na po ng malay, ng malisya yung victim 1, sa kanya po naagaw yung ano. Sa kabutihang palad po ay naalerto naman po yung mga estudyante sa loob po ng classroom.
1: Opo. Sa pamilyo, di ba may security naman kasi private ito, di ba? Yung eskwelahan na to, yung college na to po.
0: Yes, sir. Yun pa yung tinitingnan nating angulo ngayon, sir, kasi considering na nagkaroon na nga po tayo ng mga simulation exercises at the same time, meron tayong mga lateral coordination
1: mm-hmm.
0: sa mga security sa school, tinitingnan natin

0: bakit nakapasok itong ganitong mga kontrabando sa school po. Oo, ngayon po, sir, may continuous po tayo coordination, hindi lang po sa Zamora, kundi ganun na rin po sa mga school dito po sa ating nasasakupan sa Bacacay, na paigtingin ang ating pagbabantay, lalong-lalo na sa oras ng klase po.
1: Mm-mm. At sa mga magulang naman, sir, siguro mas maganda na kayo na din bilang otoridad. Ano ba ang dapat gawin ng isang magulang?
0: Bali, sir, ang tanging maipapayo natin or masasabi natin sa ating mga magulang ay dagdag na pagbabantay sa kanilang mga anak. Sana po hindi po tayo magsawa sa pagpapaalala sa ating mga mahal na mga anak. Kausapin po lagi natin, we should be always keep in touch to them. Tingnan po natin, baka minsan hindi na natin napapansin, may pinagdadaanan na po. Huwag po tayo magsasawa na kausapin sila bago umalis ng bahay o kaya pagkatapos ng klase. Lagi natin sila kakausapin at tatanungin kung kumusta po yung araw nila.
1: Mm-hmm. Saka siguro, sir, mas maganda double check yung bag. Diba? Kung may dalang patalim, nang sa ganun, mailayo
0: natin. Lalo na po sa mga minor, yung ating po mga immediate guardian o mga magulang, i-check po parati nila. Hindi lang i-check yung baon, kundi i-check din nila yung ano yung nakalagay doon sa loob ng mga bag. Kasi baka hindi natin namamalayan, may mga bladed weapon or pointed weapon na pala na pwedeng makadisgrasya sa paaralan.
1: Opo, opo. Okay, with that, sir, pero ano na, asa na ngayon yung biktima at ano na po yung status nila ngayon, pati na po yung suspect?
0: Bali ngayon, sir, nag-declare na nung last Friday ang ating Zamora Memorial College ng asynchronous mode of learning. Bali ngayon, nasa kanya-kanyang bahay muna po sa pangangalaga ng kanilang guardian o kaya parents yung ating suspect at mga biktima habang nakikipag-coordinate tayo at nilalapat, kinakausap sila po ng ating butihing DSWD officer ng Bacacay po.
1: May possibility ba, sir, na paghiwa-hiwalay na ang mga ito nang sa ganun ay hindi na maulit yung ganitong insidente?
0: Aba, isa ngayon, sir, nag-aantay po tayo ng patawag ng Zamora Memorial College at sila lang naman po ang makakapag-decide.
1: Yes po.
0: Pero kung tayo naman po ang itatanungin, i-endorse po natin na as much as possible, kung pwede, ilipat na lang sa ibang section kung possible po.
1: Opo. Mm-mm. Para hindi na maulit yung ganung scenario at bantayan ng maigi, ano po. Lalong-lalo na pagpasok ng school, dyan sa gate pa lang, double check na yung lahat ng gamit.
0: Yes, sir. Opo, sir. Yun din ang naipayo natin, sir, sa pamahalaan po ng Zamora Memorial College, sir.
1: Okay.
0: Na doble pag-iingat po at saka sa seguridad ng mga estudyante na I do believe na inoobserve naman po yan ng ating pamahalaan ng Zamora po.
1: Okay. With that, Police Major Nino Akiatan, sir, maraming salamat po sa paglilinaw ng ganyang pong insidente dyan po sa Bacacay, Tabe.
0: Yes, sir. Maraming salamat din po, sir.
1: Thank you,
0: sir.
1: So much. Salamat si Police Major Nino Akiatan, mga tugang Tabi. Salamat, Tabray. At least klaro na kunyan, ano? Salamat, Tabi, sa kunyan. Ege, diretso na kita, mga katindugon, sa iba pang mga impormasyon, taon-taon sana. Arog pa lang kayo ito si insidente, bali kunyan, aning naklaro tanangon yan mga katindugon, tulo pa lang, ha? Aninvolved man, duaan biktima, saro po mga katindugon ng suspect. Sabi ang pangyayari, ano? 13 anyos ang suspect, ang biktima, pariyo man minor, 14 anyos sa saro. Ito ang pinag-aaram pa mga katindugon, kung ano talaga suenot na pinag-iwalan, ha? Prior kan, pagdarak ang kutsilyo kayo ng 13 anyos. Tasuinot kaya na nagluluwas, pambubuli, mga katindugon. Pero dahil po pigahali ang siring kaan na sitwasyon, ano? Dahil pigahali kan PNP na posibleng may arog kaan na nangyari. Dahil susuinot ng mga bareta, possible na nag-retaliate kaya nagbalusman sa mga katindugon, so 13 anyos. Pero ang sabi kan magurang na nag-post sa social media, bako ngayon, baliktad, anang bubuli ngayon talaga, o yan na ngayon 13 anyos. Kaya ini dapat aramon pa kan mga otoridad, mga katindugon, Tabi. Ay, nakong pangyayari sa mga baka. Oh, Grabe na ngunyan, ano? Chip, ang pangyayari, Chip, sa palibot. Kamu, Chip, nag-reskwela kita, nag-reskwela kang inot, elementary high school. Tugutan pa kita kayo ito, kan iskwilahan. Madarangay ka mong tabak, ha? Tamarilimpya. Ngunyan, dahil ka na padarahon. Arilimpya ka na sa iskwila, darangay ka mong tabak, magdara kung ano-ano, pipabit-bit, ano? Lalong-lalo na kung halimbawa may kuro-camping sa iskwila, magdarangay ka mong kagamitan ng kutsilyo pa siguro. Ngunyan, dahil ka na makabit-bit. Diba, nang tigigibukan mga angki, mga tuga. Ang bihirang buhay sa mga baka. Hala! Alas 12:03, ninod to, Mauracio Imperatang, ano kita?

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay aman kan sa imong linalang. Day mi nasa noon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan as iniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: One Radio 91.3 News FM.

0: Alas 12, 1, ay 11 ba yata be, ninod to.
1: Inalawag ka pa sa nangyay, salpit na nalang tigtaram.
0: Rinod to dyan sa Indubong, sa imong shop. Sabi dahil si Badong mga nga po, daniyan nigdi sa Muzawan Radio. Kaya hindi hana yan, tabi bong. Ako muna ron ko. Briagas Adlao, John Paul, kay Mary Jean Bulofer, tabi, Kansal Lorenzo, Marina Unto, kay Jael Verano, Marina Unto man tabi, kay Marites na Brito, Marina Unto man tabi, birthday daa kan tugang niya, si Lorenzo Brito, ayo, birthday kan tugang mong unya, hindi yan maray kay niyo, patugtugaan.
2: Happy birthday!
0: Happy
2: birthday! Yan.
0: Sa may mga birthday, maligayang happy birthday tabi sa gabos po ni kunyan, igwa po ning birthday. At gabos palan may birthday, di mahanap kita ding magayon, gayo na sunata, na igwa po ning tugtog na may pang birthday. Arin daw kung magayon ini, aber daw, ayun daw, tistingon ta daw ini. Grabe man ngiti. Ay, sige. Ano tugtog mo? Ayun baga, oh. Magayon baga. Happy birthday, Mariel. Bordeos, dyan sa Baybay, Malinaw, Alba. Ye, happy birthday, ye.
2: Happy birthday.
0: Oh, magayon baga.
3: Sa puso nagmula at sa'yo'y inilaan.
0: Sa mga may birthday, maligayang happy birthday.

0: sala, sala.
1: Pagpalain ka ng buong may kapal.
0: Ako pa nagkanta ka para

0: Ed, happy birthday sa mga may birthday. Sir Ed, ay pabuo sa bagas ni Mayor. Ang sabi ba ni Mayor, ika na interview ta September patabi. September, October, November, December po ang pag-distribute kan bagas na hali po sa lokal na gobyerno. No? Kaya na ipakibagas. Happy, happy birthday to you. Yun na yan. Sa mga may birthday, happy birthday. Hazel Seed, kay Mary Chris Buban Bubier. Josefa Bernal Barcelo, happy, marino to. Kay Eden Ali, marina pagkauntuman si Mo. Pwede pabati si Manay Niling Budoso, saka po si Mayrin Onoya, birthday po niyang unyan. Ay, happy birthday, tabi! Kay Manay Niling Budoso, happy birthday! Si Mayrin Onoya, birthday po niyang unyan. Ay, ugun mo, duwa-duwa Niling, Buda Mayrin na Onoya. Niling Budoso, Mayrin Onoya, happy birthday! Shoutout man da tabi sa Nieves Bilgar na nagdadangog sa programa. Salamat. Hali po yan kay Manay Mila Brotas Evangelista. Cherry Car, happy piyesta dyan sa Saindo sa San Lorenzo. Ano? Ay, linko do. Ay, tamang-tama. Ang piyesta palan sa San Lorenzo, buda dyan sa Kuyan, sa Bantayan, pati na po sa San Roque. Kuyan, inihong Sabado, ano? Abado Domingo. Kagulpi kita kay ni. Malay mo, Sir Ed, baka tabi kikulangan kaya huminana pa nata. May mga kikulangan pa nanggad ka mo sa mga arog ka na sitwasyon. Grabe na nga niyang pigtios, kikulangan pa ka mo yung mga nagmamahal sa inyo. G. Cancela, Burbe, maray na pagkaunto tabi. Good morning, Sir. Permit kang tigaabangan ang programa mo, makaugmahon pati. Sabi ni Des Bubar, salamat tabi Des, tanaugma ka sa programa ko. So iba dyan, nauuyam tabi Des. Asirin, Bibal, Balase, maray na pagkaunto. Nits, ako, Barya, maray na uto. Naghihiling dyan sa Tansa, Cavite. Maray sa na, Nits, taday ka man dyan, pigbabaha. Maray, Sherry, Sabilia, Biler. Ayos, Bakakay, may rambulan sa Baraylihan, may saksakan sa Iskilahan. Bako man sa Bakakay, surrambula. Ay, ayos, surrambulan, haloy na ito. Surrambulan sa Baraylihan. Saan itong, sa isla yan, nangyari surrambulan sa Baraylihan. And may saraksakan sa Iskilahan. Ayun, yugon mo yan. Magayunon man music background mo, nag mo mapantumina ko ta si Ma'am Mir Kanbalading. Ma'am Mir, maray na pagkado. Lunch break, ano? Sige na, Ma'am Mir. Ay, Ma'am Nel Pabandi Salvatierra, sa Romanini, public school teacher man, nakantabay hamamantang lunch break. Salamat sa mga teachers na nagdadangog sa satuya sa oras pong ini. Sir Bert, nakabais, maray na pagkado tabi.
1: Hala, tila.
0: Clara Kagoko Rimonte, maray na unto. Kay Estela Ragos. Sa oras, lalo na po sa Ragos family, pirming nagdadangog sa imo. Ay, salamat po, Rafael Torres. Iuraga na kudigdi, makihalubilo sa laukan Mayundax, mga, ano ni, labor na mga baguhan digdi sa laukan Mayundax. Nagagaramit kang transparent na tube na may laog na dahon. Ibang mga ugali. Ay, i-report mo sa mga otoridad ko, nag-hit-hit ang mga yan. Bakunig di.
1: Kala,
0: tanagpakawagas na yan, ho. Nagagamit na kang transparent tube na may laog na dahon.
1: Kala,
0: tira. Oy, chief. Ay, kay, ano, kay Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat, oh. May sumbong digdi, dyan da sa Mayundax, may nagtitira da dyan. Pa-surveillance mo tabi, chief.
1: Hala,
0: tila. Iugon mo pigsumbong na digdi sa muya sa radio live.
1: Hala, tila.
0: Joseph Bombita, maray na pagka-udto tabi, dae ka-imbitado ni Wadmong BFF sa San Roque. Garo sa nasa bakasyon. Nasa bakasyon ngayon si Wad. Garo dahil man dyan mapiesta sa ano? San Roque. Joseph Bombita, maray na udto. Mariruyo. Ege, Telma Candelaria, happy lunch time po sir. Pabati po, belated happy birthday sa tulong tao. Lorenzo, Buen Consejo, Jeffrey Katindig, Belen, saka po kay Mark Aaron, birthday ninda sudma. You good mo eh. Grabing handa.
2: Ang bulan na maliwanago. sirbing recuerdo.
0: Hinali na susumbong. Natakot man gayud. Mayon Danks, oy. Pigsumbong ka mo dyan. Ah, ang paparadali da ka mo dyan kan. Makintab na kunya na may dahon. Ala ka mo dyan. Oy, ma'am, utrohon ko ha kay inipakihuron tatabi sa opisina kan public safety office. Kay ma'am Malo Brito, mangano rin ta interview ta si ma'am Malo. Pigreklamo digdi mga tugang tabi. And sa mga nagrereklamo, sabi ko baga sa Indo, taday na susolusyonan ang problema sa mga papangabusong bako, ah, bako gabos, pero dilos ubos ah, sa mga honest na mga tricycle driver, pajak driver, mabuhay tabi ka mo na mga honesto, ah, panagpagantaan mga honest na mga naghahanap buhay sa kalsada. O arong nasa nang kayso nagdigdis sa tuya na para pajak na nagtaupan ning kunyan, inihong ayuda. Bolaños ba ito? Bungalo sa tagadyan sa Marirok, nalingwang ko sa first name ni tatay. Lagatod pa din ng ayuda sa nagahagad din tabang. Palagpakantan mga arog ni tatay. Sa baga para padyak na unesto na nagahatod kan mga gamit na nawalad sa sen ng mga padyak, tigdadaradig din sa One Radio, palagpakanta. Sa mga tricycle driver man, arog kay Sarge. Si Sarge, pag may nadadangog si Sarge, biyaheng salbasyon o yung color blue na iyan na tricycle. Pag may nadadangog si Sarge sa may nagahagad din tabang, dahing duwa-duwa, basta iguan dilin siya si Sarge, ihatodig din. Kaya palagpakantan mga arog kay ni. Na mga honest na mga tricycle driver and operators tabi, pati na pajak driver and operators din. Pero siyempre, tuyahon ta sa mga mapang abuso. Taday tapig kukonsintin, mga arog ka nagiba no. O basta salto, di ta dapat pigtolerar. O kaya ako ang pangapudan ko sa public safety office dangan sa mga mareklamo. Nyan, nyan, ratratong taligdi. Ani magkarumayan ang kalaga no. Buda ko mareklamo, ako pwede ako tabi na mamagitan. O, danguga ini. Reklamo din ni mga katindugon sa satuyang programa. Tapig paabot na so, kunyan, inihong mamalo. Ang biyahe kan color blue na tricycle, dahil na nakakaabot yan sa may kanto kan LCC, sagkod na sana sa may NN Hardware. Pinagreklamo ka mo rin di, oy, color blue na tricycle. Sayang da, 15 pesos. Lugi da ang plete kan mga estudyante. Ta 15 pesos pati ang singil nindo. Ta 15 pesos na ang singil ngunyan. Yan. Halay na ngayon, sir. Sige na. Nuhuni ha. Daguga.
3: Hello po, sir. Hello po, sir.
0: Hello.
3: Iyo po baga. Akong nanay po baga. PW po baga ako. Tapos, di malunad ako. Hali akong San Vicente Center hanggang sa Porokliskan San Vicente po. Sa mainline lang po. Dapat baga, pag-priority baga, tindang ang bayad. O, habo ninda kang kinsi ang bayad ko. Tama yan ninda, bayan tida. Tapos sabi ko, huni baga, may ID baga ako. Ano, natay niya ko. Gura, natabi niya ako ang bayad. Ang ibang mga para-tricycle talaga tabi, sir, eh. Talagang mga gahaman sa pirak. Dengani sida kay dengani po sida kay ano baga so taripa. Tigagadan ko kita taripa day man kay pigpahili. Tigapot ta kanya ko kung gura na ang bayad sa ano an sa priority sa mainline lang tang aram ko nya ko kin si balik-balik ako digdi sa San Vicente kin sila ang bayad. Munya nya ko agadan mo ako bayad day sige ngurob-ngurob kan driver ka sa ma. Kaya sabi ko, halatan mo, ta-radyo ta ka. Dahil ko lang kaya nakuha so, ano, so body number kang tricycle. Kaya tig-ano ko na lang. Tig-paabot ko mag-ugrari sa indi. Bata, minsan na minili pa kita sa air. Habo ninda mag-ralaog duman sa pabulungan sa San Vicente, sa Lunduyan. May yan ay nagat sa mainline lang. Sabi ko, mabayad man ako kung gura na ta, magabat niya ako ang drako. Maski pera ibayad ko, basta niya akong ano-an. Ilaong nindo ako ta magabat ang darako. Dahil man sinda nag-aroon na namimili po sinda ki pasayro.
0: Yeah, na mga araw kaning reklamo. Manay, pwede tayo initabi na ako mismo ang magatod dyan sa opisina kan public safety office. Gabos ano, na mga araw kaning reklamo na pagka mo sita yumahan, i-reklamo ta. Ngani na magkasuritoan mga yan. Kasi yan ang trabaho ninda, ha? Mga katindugon tabi. Iya po. O bako gabos na mga kunya na tricycle driver, pajak driver, mga abusado. Nagkakapiraman sa natabi niya. Pero i-call ko girare ang atensyon kan public safety office headed by Ma'am Malo Brito. Patambayan mo Ma'am Malo, digi sa may harani sa NN Hardware kay mga tulong traffic enforcers. Magkatirikita na yung mga nagahato dyan ka mga estudyante, tapos gireklamo na po digdi, di nakakaabot na dyan tabing. Ang pagbaba kan mga pasahero, tapos isiribot-sibot ng pabultada duman sa tabako ay para mag-pick up na naman yung panibagong pasahero. Yan ang problema ta digdi, kung naipigbantayan, mga katindugo, nakakabuelo. Tapos dyan sa National Food Authority, buda sa FTI, medyo nauyam na dyan sa ang alkalde kan syudad. Pinadaran ko na ngayon ka mo dyan ki Canopy, sinayumahan nindo. Tapos, ma-interview pa ngayon ka muna. Para may naka-interview na ang sabi, mga katindugon, inihong rang willing man ang pamayok ang National Food Authority sa ayuda kan gobyerno. Ang problema, taday man ka mo nagpapasiring sa opisina kang alkalde para makahuron ang alkalde, tangani na matabangan nindo dyan ang mga parapila nindo dyan sa parabakalin bagas. Tabako man sa mga takatabako ang nagpapasiring dyan. Nagpigicater po kaya ng bilog na premier distrito kan probinsya kan Albay. Kansaro pang mga talikod pang bulan, Pebrero pa ata, Pebrero or Marso, pinadarang ka mo dyan ki Canopy. Abo nindong ipalawag sa laog ta naulang sutrak nindo. Mapadarada dyan yung tukawan ng alkalde, habo nindo. O anong maray, muyan nindo pag para papilahon dyan sa luwas at mga pobring tiko niya itong kababayan, nagpipila dyan, sagkul sa may madismayo na. Diyos ko kita.
1: Hala.
0: Dahil man pati nindo hiyanapan yung maray na lokasyon. Garo na so mga makahira ko ng maray, ang mga tiyos ng kababayan dyan mga katindugong, kada bes ka mag-agi dyan. Poon pa ka na magpabakal ka mo dyan yung abayintiho na bagas. Sangkod nyo niyan. Patapos na lamang ayaw ang FTI. Rasa pandi ka mo, tinsyano.
1: Tira.
0: O pati sa National Food Authority na linis kamay. Kami ngayon ay nagpapabakal. Ta kami ngayon nagsusupply. Ayusin nyo. Kasi magkatuwang ka mo. Undua, NFA sa ka-FTI. Ay man pwede na FTI sa napinami ang basulong tali. Kundi ka mo tayaon sa gobyerno. Pakarayon nindo ang servisyo nindo dyan.
1: Tira.
0: Ganap ka mo ni solusyon dyan sa problema nindo kung paano nindo tabi. Matatawanan nin marahay tabi na pag-akomodar ang mga parabakal nin bagas lalong-lalo na sa mga senior citizen. Perak man kamo sa mga gurang.
1: Hala, tila.
0: Ang gururang man kamo. Diyos ko kita rin.
1: Hala, tila.
0: Alas 12:28 na ugaring. Salamat sa mga sponsors. Sa tabi na si store, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, Sweet Cell Phone and Computer Repair Shop, Balayo, Gravel and Sand, maraming thank you.
1: Hala, tira.
0: Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga, City Councilor Rinner Burse, City Councilor Roy Bon Imperial.
1: Hala, tira.
0: May

0: Ray, Mayor Chicapos, Maray na Ubis. Maluway-luway na ako magpara. Ngani magtanggalan sa masunod pong programa One for the Heart, kasabay po si DJ Chloe. Paano lamang? Sir Chip Ed Bornilla, dyan sa Technical Department. Telma Candelaria, marinaw to si mo. Kay Silly Balbin, marinaw to mantabi. Alamat po ha, sa mga paraan tabay ta. Thank you, thank you, thank you, thank you sa permininong pagtutok sa programa ngayon. Ako ini si Ed Bordeos Pulama. An sa kuyang angog, minalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Hindi po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: Hala, tira.
2: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in dito. News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: One Radio. One Radio.
2: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.

Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo.

0: Hanggang ko itong sinubukan.
1: Aba, effective nga.
0: Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group shampoo.
2: Ira Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
4: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: One Radio, tindugo na!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: It's 12:41 on One Radio.
2: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din ah.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Dry Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Dry Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Dry Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Anong pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong. Asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
14: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tindugo na.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time, it's 1 o'clock.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicola Andja, uyan na ang barata. Kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin supermarket nationwide. Nagabot na sa 8 ang na-report na mga nagadana. Huli sa epekto kan habagat, asin akan mga nakalihis na bagyong Luisa, asin may maya sigon sa pinakahuring datos sa kang National Disaster Resurrection and Management Council. Duwang katawang nagadan sa Rizal, huli sa rockslide. Duwa sa Batangas, huli sa Pagkalamosa. Duwa sa Benguet, huli sa landslide. Asin duwa sa La Union, huli sa landslide. Electrocution, asin Pagkakalamosa. Iguamanin sarong nawawara sa Batangas, asin pitong na irido. Sa Benguet, huli sa landslide, asin aksidente sa bihikulo. Yan tras tanto, padagos ang pagbaha sa pirang parte kan Ilocos Region, Sandra Rosana, Memaropa, Cordillera Administrative Region, asin Calabarzona, huli sa orang patod na makusog na pag-urana. Sinabi man kan NDRRMC, nalabi sa 1,024,000 na pamilya ang naapektarana kan maraot na panahon na sa bilog na nasyona. Pukong mas o menos 500 na pamilya ang presenting na sa mga evacuation centers. Mantang 170 harong ang nadistroso kuna sa ina. 13 digde ang dagos nang nadistroso. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aram mo. Ako si Bernadette Manawo na tindugo na.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may barata.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio, tindugo na Bicolandia. One

91.31 Radio, tindugo na! Maray na hapon mga katindugon, iyon ang pigsapi, nagura na naman. Anyway, carry lang kung ano man ang trip mo sa life, ngunyan, busy ka man, or nag-chill-chill, take them for the heart. Playing your favorite love songs of all time hanggang 3 p.m. with me.

Lunes nang tayo'y magkakilala. August 10, 2026. Sinasaga Boss, happy birthday sa mga nagsiselebrate ka sa inyong birthday today. Woohoo! Congrats sa iyo at naabot mo pang yung birthday. Sa gabos na nakatutok since sign on. Salamat po. Salamat sa pagiging solid katindugo. And dahil Monday na naman, oras na para sa satuyang POV Monday Question of the Day. Nahatod po sa Indo Hana Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. And GC Botardo Trading, Botardo Gcash pa na. More info about them mamaya. Ang sa tuyang POV, Monday Question of the Day. POV, 15 years na kamo ni partner mo. Loyal ka mo, padaba ka niya, padaba mo siya, pero kuni ang catch. Wala na kamong oras para sa lambang saro. Puro na lang kamo kanya-kanyang trabaho, tapos mauli para magturog, ni warang istoryahan o kumustahan, mamata pagkaaga para mag-ipos. Iyan asa na ang cycle nindo, katindu. Ngunyan, ano ang gigibuhon mo para maibalik ang energy kang relasyon nindo? Ako, nangyayari ini sa mga hardworking couples. Oh, shout out sa mga hardworking couples dyan. Diba? Yung feeling na ika dahil halimbawa ngayon sa relationship, ako personally, pag ako nagkaigwang relationship, abo ko na ano lang na yaon na ako sa harong. Syempre, no ano naman. No disrespect, ano. Pero ako lang din kasi yung tipong gusto ko man na mag-contribute. Eh, halimbawa, ang problema, mag-partner kita. Halimbawa, mag-partner kita, parehas kita, sige ang trabaho, then nakitang time para sa relationship. Anong gigibuhon mo para maging okay ulit or magbalik ang energy kang sa tuyang relationship katinduan? Text mo na yan sa 0927-996-50.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Bes, huyan ka pala. Marido digdi, may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pa tigahalat mo? Musla!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, Gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

0: 1 Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang
6: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
5: Batata!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Batata!
6: Sumubok na nitong bago! Introducing!
5: Batata!
6: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Batata!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
5: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
7: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Playing the best songs on the radio.
13: One for the heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

0: Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pauli Argo Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Argo Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napagalaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Argo Capsule.
1: Kaya Pauli Argo Capsule. Pauli Argo. Katawang mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety. PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: May bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat pyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Playing the best songs on the radio.
7: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

101.3 One Radio. Tindugo na! Hello mga katindugo. And mga nakatutok mga giraray, ligdi sa One for the Heart. Oras na po. It's 20 minutes makalipas ang alas dos. Oras na sa Indokan and Boyon Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame and foam. Sa mga gusto pong magpa-customize ng muebles for your home, office, business, at iniba pa, gamit ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you and Boyon Furniture. And balik kita sa satuyang POV Monday question of the day. POV, 15 years na kamo ni partner mo. Wow, imagine. Arog na kamo kayan kahalun. Loyal naman kamo. Padaba kanya, budapadaba mo siya. Pero wala na kamong oras para sa lambang sarong. Puro na lang kamo kanya-kanyang trabaho, mauli man para magturog, may wala ng istoryahan or kumustahan. Mamata pagkaaga para mag-ipos. Yun na sana iyan ang cycle nindo. Ano ang gigibuhon mo para maibalik ang energy kang sa indong relasyon? Unfortunately, it happens. Lalo na sa tuyang mga Pilipino, kung sa in, very important para sa tuya ang pag-ipon or pag-earn kay kwarta para sa tuyang present and para sa tuyang future. No, lalo na kung iwan na kitang mga aki na kaipuhan talagang pagtawanan ki investment.

Joseph Galoy Belmonte magsimba pag day off. Sabi ni Jomel Dinos, magsimba pag day off para mabuhay ang relationship. Magbonding o magdate pag warang work, sabi ni Bootan Gina Behin. 14 years na si Manoy Romel and si Manay Mary Jane. Still, maliputukon as in mahamis ang love life. Pashare naman kang secret. Hello kay Zyke, magsimba and after mag-day para magka-istoryahan at mag-reminisce kang maugmang past nindo. Iyan lang tabi mga katindugon ang past na pwede nindong balikan. So mga magagayon na bagay, take yourselves back duman sa mga inot na pagkakataon. Na dapat balikan. Raul Campit, Monday to Friday lang mag-work. Saturday, magtagay-tagay. Magsimba pag Sunday. Mag-date pag anniversary, magkaunsa. Not sponsored. Yan. Kung matagay ka man, dapat katagay mo ang partner mo. Ako na ibang tao, Ade Raul Campit. Paz B. Abueva, 30 years na po kami ni Agong. Wow, ha? But still, sweet and strong ang pag-ibahan ni. Days na napaglingawan ang mga happy moments para pinmi friends. Ayan pala ng sikreto ni Ma'am Paz B. Abueva. Oh, kaya sa mga relationships dyan, ha, na medyo nagsustruggle na, take it from someone na may 30 years ng relationship or pag-ibahan. Ito daw, day paglingawan ng happy moments and magbanding kung may time. Magsimba po pag araw ng Linggo and magpasyarman pag warang work, sabi ni Cherikar Borja. Mag-date! Spend ng time for him or her.

night. Halimbawa, mga 20 minutos na pagkabanggit, let's say a Friday night or a Saturday night, no? Parang may pagbabago lamang sa saindong schedule, mahuso, paulit-ulit na lang ang saindong pigigibo. Every week, makaturog, makakan, diba? Mamata, maipos. Why not maglaan ki maski 10 minutes, 20 minutes, ano? Every Friday night or Saturday night, tayo man gayodan masyadong makaulang sa indong mga trabaho. Kasi it's time naman for your partner. Bako man siya, so sasayangon mo na oras. Kasi it's all part of your relationship, ano? And part din yun ng schedule mo, actually. So why not magsantabi ki a few minutes, a few hours na magkaibahan ka mo, date night, maski di ka mo magluwas, dyan lang ka mo sa harong, maluto lang, kaiba sa mga aki, di ba? Nakuli na paraan. Sabi nga ni, pag gusto, dakulo na paraan. So, ayan, san tabi kita, ki diit na oras para sa satuyang partner. Do something new together. Halimbawa, traveling. Maski, ano, simple lang. Halimbawa, magiling ka mong video sa YouTube kung paano mag-adult ng bagong recipe. Diba, yung mga ganun. Learn something together. As long as you do things together, mas magiging harani ka mo sa lambang sana. Well, understandable naman na sa kadipisilan kang buhay, talagang kaipuhan ta na maghigos. Pero again, bako ito rason para isang tabi mo na sa partner mo. Bako ito rason para bayaan mo na siya dahil wala na ka mong spark. Kasi the essence of relationships, mga katindugon, ay magkakaigwa talaga ka muna ng mga arguments. Magkakaigwa, maabot sa point na kung sain, garo, habo mo na. Pero, di ka masuko kasi siya yung buhay mo eh. Siya yung tao na pinili mo. Siya yung nagpapaugma sa imo. And siya yung gusto mong padabaon for the rest of your life. Diba? Relationships don't give you happiness forever. Diba? Let's face it. May mga panahon sa tuyang relationships na kung sain, pero tama pa ba ini? Relationship pa ba to? Ba't parang hindi ako masaya? Ba't parang napapagod ako? That's part of life. That's part of the relationship. Ang hindi lang maganda, eh, yung hindi mo aalagaan ang iyong relationship. Diba? Kung feel mo na hindi mo na talaga kaya, eh di ba ka nasa maling relationship lang? Di ba? Kasi as long as kaya mong ipaglaban ng sarong tao, your relationship will always be worth it. Kung nahiling mo na worth it na rin siya, worth it siya na ipaglaban for the rest of your life, eh di go, panindigan mo. Programang ini, bigatod man sa Indo, kan GC Botardo Trading, Botardo Gcash padala. Oy, see you mga katindugan ha, sa August 16, oy hananina! August 16, Sunday, 7 PM, dyan po sa San Lorenzo Basketball Court. Kaya ba nang tapod dyan, si Papa mo, EJ Clarks. Iyan po hatod sa tuya kang Botardo Gcash padala. Si Papa mo live dyan sa San Lorenzo Covered Court, August 16, 7 PM. Tickets are available sa Gabuspong branches kan Botardo Gcash padala. Dyan po sa Bakakay, Kataning Kang Consumers Appliance. Sa Malilipot, sa Bungad Kang Market, Kataning Kang San Jose National High School, Katapat Kang Munisipyo, Kataning Kang 3R Chicken Corner. Sa Tabaco, sa Chow Palace, PNR Road, Santa Cristo, San Antonio, Sampang Kang San Antonio Church, Kanaraya Kang Manok ni Osang Basud, Sampang Kang Novo and American Grocery, dyan sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinaleka Basan.

0: Música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindogo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom, Some Fresh and Anros Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Isang patuloy na ang Q-Sai Masai napakahusay.
9: Si Michelle, dati nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fresh, hindi ako.
12: Makidistro.
13: Ferong walat.
12: At parang batang-bata
13: dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador.
16: Sa gabi ay
17: si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
18: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
19: Tindugo na.

so much, mga katindugon po, sa indong comments and messages. And final reminder ko sa indo, nangyayari talaga sa tuyang relasyon na kung sa'in na-board kita. Minsan parang paulit-ulit na lang. Sometimes we lose the spark sa tuyang relationship. And good news, mga katindugon, is ako imposibleng ibalik ang spark na ini. And dakulo na paraan para ibalik ang serious spark sa indong relationship. Ultimately, kaipuhan mong mag-work hard for it, and you need to work on yourself in the process. And siguro ko na balanse ang effort mo and kang sa imong partner kesa sa itatao mo lang ang burden sa sarong. No, you need to work together. You are in a relationship and it's your responsibility para ayusan ang sa inyong relationship kung talagang gusto nindong maayos yan. Importante man, syempre. Importante na i-address mo or sabihin mo sa partner mo kung ano yung concerns mo sa iya, no? Pero do it constructively. Ibig sabihin, gusto mong mamakaray siya. Remember that your partner is not the same person he or she was when you first met. Ika nga, nindakulon bagang pagbabago sa imo habang naghahaloy ang sa inyong relationship. So, ibig sabihin, people evolve and change over time. Dakulo na pwedeng magbago even sa sarong bulan. What more kung sa sarong taon, 15 years na relationship. So, you need to work on that. You need to work on fixing your relationship. Bako lang ika, bako lang siya, dapat kamundua. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Verna. Kaya day ka maghali ka tindugan, ha? Hindi ka lang magtutok sa One Radio na 1.3 News FM. Tindugan na! This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Thank you so much, mga katindugon. Happy Best Cafe na. And stay beautiful, stay handsome, stay awesome.

Yes, because it's Monday. Everybody should be happy. Talaga ba? Kasi Monday, di ba mga katindugan? Maray na hapon. Alas tres na. Anong ibig sabihin kaya? Ano pa man? Giraring mga katindugon kung ika napapaisip kung ano nindig dadangog mo ay nakatutok ka tabi sa One Radio sa programa nga Tugtugan on One kay Banan ko si Berna Banamoy na trutatod si Erickson Erickson baka makahabo lamang para lamang may kachismisan man ako digi sa hampangan ko. Wala, pwede man kamo ng mga katindugon. Ayun, bago ang gabos, kamusta ka muna? Kamusta ka mga katindugon? Kamusta ang sa indong Sabado-Domingo? Nakalaba na lamang. Oh yeah, today is August 10. Wow! Diba, madali unsa ng aldo mga katindugon. Agosto 10 na naman. Monday again. Diba? Balik na naman kita sa dati. Ang importante na kalabakan na ka na sa imong pantay. Ay, kamusta ang mga parpadyak, tricycle drivers, jeepney drivers, e-jeep driver. So, mga makusugan dyan ng radio.

sa mga barbershop na nakatutok ngon yan. Sa mga harong na nagdadag. Sa mga yaon na sa harong na nakatutok ngon yan, marina hapon mga katindugan. Nakatutok ka sa tugtugan on one alas tres hasta alas singko din pagkahapon. Turugtugan na turugtog. Ano na? Turugtugan na may chirismitan. Kaya kung hindi ka pa naka-follow sa Facebook page, kung tugtugan on one, i-follow na yan. At nag-po-post kami dyan yung kahapotan or all down. So yung pinag-chirismitan sa pagkahapon. Diba? Ay, manina hapon, kumusta dyan sa Santo Domingo? Baka ka ay manilipot, tabako, tiwi. Wow, diba? Gari matutuong ko na. Si Eric Sarbaga na to, nakakatuong. Matutuong ko na. Biit na sanda. Ano mga kanilipigay? Sa mga taga-isla, maray na hapon, isa San Miguel Cantabaco. Kumusta ka mo dyan? Grabing parosa ng mga tindugan. Ingat-ingat. Ay! More tugtugan, more chikahan. Siyempre, mabalik ang tugtugan on one. Diyan ka sana, day ka magali. Ang balik ang tugtugan on one sa One Radio 91.3 News FM. Matin, duga na.

0: motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black,
4: may bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.1 FM
0: Tindugna.
1: Tindugna.
0: Ay, nagbabala kita sa Tugtugan on One. Oras niya to, 36 minutos na makalisin ng stress nin pagkahapon.
1: Aha, yao na siya. Sabi ko sa'yo dumagal yung video. Yao na yan.
0: Ay, kumusta? Lunes na naman. Chagyas na naman. Agosto.
1: It's Monday again.
0: And yung maliput. No. Diba? Supra pa sa dito. Epekto pa naman. Habagat. Habagat season. Ay, ano api ka? Ayan, sopa season.
1: Pinagpudo mo na naman ng sopa talaga na iyanta. Bati din ako na ulian ka.
0: Ay, kumusta ang weekends nindo mga katindugoy? Pero sa harang sana.
1: Mauran-uran.
0: Mauran-uran. Ay, speaking of weekends, public service announcement po, ipinapaisip po sa Gabos na sa maabot na Agosto 15 sa aldaw nin Sabado, magkakaigwa po ang diwat nin free medical check-up na gigibol sa The Generics Pharmacy, Basud Branch, Barangay Basud, Siyudad nin Tabaco, na nasa tungod sa naka 91.31 Radio. Tindugo na. Free medical check-up po sa mga aki, may idadasin may mga, maging mga pregnant women. Madurar ang nasabing free medical check-up alas 8 nin aga hasta alas 12 sa pagkaudto. Ayan. Mo yan nito magpa-chat. Libre tabi libre. Ang check-up dyan sa August 15 sa maabot ng alas sa...
1: Pag libre, ibig sabihin, warang bayan.
0: Libre naman, diba? Sige, kaya libre may bayan.
1: Igo ako. Ay, chara. Ay, malinapon pa lang sa mga taga-Tiwi, Albay.
0: Ay, la.
1: Coron Festival. Ay, congrats pa lang sa satuyang ano interns kay Maria, Shanika, Nicole, Kasin. Mucha ng Corona, so runner-up. Nagiling akong live kasumanggi sa Facebook lang. Grabe, hindi ba yun talaga? Basta talaga, hali-digdi. Hali-digdi sa One Radio. Hindi ba iyan?
0: Ang
1: mutya ng Coron 2025 dati. So intern naman si ano si Senegeto. Si JC Lian Camo. Noon talaga gugayon na maray. Tapos nag-intra man duman si Maria Seneca. Yun ang naging second runner up. Nalingawan ko garing swapot sa iya.
0: Nag-hiling kay.
1: Oo, basta abot dito. Kung okay na, na-record ko.
0: Yan.
1: Sabi naman, kung papipiliyon siya, kung beauty lang or brain, gano'n, mapili siya duman sa duwa.
0: Ah.
1: Ang pili niya brain. Di ba? Kasi sabi niya, beauty is subject.
2: Wow.
1: Okay, di ba?
0: Kumbaga, lumilipas yan.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Pero ang pagiging matalino, talagang dadaraon mo ang maski
0: mag-sing ka. It will take you to many places. Diba?
1: Talaga. Matibay yan.
0: Diba? Pero, syempre. Congratulations, sabi. Say, look up. Happy Coron Festival. Taga-Tiwi. Ay, mamalino Albay. Taga-Tiwi Albay. Ay, syempre. Pagkahapon, ginari sabi sa Saint Duga Boss. Kumusta ka dyan? Ay, sa mga nagbibirintal mo niyan, tamang-tama ang Best Coffee Green. Tamalipot-lipot ang panahon. Magpainin ka ang Best Coffee Green. Pampa-healthy, pampa-sexy. Mababakal sa mga butikas in supermarket nationwide.
3: Ay, sa lang baka.
0: Diba?
1: Ay, yes. Ay, mga katindugan, pwede na akong mag-comment, ha? Nag-post na kami, syempre.
0: Syempre.
1: Diba kanina gaga? May naisip na tulos akong hapot para sa aga. Feeling ko duman, mas, feeling ko kamo duman, makaka-relate kamo ka.
0: Diba? Alright! Mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio.
1: Tinadugan!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized tire changing and wheel balancing. Under chassis repair, change oil and tune up. ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
2: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Mr. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwani mga serbisyo, Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
0: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
9: Magandang araw. Ano ang pangalan mo?
10: Florentine Filipino.
9: Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita.

Yeah. Para inisagabos ng mga akrong Bicolano. Kung akro ka na Bicolano, para sa'yo, Manigaw.

0: nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap.
4: Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
8: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: 나름원 보이 뉴스 FM. 누구나 누구나
0: 십. 아이낙 바발레기다 사투 주간 안 원. 알았으냐 또 마인드 트레스 미노토스 나마 갈리스나 레스 쿼트론인 파갑. 십.
1: 마라이나 하폰 기다림 마가딘두가.
0: 대바. 아이야. Alas 4 na rin pagkahapon. Kumusta ang sendong merindalan dyan? So, ano?
1: Ay,
0: merinda, pimerianda tayo sa mga katindugan nyata dyan.
1: Pero bago ang gabos, bago kita mag-cheras masain, ano po muna kita? Ano din naglo-loading? Ayan, na public service announcement po muna kita mga katindugan. Date, August 10, 2026. Kung si Say Mantabi ang nakakuha kang bracelet na gold 21K, single na motor plate number E666FQ. Yan, nawara ka na August 10, ngunyan, alas 7.30 nin pagkaaga, nawara sa In Beside Tabaco City Hall. Pabukibalik na lang nga po, digi sa One Radio, o kaya mag-apod sa numerong 0956-9811432. 0956-9811432 o sa numerong 09, pareho lang pala. Ang pangalan po, Edel Berto Bungkat. Salamat po, mga katindugan.
0: Alright, alright. 24 minutos na magalisan ng alas 4 ng pagkahapon. So for today, Lunes, ano? Lunes na naman.
1: Lunes again nga ni ang katindog.
0: Ano, pecha? Nakasampulo na kitang aldaw sa bulan ni
1: Agosto. Wow!
0: Iyan. Sir, di mo sana. How is our month so far? So far, so cold.
1: Oo, pagkatapos kang Agosto. Diba? Anong next? Huli nga ni, may sarodig ding nag-comment na nagsisirip na si ano, si Jose Marichan na nakakalo ng pang ano, Christmas. Ano, nakapagay ka na lamang kay mga ano mo dyan, abobot mo, mga Christmas lights, Christmas tree. So, taon-taon nagbabago ka kay Christmas tree. Ano?
0: Diba, isang mo yung ano-an.
1: Mantinidong sarosan.
0: Or cycle up po.
1: Uy, pero dati may tigigibo baga ng mga katindugan. So, ano, dakulo na sangang kahoy. Iyan ang tigigibong ano, Christmas ano tree.
0: May abagay. Salago?
1: Salago?
0: Ano? Ano ko baka iyo?
1: Ngunyan, pabunggahan. Ano? Order duman, order big day.
0: Ano, dali yun lang mag-check out mo yan. Diba? Dati, ano, mano-mano.
1: Oo, mano-mano dati.
0: Pagana, ganyan. Yes, isarong search mo lang yan.
1: One kit lang, go na.
0: Diba?
1: Ay, sa mga mamis pala, magbakal na kamong parol. Diba, sa elementary, project yan.
0: Pagayon sa mga, ano, pigibo nindang recycle.
1: Ay, oo,
0: plastic bottles. Diba, at least naman. Nakakabawas sa basura. Na abog kayo. Recycle sa mga plastic na dahil pagpartapukon sa kumain. Diba? May gamit ito. Wala. Ganyan ang ano, mga nagigibong mga makuha. Very creative talaga ang ano, ang
1: Pinoy.
0: Pinoy. Diba? Alright, dahil dyan, mapasirig na kita sa series ng portion, kanto video 1, ngunya na luna sa ang
1: sa Tugana
0: Chiram Sana. Diba? Ay, happy Monday, girarin tabi sa gabos. Sa to yung question for today, ano ang minsang pinangarap mo sa si imong buhay? Diba? From, ano, from childhood. May kanyang nakitang ano, pangarap talaga. Kita ko ya, ano talaga, from Aki, ang isa nagdakula. Paiba-iba siya, pero pinakiino at gusto ko maging doktor. Diba? Nagbago siya, nagbago ako na maging teacher. Nagbago na naman siya.
1: Babago talaga.
0: Nagbago ako naman maging abogado. Diba? Wara sa ano? Wara sa naging parang ko maging
1: pwede ba ito ah?
0: Pero iyan ang mga minsan ano, pinangarap ko talaga ang mga iyan, mga trabaho. Kunsa eh, nagpalipat nito. Naging ano, kaya ni.
1: Kung baga, destiny ko nga hanggang unyan. Kung baga, mga mogmahon, lalong-lalo na hihiling tang suporta ka na sa iyong dating mga maestra dumana na sa, sa'yin ka ni Oras?
0: Yeah.
1: Ay, yung mga katindugon, hello yun na kami naging magkaibanan, pero permi ko nalilingawan kung taga sa inyo.
0: Diba? Dahil mo nang kagpaglingawan ng ano, Oras.
1: Oras. Pero hindi ko nasasabi, Uwas.
0: Time is... Time is...
1: Oras. Ano. Igwaman nga ang mga arkan, mga minsang pinangarap mong buhay, arog kang... Kunday issue, kunday nagmamatter ang money, siguro, pangarap mong buhay, so simple sa na nasa bulod ka, tapos may mga tanong ka, arog ka yan, kumbaga namumuhay kang payapa, yaon ka duman, nagtatanong-tanong lang, nagsisigid-sigid pagkaaga,
0: diba?
1: Habang nagluluto, arog kaan, ano,
0: pagkahapon nagkakapi-kapi ka dyan sa mong ano,
1: tapos yung mga business na simple sana. So, dahil talaga nagmamatter ang kwarta. Ang flower shop. Pero gari mabenta mo yun ang flower shop. Ano, mga arog ka iyan. Nagbibenta-benta ka lang yung mga burak-burak. Mga fantasy kang mga babae. mga arog ka ng babae. Ano, kaya ba ko? Paborong, ano, apod ka, ano, pabunggahan.
0: Ayyo. Sana on, ano, super simple and contented lang, diba?
2: Chiram.
0: Basta, day kang ano mang kamatean, day ka nakaki, ano, mati, day ang pagmati, good health and everything, and that is all. Diba? Kaya...
1: Araw mo taman daw kung ano ang minsang pinangarap na buhay. Kaya sa tuwing mga katindugan, kaya Silent Anthony Maray na hapon, sabi niya magkaigwaki maski sa dit na negosyo para sa pamilya ko. Yan.
0: Ay, wow.
1: Pwede pa man, di ba?
0: Oo. Caring pa.
1: Hindi pa huli ang lahat, Anthony. Maray na hapon na sa imo dyan. Kay Mama Ross Bibonggon Lebarada, sabi niya, hi DJ, isa ko pangarap kong magkaigwaki restaurant, apartment, yun talaga pangarap ko. Pa-shoutout po kay George Barbershop. Salamat po. Maray na hapon dyan sa barbershop ni George. George Barbershop.
0: Diba?
1: Apartment, bongga. Tapos magkaigwaki sa dereng restaurant. Tapos duman ka na Oraldo Maca. Libre, di ba?
0: Ginalogay mo pa. Ika nakakaubos kang ano.
1: Ikaw man lang pala ng
0: di ba?
1: Ano po kaya yan? Customer. Sa diri mong restaurant. Ano, Ma'am Ross. Panay na hapon na sa imo dyan. Nahihiling ko ang mga post mo. Makaulo. I-share mo manan sa muya.
0: Alright, diba?
1: Maray na po kay Sir Christian Abrera Chan. Pangarap na minsang pinangarap na buhay kan sa tuyang mga katindugon.
0: Diba? Very simple yet fulfilling in life. Ay, 32 minutos na makalisa ng alas 4 ng pagkahapon. Diyan sa nakamawa, mabalik pa ang Tugtugan on One. So, One Radio.
1: Sina, do good night!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow box. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Basan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: Letter 1.3 use FM.
0: Tidugo na.
2: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Aras niya, 4 minutos na naman sana. Bago na lasing ko rin pagkahapon.
1: Ay, sa mga pauri mo niya. Ingat-ingat mga katindugon.
2: Sa mga estudyante, mga hari sa mga trabaho. Ingat-ingat sa mga katindugon. Ay, sa mga nakaibalan naman niya to sa tuyang... Tugtugan portion. Mga taong bahay, hello. Parang magkahabon tayo, gira.
1: Pero bago yan, may nagpahabol na comment.
2: Ay,
1: sa Samantha Morian, magkaroon po ng sariling bahay at lupa.
2: Wow.
1: Manifesto. Parang may baguhan ini si Samantha Morian. Hindi ko lang siya nabasa. Pangaran. Welcome po sa Tugtugan on Wine, La Familia.
2: Pamilya Madrid. Ay, thank you. Girare, mga katindi. Ay, sa aga, girare, Martin. Bago edisyon kang tugtog. Para na tarayin na kami mapag-girare sa inyong mga kaibanan. Siring na kami sa inyong mga kaibanan. Sa inyong tarugtogan ng iba. Kung si Eric Son.
1: Ni man po, si Berna Badamon. Salamat, mga katindugon. Sa aga, girare. Digdi lang iyan. Sa tugtogan on One. Sa One Radio. 91.3 News FM. Tin. Dugo na.

0: nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM.
0: One Radio. Tindugo na.
1: Bicolandia.
0: Parada 30 international, national, local, sports as in weather update. Parada 30 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30 sakay na. Parada 30 napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte.
1: Parada 30! Yaw na ang sign-dong driver asin tagapagbarreta.
0: Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30
2: sa headlines kan mga parada ni Barata.
1: Parada 30 headlines.
2: PNP bakakay pigbibistoan kusog buot kan 14 anyos na biktima sa didita na pananagsak sa sarong eskwelahan.
3: Laba triangle pigiling na motibo sa pananagsak asina pang bubungag sa sarong lalaki sa barangay Lidong Santo Domingo, Albay.
2: Comelec Bicol padagos ang preparasyon para sa 2026 BSKE.
3: World War II bombang na-recover sa Kamalig, ligtas na pinasabog.
2: 2026 German-Filipino Youth Camp ikinundosir sa Vera Catanduan.
3: Sarong Philippine Hawk Eagle na rescue sa Was Albaya.
2: Sa lado nasyonal, Pilipinas dai isusuko ang baho de masinlok sigon sa Department of National Defense.
3: Redon nanindugang dai pwede ser ibaso la sa bagatauhan ana paninimbagan sa confidential fund.
2: Senate Blue Ribbon inendorso na sa Ombudsman an investigasyon sa flood control anomaly.
3: Regular na inspeksyon sa mga DPWH projects kinakaipuhan sigon kay Representative Yamasuan.
2: Labi sa 2.4 mil na classroom na distroso huli sa bagyong Maymay asin habagat sigon sa DepEd.
3: 18 nga maleta boys inisyuhan kan Las Piñas Court nin arrest warrant para sa 4 na bilang nin perjury kada saro.
2: 8 gadan labi sa 124,000 na pamilya apektado kan habagat asin mga nakalis na bagyo sigon sa NDRRMC.
3: Grupo ni na para uma pigaka ditan padagos na importasyon na kasabay kang nakatalaan na anihana.
2: Sa lawas ka nasyon, British Columbia, Canada nagdeklarar na ng state of emergency huli sa paghewas kan wildfire.
3: 5 irido sa pagtama ka na bagyong dolfina sa Japan.
1: Parada 30 headlines.
2: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kataon niya ng Lunes, Agosto 10, taon 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Panawa.
2: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Diet. Si Erick Man, nahili man po kita ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
1: Parada 30.
2: Aras niya to alas 5:06 na nin pagkahapon. Pasiling na kita sa detalyes kan mga barata na tulsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada
2: 30.
1: Parada 30.
2: Bigly now kan baka kay Municipal Police Station ang dakulang naging papel kan 14 anyos na grade 8 student na nalugadan sa insidente nin diditan na pananagsa kan nakaging semana. Sigon kay Police Major Nino Aquitan, Chief of Police kan baka kay MPS, nagliluwas sa indang investigasyon na bako ang biktima ang pinakatarget kan suspect. Inisubuot ang salamenteng nagkusugbuot na ulangan ini. Ibig paliwanag man ni Aquitan na kunde ini hinarang kan biktima, posibleng mas malala pa ang nangyari. Magigirimduman na nagluwas na resulta kan investigasyon. Bullying ang rason kan suspect kung nataan niya ini nagibo asin ang biktima. Kaibanan sa nagkaperang estudyante na imbuelto. Sa presente nakiulay man ang kapulisan na ibitaran ang pagpapalakop nin mga bako beripikadong impormasyon urog naman sa mga minor ang imbuelto sa insidente.
3: Yan taras tanto, sarong lalaki na dinara sa ospitala makalisak sa kona asin na pagbubungagon nin apat na kalalakihan sa purok sa isbarangay Lidong, Santo Domingo, Albaya kasugma nin Banggi, Agosto 9. Bisto ang biktima na si alias Miguel, residente ka na Purok 1, Barangay Lidong, Santo Domingo, Albaya. Manungod sa inisyal na investigasyon kan Santo Domingo Municipal Police Station, naglalakaw subot ang biktima sa kahalabaan na kan Maharlika Highway kan bigla na sanang atakiho na kan mga suspect. Pinukpok subot siya ni na tubong bakal sa tuong partikan payo asin iba pang partikan hawaka bago sinaksaka sa walang partikan tulaka. Mientras tanto, nagsagibunin hot pursuit operation ang pulisya na nagresulta sa pagkakadakop sa apat na sospeka na kinababalihan ni Nasarong 28 anyos na taga Purok 3 Barangay San Isidro, Sarong 31 anyos at si Nasarong 21 anyos na mga taga resettlement site Phase 1 Purok 4 Barangay San Andres, Santo Domingo, Albaya at si Sarong lalaki nakabarangay kan biktima. Sa presente, nasa kustudiya na kana Santo Domingo MPS ang mga suspect para sa magaganigong disposisyon. Madagos ang investigasyon kan pulisya kabilang na ang lab triangle na posibleng pigiling na motibo sa pananaksak asina pambubungaga.
2: Mientras tanto, padagos ang paghahanda kan Commissioner on Elections Bicol para sa gigibuhon na barangay ang sangguniang kabataan election sa Nobyembre 2, 2026. Sigon kay Comelec Bicol Director Attorney Jane Valesa sa indanang ni constituted and members of Board of Election Inspectors. Ipig-ayos na ang poll workers data system. Nganing masyarto na mabayadan ang mga maserbing partokdo. Nagkaigwa naman in pag-inspeksyon sa mga polling centers. Si Ringman na nagpapadagos ang ahensya sa koordinasyon sa mga barangay as in SK Federation. Uli sa magkakaigwanin pre-orientation sa mga makandidato sa nasabing eleksyon. Nganing sa oras kan pagsunod din certificates of candidacy ang magiging maayos din daining asin na makukumple sa mga requisitos. Nakikipag-ordinar man sinda sa Bureau of Internal Revenue para sa document stamps asin Philippine Statistics Authority para sa issuance kan birth certificate para sa mga makandidatong individual. Dugang kaini na nagpapadagos ang sa indang voters education huli sa importante ang barangay elections. Mientras tanto, mapuon ang filing para sa COC para sa BSKE pon sa Chambre 8 hasta October 5, 2026.
3: Mientras tanto, ligtas na pinasabog kan mga eksperto ana sarong 1,000 pound o poko mas o menos nasa 454 kilogram na bomba na hali pa kan World War II makalihis ining madukaya kilogram na bomba.

0: Kada ipagkaputan, ilipat o pakiaraman ang anuman na pigtutubudang bomba, granada o lumang pampasabog. Alagad tulos na magrayo, asin i-report ini sa mga otoridad.
1: Nagsagibon in youth camp ang mga kahovenasan gikan sa Germany asin Bicol Region kan Agosto 5 sundo sa isa sa probinsya kan Catanduanes. Sigun kay Reverend Dennis Moralde, administrative pastor kan United Church of Christ in the Philippines Virac Evangelical Christian Church. Kabalin sa mga delegasyon ang 9 German youth as in 10 Filipino youth hali sa local churches kan South Bicol Conference magin ang mga Filipino clergy. Kan Agosto 5, igwang delegasyon ang nagbisita sa probinsya hali sa Evangelical Church District Germany na partner ang ministry in South Bicol Conference kan United Church of Christ in the Philippines. Ang nasabing partnership ang haros 25 taon na asin nagpapadagos pa. Kabali man sa pigtukarkan partnership ang mapadapit sa culture understanding asin environmental issues. Uli man sa pirming pigaagihanin bagyo ang probinsya o beto man kan pagbisita ang nganing maaraman kung ano ang pigibo kaini mapadapit sa climate resiliency, disaster preparedness asin kung igwaininin community-based disaster risk reduction ng mga programa. Mientras tanto sa presente, yaon na ang mga delegado sa probinsya kan Sorsogon para sa pag-atindir sa panibagong lecture mapadapit sa kapalibutan.
0: Na rescue kan Department of Environment and Natural Resources Bicol sa paagikan na Senro Ginubatan na sarong Philippine Hawk Eagle makaliis ining i-report as in i-turnover ka na sarong concerned citizen sa barangay Balogo Uwasa. Na-discovery sa pagsusuri na nawawara na saro ka ining kuko. May dati nang nagpila na mga lugad as in may danyos sa walang pakpak na kausa ka na paglaylay ka ini. Tulos na dinaraan na agila sa Albay Park and Wildlife Rescue Center para sa masusing pagsusuri, pagbulong asin rehabilitasyon sa tabangkan mga wildlife enforcement officers asin kan barangay. Mientras tanto, kaibahan na ana Philippine Hawk Eagle sa mga endemic na bayong sa Pilipinas asin nakalista como vulnerable, kaya padagos ang pangapodan kan ahensya sa pakikipagtabangan kan publiko para sa pag-ataman asin pagprotehera sa wildlife.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lucan.
1: Alas 5.14 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagkal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta, National.
1: Maigot na sinayumahan kan Department of National Defense ang pangapuran kan China na pugulan ang Pilipinas ang mga aksyon manungod sa Baho de Masinloc. Sigun ki Defense Secretary Gilberto Chidoro, parte kan teritoryo kan Pilipinas ang Baho de Masinloc. Asin ang mga aksyon kan nasyon na susog sa international nilay, particularmente sa United Nations Convention on the Law of the Sea asin sa 2016 Arbitral Award. Sinabi man kan Department of National Defense na ang pagsumiter kan updated nautical chart kan Pilipinas sa United Nations, may katuyuhan na malinaw na maipahiling ang hewas kan maritime zones kan nasyon. Inawan doon kan ahensya na padagos na ipaglalaban kan Pilipinas ang sa indang derechos asin soberanya sa Baho de Masinloc asin day mapadara sa mga pahayag asin paghiro kan China.
0: Naninduga na si House Prosecutor Bicol saro partyless Representative Terry Redona na dai pwede sir ipasa ni Vice Presidente Sara Duterte ana paninimbagan sa subot sa lang paggamit kan confidential funds sa iyang mga staff. Sigun kay Redona, dai pwede sir basulon ang mga special disbursing officers o mga accountant huli ta kinakaipuhan ang pirma kan hepe kan ahensya bago mailuwas ana kwarta o mailuwas ang cheque. Sinabi man ni Redon na iguanin testimonya na hali mismo sa Vice Presidente ana pinal na aprubala para sa pagpaluwas kan confidential funds. Ang confidential funds na pigi-imbestigaran na nagkakantinada ni na 612.5 milyones de pesos hasta 500 milyones de pesos para sa Office of the Vice President as in 112.5 milyones de pesos.

0: para sa Department of Education akan panahon ni VP Sara bilang Education Secretary. Sigon sa piskalya, kulang ang mga dokumento nga ni maipaliwanag kung paano pinaluwas ang dakulang kantinada. Nanindugan na si Redon na dapat madeterminar kung si Isay ang tunay na responsable sa paggamit kan pondo asin bako sana ang mga ordinaryong empleyado ang dapat na panimbago na.
1: Isinumiter na kan Senate Blue Ribbon Committee sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa subot anomalya sa flood control projects. Obeto kaini na maparikas ang investigasyon asin maibitaran ang pagdoble kan mga isinasagibong proseso. Sigun ki Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na pag-ulayan ninda ni Senate President Sherwin Gatchalian asin Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na ang Ombudsman na sana ang pangingenot sa mga o ang mangingenot sa mga issue na may kinaraman sa flood control projects. Magigirumduman na nagkaiguanin meeting ang tulo kan Biyernes sa opisina kan Ombudsman sa Quezon City. Sinabi ni Tulfo na nagpuon naman na nagamiton kan Ombudsman ang mga dokumentong isinumitira kan Independent Commission for Infrastructure. Kaibanan sa mga pig-imbestigaran ang nagkaperang kongresista, contractors, government officials, nagkaperang senador as in iba pang haralangkaw na opisyal kan gobyerno. Sigun kay Tulfo na para agos na nag-usad ang investigasyon kan Ombudsman. Uli digdi, sinabi niya na dahil nakaipuha na makiarampa kan Blue Ribbon Committee sa parehong issue, nganin na dahil maapektaran ang naproseso kan investigasyon.
0: Nangapodan si Paranaque 2nd District Representative Brian Yamswan nin regular na pag-inspeksyon as inapagmantiner kan mga proyekto sa infrastruktura kan na gobyerno nganing masyerto na inimagtitiner na ligtas as may kalidad. Sa House Bill 9780, pigpropuesto ni Representative Yamswan na ang Department of Public Works and Highways magkonduser ng inspeksyon na kada 5 hasta 10 taon pagkatapos ang sarong proyekto. Sigon kay Yamswan, importante ang regular na physical na inspeksyon, ulit pwede sir maapektaran ang durability kan mga proyekto kan panahon, overloading asin iba pang bagay. Katuyan man kan bill na masimbagan ang problema sa mga lumang proyekto na daiman tinidong natatapos huli sa issue sa property. Ininagahagad sa kagsadiri o legal na nagagamit kang lugar na tugutan ang gobyerno na magsagibo ng inspeksyon, maintenance, pagkukumpuni o rehabilitasyon. Pwede sir man mamultahan ni nasagkot sa 50 mil pesos ana si isa'y mana makaulang o dai makalaog sa mga aktibidad na iniya. Sinabi ni Yamswan na may katuyan ang lakdang na maprotehiran ang bilyones de pesos na pondo kan publiko asin masyerto na mapapakinabangan ang mga proyekto kan gobyerno sa halawig na panahon.
1: Kinumpirmar kan Department of Education na nadistroso ang nasa 2,424 classroom uli sa epekto kan bagyong Maymay asin habagat. Basado sa datos kan Disaster Risk Reduction and Management Service kan DepEd, nasa 403 ang nawasak. 11,500 ang matinding na danyaran as in nasa 1,516 ang nagsapar ng minor damage. Kaibanan sa mga naapektaran ang mga classroom sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region as in Central Luzon. Afwera digdi, iniagman ka na yan siya na igwang mga kagamitan ang nadistroso siring kan mga tukawan, Information and Communications Technology Equipment Units as in learning materials na nakaapektar sa mga apektadong lugar. Mientras tanto, sigon sa DepEd DRRMs na nga ipunin 174 milyones de pesos na pondo para sa pagpakarhay kan nasa 1,516 na classrooms na nagsapar ni Daniels. Bilang kasimbagan, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na ilalansar ka na yan siya kaibana ng Department of Labor and Employment ang pagtipon kan 2026 tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers Brigada Eskwela sa immediate disaster cleanup mechanism para sa pagpapakarhay kan nasabing mga classrooms.
0: Mientras tanto, nagluwas ang Las Piñas Regional Trial Court nin warrant of arrest laban sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Saldico na mas bisto sa bansag na Malita Boys. Inisyo ni Judge Catherine Sabado ang warrant kan Martes katakod kan apat na bilang nin perjury na pigkakahampang kan kada saro. Nagkakantidad nin 18,000 pesos ang piyansa sa kada bilang kan kaso kaya nagaabot sa kabilugang 72,000 pesos ang kaipuhang bayadan kan kada individuala para sa paramientras na libertada. 14 sana sa mga dating bodyguard ang kinakatawan kana sa indang abogado na si Attorney Levito Baligod makalis bawion kan apat na iba pa ana sa indang nainot na salaysay. Nagpasiring man ang kampo kan 14 akusado sa korte nganing magpiyansa ang mga day makakahabol sa deadline kan pagbabayad ang nakatalaang arrestaron kan Las Piñas PNP. Nagpunan mga kaso kan idawit kan mga dating bodyguard ang pirang opisyal kan gobyerno sa flood control anomaly kuna sa naghatod subot sindanin mga maleta na may laugnin kwarta bilang kickbacka. Pignigaran man kan mga opisyal ang sahot asin nagbalos niya kontra demanda ang mga anhali sa mga reklamong isinunada ni the House Lawmaker Laila De Lima, dating Senador Antonio Trellanes IV, dating National Security Advisor Eduardo Anyo, asin Bureau of Correction Chief Gregorio Katapang Jr. Afuera sa perjury sa Las Piñas ang grupo kaiba ang nasa indang abogado ang nahampang mana sa anong nabilang nina cyber libel sa iba pang korte sa Metro Manila huli sa pagpapalakop ka nasa indang mga sahot sa social media asin mga press conference.
1: Nag-abot na sa 8 ang na-report na mga nagadaan huli sa epekto kan habagat asin kan mga nagkilis na bagyong Luis asin Maymay sigon sa pinakoring datos kan National Disaster Risk Reduction and Management Council. 2 katawo ang nagadaan sa Rizal huli sa rock slide, 2 sa Batangas huli sa pagkalamos as in electrocution, 2 sa Benguet huli sa landslide as in 2 sa La Union huli sa landslide electrocution as in pagkalamos. Iguaman in sarong nawara sa Batangas as in 7 na irido sa Benguet huli sa landslide as in aksidente sa bihikulo. Mantang padagos ang pagbaha sa pirang parte kan Ilocos Region, Central Zone, Mimaropa, Cordillera Administrative Region as in Calabarzon huli sa warang patod na kusog na pag-uran. Sinabi kan NDRRMC na labi sa 124,000 na pamilya na ang naapektaran kan maraot na panahon sa bilog na nasyon. Poco mas o menos 500,000 na pamilya ang presenteng nasa mga evacuation center. Mantang 170 ang harong ang nadestroso kung sa 13 digdi ang dagos na nadestroso.
0: Aminadoan ang sarong grupo ni Naparaoma na nagtitinir na hibaba ang presyo kanim sa nasyon. Sigon kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, nasa presente da ipinagbabawal kan gobyerno ang importasyon ngani na masimbagan ang supply kan pagkaon sa nasyon. Alagad, nagpayag din pagkaaditan opisyal na posibleng makaapektara sa mga lokal na paraoma kung magpapadagos ang importasyon in baga sa panahon kan anihana poon Setyembre hasta Disyembre. Paliwanag kan opisyal na magriresulta na naman ini sa babang ganansya o dagos na pagkalugi kang nagkaperang lokal na paraoma. Basado sa pagkakarkulok ang nasawing grupo, taon-taon na dakol na mga paraoma ang nagsasapara sa pagkalugi sa saindang pagtatanoma.
2: Parada 30, Parada 30, Parada National.
1: Alas 5:25 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamagtakan kan sa tuwing panahon. Natod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo na nga ipuan yan in minerals kayo gulay ng paginom din sarong cups sa Laurel daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa sa Southwest Monsoon ang nakakapektan ngunyan sa Luzon na sinong Western Section kan Visayas. Dahilan kay ni ang Metro Manila, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at sin Occidental Mindoro. Magkakaigwanin paminsan-minsan pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide dalan sa moderato sa kod-sakon minsan makukusog na pag-uran. Ang Western Visayas, natanadang partakan Ilocos Region, natanadang partakan Cordillera Administrative Region, natanadang partakan Cagayan Valley asin Mimaropa, kasabay naman ang Central Zone asin Calabarzon. Magkakaigwanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide dalan sa moderato sa kod-sakon minsan makukusog na pag-uran. Mientras tanto, ang Aldao masirang alas 5.42 ng pag-aaga. Masunob alas 6.22 ngunyo na pag-ahapon. Alas 5.26 ng pagkahapon. Masirang mapagkita sa mga barata sa luwas ka nasyon. Nagdeklarar na ang Canadian officials ng state of emergency kan Sabado makalis ang marikas na paglakop kan wildfire sa Magdamlag. Naibakwar naman ang 12,000 na mga residente sa Western Province kan British Columbia. Nagpalala pa digdi ang makukusog na paros kung kaya mas dakula ang kasulo asin abot na ang Summerland area kung sain apektado ang mga komunidad na nakapalibot sa mga valley. Ligon kay British Columbia Premier David Eby, nakadakol ang nawa aranin harong asin ari-arian asin igwang mga natrap uli sa mas marikas na pagbaago kan direksyon kan wildfire. Uli digdi, idineklarar na ni Emergency Management and Climate Readiness Kelly Green na kanasabing probinsya ang state of emergency. Sinabi kan federal government na nakahanda sinda sa anumang asistensya asin suporta sa British Columbia government para sa anuman na lockdown.
0: Yan trastanto, irido ang 5 katawo huli sa pagtama kan bagyong dolphin sa Southern Island kan Okinawa, Japan. Huli sa bagyo ang nawaran mani na supply nin kuryente ang nasa 14,000 na edifisyo. Awera sa Okinawa ang naapektaran man kan bagyo ang Amami Island sa Kagoshima Prefecture. Kadakon na flight man ang nakansila huli sa bagyo kung nasa ina kaiba man didi ang China asin Taiwan. Ang nasabing bagyo ang napasiring na sa direksyon kang China. Basado sa Japan Meteorological Agency, may kusog ang paros kan bagyo ni 162 kilometros per oras asin pagbugso ni hasta 216 kilometros per oras.
1: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa duya mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan na si Sir Luzon Bonasal. Sa mga paraan tabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Kaya po maghali, masunod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banana. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon at digdi sa One Radio 91.2 News FM. Tindugo na!
2: Barrada 30 Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
4: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan tabako.
3: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos every

0: maintay mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
0: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang tigdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na. Naghahanap ka ba ni maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbad dyan. Sa Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, as in hospital use. Gusto mo magkaigwani sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plant para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaom. Located at AA Berces Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Teka, iconic halahalo ba? Dito ka na sa

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So, ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal pagpipigil ng iyong balat at pampatibay ng gutom. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Marami naman nagsasabi na, oh, kayo naman, bigla kayo nagpapaniwala sa mga ganyan. Wala lang kayo nababalitaan na girlfriend niya, bigla niyo sasabihin ba din girls yan? Huwag naman, hintayin na lang natin na magdeklara siya. Huwag tayong gumawa ng ating sariling assessment sa isang tao, lalo na't politiko ito. Baka naman siya ay sinisira-siraan lamang. Pero ang sabi ba naman ni Aling Sabel, guwapo siya. Ang sabi naman ni Aling Christy, husband material yan.
1: What?
0: Pero kung ano man po siya, ngayon talaga ay laganap na sa social media na pinagdududahan ang kanyang pagka-menchukola.
1: Aba,
0: hindi maganda yung magdududa tayo. Kaya lang, puro na lang tayo di umano at hintay na lang natin na maglaglad siya. Malay natin, meron siyang sequence gown nakatago sa kanyang kotse. At any moment, pwede niyang isuot para talbugan kayong lahat. Sinich ite? Hindi siya artista, pero sikat siya ngayon at ang chika, siya ay nasa ibang bansa upang maiwasan di umano ang mga paratang laban sa kanya. Ang makakahula, nakahula.
2: Showbiz Papito.
0: Aba naman ngayon sa totoong kwentong showbiz, matunog din ngayon ang Cinemalaya Film Festival, kung saan pinag-uusapan ang kwento na talaga namang napapanahon. Two valid IDs pinag-uusapan ngayon dahil nga naman tayo ay nagkakaroon ng mga ganitong karanasan. Diba? Dito lang daw sa Pilipinas, kung kukuha ka ng ID, hahanapan ka ng ID. Eh, ang kwento pa naman dito sa two valid IDs na pinangunahan ni Pokwang. Yung tipong taga-probinsya, kailangan pumunta sa Maynila para magpagamot. Tapos may nagpadala ng pera galing sa abroad. Aba, kinahanapan siya ng two valid IDs. Kaya dyan nagsisimula ang kwento. Mukhang maganda yung kwento, ha? Tsaka madrama yung mga ganyan. Diba, nakita nyo para kayong na-hostage sa sarili ninyong kaguluhan ng isip. Diba, ang gulo-gulo na nga, ang dami mo na iniisip sa buhay, dadagdag pa na hahanapan ka ng ID. Dalawa pa. Teka, naalala ko nga pala, parang expired na yung ID ko.
1: Ay, hirap naman o.
0: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tobacco, one radio diet with your Tita! 15 after 6 o'clock.

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago!
3: Introducing...
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: Ang Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: The Tita Poliana Show.
6: Cafe Gold.
8: Tindugo na!
6: Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black. 4-in-1 coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
9: The Tina Poliana Show.
6: On the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
1: Pss removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger-looking, smoother skin you always dream of.
2: Era. Era Charcoal Soap.
1: Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
3: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda, gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
4: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
5: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
6: The Tita Poliana Show!
7: Alas 6:37 na po ang oras. Dito pa rin po ang The Tita Poliana Show. It's a Lunes, kung kaya po naman, ngayong special na araw na ito ng Lunes, tayo ay pinapalalahanan na magkaroon ng konting clean Lunes. Yes, hindi lamang po sa ating katawan, hindi lamang sa ating mga tahanan, bakuran, at hindi rin po lamang sa ating mga pang-araw-araw na gawain na dapat sinisilip natin ang kalinisan, kundi pati na rin sa ating isipan. Kaya naman, yan po naman ang paalala natin pag Lunes. Dahil clean Lunes. Ada fa?
8: Mommy.
7: Ano na naman? I feel so malinis now. So I make paligo already. And I'm fresh. Eh, yung kwarto mo, nilinis mo na rin.
8: Yes, of course, Mommy. Nilinis ko na, tinapon ko na lahat ng laman. Wala na laman, ang linis na ng kwarto ko. Oh, happy? Happy ka, Mommy?
7: Uy, huwag ka naman ganyan, baby. Masyado kang piloso po.
8: Eh, kasi sabi mo, nilinis ngayon. Tapos pag hindi ako nangyay, galit na galit ka. Huwag ka naman, Mommy. Ayaw namin ng ganyan. Hoy!
7: Anyway, ngayon pong araw ng Lunes, adias kanagusto. Siguro mas magandang pag-usapan natin yung tungkol sa anxiety dahil meron akong mga nabasa noon tungkol kay Jobert Sukal dito na yung mga ilang linggo bago siya pumanaw ay nagkaroon siya ng matinding atake ng anxiety at labas-pasok siya sa ospital. Although masayahing tao si Jobert, mukhang naging matindi masyado ang kanyang anxiety. Ano nga ba ang anxiety? Well, pwede nating sabihin ito ay pagkabalisa. Matinding pag-aalala. O di kaya naman, hindi mo mapigilan yung pangamba. E parang, I'm not so sure what's gonna happen. At parang, teka sandali, hindi ko nakikita ang future. Yung parang mga ganon. Madalas po maraming mga taong ganyan, no? Yung iba kasi, sabihin na natin na natural. Halimbawa, hindi pa umuwi ang anak. Eh, gabi na. Siyempre, mababalisa ka, di ba? Mangangamba ka. Ano kaya nangyari sa kanya? Bakit late? Hindi ba lang nagte-text? O, di ba? Ano po yun, natural. Pero yung pagkabalisa na wala namang pinanggagalingan, walang material na ebidensyang pwedeng panggalingan ng inyong pagkabalisa, eh, ibang usapan na po yan. Hindi lamang kasi ito simpleng pag-aalala. Kapag madalas, matindi at nakakaapekto na sa tulog, wa ka na i-sleep, trabaho, pakikitungo sa iba, medyo nag-iiba na ang iyong moods, o di kaya naman sa iyong pang-araw-araw na buhay, maari na itong maging isang anxiety disorder. May mali na. Maling-mali na yan. Correct. paano nga ba ito lalabanan o di kaya mabawasan? Dapat maging conscious po tayo na, ay, teka sandali, may nararamdaman ako anxiety. O, di ba? Kasi yung iba, hindi rin nila alam eh. Dapat kasi pag medyo naramdaman yung masyado kayong nababalisa na hindi niyo alam kung bakit, dapat huminto muna kayo. Sabihin, teka sandali, parang nakakaramdam yata ako ng pagkabalisa. Kaya huminga ng mabagal pag nararamdaman nyo na ito. Kapag kinakabahan, subukan ang simpleng breathing exercise. Dahan-dahang huminga, papasok ng 4 na segundo. Pagkatapos ay palabas ng 6 na segundo. Ganon. Ulitin ito ng ilang minuto. Parang ulit-ulitin nyo lang. Inhale, exhale. The usual, diba? Pwede mo rin sigurong ibalik ang iyong sarili sa kasalukuyan kasi minsan parang nawawala ka eh, nadidisorient ka. Kaya subukan po ninyo ang 5-4-3-2-1 grounding. Tukuyin ang 5 bagay na nakikita mo at the very moment no, na nararamdaman mo yung pagkabalisa. So tumingin ka sa palibot mo, magbilang ka ng 5 bagay nakikita mo. O, nakikita ka ng halaman, nakakakita ka ng baso, nakakakita ka ng pabango mo, nakikita mo yung cellphone mo. So yun, i-ground mo yung sarili dyan. Pagkatapos naman dyan na nakapag-tukoy ka ng 5 bagay, 4 naman na mahahawakan. So hahawakan mo yung cellphone mo, hahawakan mo yung upuan, hahawakan mo siguro yung baso, hahawakan mo yung pitcher kung nandyan. 4 na bagay ang hawakan mo. 3 bagay naman na naririnig. Naririnig mo yung mga tricycle sa labas ng bahay? Naririnig mong nagmi-miaw-miaw ang iyong pusa sa inyong bubong? O di kaya naman naririnig mo yung hangin, no? Yung pagtama ng hangin sa inyong mga bintana or mga kahoy o mga dahon, ganon. Basta 3 bagay na naririnig. Pagkatapos niyan, 2 bagay naman na naaamoy. Ay, naaamoy ko ang adobo na niluluto ng kapitbahay, ganon. O di kaya naman... Ay, may dumaang mabango at gwapo. Char. At syempre, isa naman, dahil di ba naka 5, 4, 3, 2, ang 1 naman natin ay yung nalalasahan. So, pumunta ka sa kusina, kumuha ka ng isang konting asin lang, kasi isang butil ng asin, tapos lasahan mo. So yan ang tinatawag nating 5-4-3-2-1 grounding exercise po yan. Para ma-distract yung iyong pagkakaroon or papunta ka na dun sa anxiety attacks mo eh. So yun, at least no, medyo mababawasan po yan. At isa pa, wag niyong labanan ha, yung nararamdaman niyo anxiety na parang kaaway niyo. Hindi, wag ganon. Sabihin mo lang sa sarili mo na nakakaramdam ako ng pagkabalisa ngayon, hindi ibig sabihin na may masamang mangyayari. Wag kang magnega pag medyo nakakaramdam ka ng ganon. Kasi ang anxiety ay maaring magmukhang napakalaking panganib kahit wala namang agarang panganib, no? So it's really a mental health disorder na rin. Bawasan na rin po natin ang pag-inom ng kape at stimulants. Energy drinks at ilang mga stimulants na maaring magpapalala ng panginginig, mabilis na tibok ng puso at pagkabalisa. No, siguro mga soft drinks at kung ano-ano pa. Huwag na muna yan. Tubig ka lang. After that naman, kailangan matulog, kumilos at kumain ng regular. Kung ano po yung routine nyo, gawin nyo yun. Regular na tulog, simpleng ehersisyo gaya ng paglalakad at maayos na pagkain ay makakatulong yan sa regulation ng stress response ng ating katawan. Maganda rin sigurong ilabas ang iniisip natin, no? Isulat ang kinakatatakutan at itanong ano ang kontrolado ko? Ano ang hindi ko kontrolado? Pero mag-focus ka doon sa ano ang kontrolado mo. Yun ang dapat panghahawakan mo. Di diba? O, eto naman, huwag sigurong sarilinin kung medyo naramdaman yung paulit-ulit na yung pagkabalisa ay tumatagal ito paulit-ulit o nakakahadlang na sa buhay. Magandang makipag-usap na tayo sa isang psychologist, psychiatrist o sa isang doktor. May mga mabisang paraan ng paggamot dyan. Kung medyo ma-feel yung paulit-ulit na siya, ang ibig sabihin kasi niyan, nag-persist na yung symptoms. So medyo may hindi-hindi na magandang nangyayari sa'yo. Sa iyong sistema, di ba? Kabilang din kasi dito ang psychotherapy gaya ng CBT at para sa ilang tao, gamot na nirereseta ng doktor na pampakalma. Maganda rin sigurong tandaan natin ho, ang anxiety ay hindi kahinaan ng pagkatao. Ito ay tunay na reaksyon ng ating utak at katawan sa stress o perceived danger. Maari itong mapangasiwaan at magamot. Kaya dapat po nating isipin pag meron tayong mga kaibigan o tayo mismo na nagkakaroon ng pagkabalisa. Siguro yung mga tips na naibigay natin earlier ay makakatulong sa atin. Isipin nyo lang ha, dalawang bagay din ang nakakapagpaiksi ng buhay kung masyado nating inaalagaan niyang stress at anxiety. Kaya iwanan natin yan. Ay naku, itanong nyo doon sa medyo nakaabot na ng mga 80 years old, mga 90. Ay wala. Hindi nila alam kung ano yung anxiety. Hindi nila alam kung ano yung stress. Dahil alam nila na yan ay nakakasama sa sistema ng ating katawan. Kaya relax, just be happy. Dapat siguro palaging masaya lang ang ating palibot at makipag-usap tayo, makipagsalamuha tayo sa mga taong masasaya. Para naman maiiwasan na yung mga ganyan. At pag ito ay inyong napagtagumpayan, maaring pwede nyo rin i-share. Kung halimbawa minsan muntik na kayong mahulog sa anxiety attacks, stress attacks, pwede nyo ikwento sa inyong mga kaibigan na, ay ganito ang ginawa ko. Diba? Para maiiwasan din nila. Para masahaba ang ating buhay. Mommy. Ano na naman? Wala lang, Mommy. Okay. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 648.

0: Why comes it going doang oras? Kan sa tuyong programang The Tina Pollyanna Show. Shout out pa cute ngayon. Kasi it's a Luna. Kaya ang linis-linis ng aking budhi today. Kasi clean lunas. Sana kayo rin. At sabi nga ng mga jawlogs, sana all. Oy! Kanon?
1: Adding hotline 0961-474-7392-3. Pwede po kayo mag-text dyan para sa greetings, shout-out, Boulevard. Ganun po sa ating comment section ng ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Every night po yan. Ang ating number ulit, inuulit natin ha, 0961-447-3923. Yung mga gustong kumanta sa Biyernes, o diba, pwede po kayong magpalista na dyan. O, mag-text lang kayo kung ano ang kakantahin nyo para kung meron tayong kopya o di kaya naman naaangkop sa ating palatuntunan, ay sabay-sabay natin kakantahin yan. Oo, diba? Kaya text lang sa 0961-447-3923 para po naman sa ating Friday Okay. Friday Okay? Yes, yan po ang ating bilang interactive facility. Facility ba yun? Oo. Para maging interactive naman tayo sa inyo at syempre mapakinggan ang inyong maganda at malamyos na mga boses. Bawal po ang sintunado. De, joke lang. Eh, ano naman to? Saya-saya lang naman. Kahit anong boses nyo, okay lang yan.
2: Greetings! Shout out! Boulevard!
1: Oh, ito lang mga pare. Shout out Boulevard na mga pare. Yung mga gusto magpamati dyan. Mag-text ulit sa 0961-447-3923. It's never too late.
0: What?
1: Sa ating comment section po dito sa ating Facebook page. Maray na banggi, tabi Tita Pollyanna. Nagdarawag naman po kami digdi sa Datag, Santa Teresa, Burubanggi. Wow, thank you so much. Shirley Sabilia Belier. Good evening, Tita Polly. Miss your show. God bless always. Emmy Clarete. God bless you more. Good evening po, Tita. Always listening to you every night po. Pa-shout out po sa Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacacayabay. From ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. God bless po, Tita. God bless you more. Eusebio Castillo. Good evening po, Tita Pollyanna. Makasabay sa ayuda? Sa ayuda sa purga? O nga pala, yan din ang ating papremya sa ating singing contest sa ating Friday Okay, ha? Ang papremya natin ay mapalista sa ayuda ng purga. What? Ayaw ni Tita Levy. At binabalik natin si Briggs, Mams, Shanjuri, Walter Volante, Barry Bausa, Christian Estrella, Joy Baroga, Melvin Buelva, from Cogs Diaz Canyon. Oo, alam ko kung nasaan kayo ngayon. Nasa Balading kayo sa Malinaw Abay. Wow! Happy birthday! Greeting po sa kaarawan ng aming ina. Happy 72 birthday kay Mrs. Lydia C. Ikaw na po. Happy birthday, Nanay Lydia. Ikaw na po, 72 years old. May you have a happy day and more birthdays to come. hello. Emoji, emoji, emoji. Tita, maliputo nyo niyan. Sarap magtago sa kumon. Talaga lang. Levy Binias Fernandez. Hi, good evening man sa imo, Tita Frammy Juarez. Good evening po, Tita Polly. Pabati po dito sa Mariroc, Tabaco City. Pa-shoutout din po sa mga bata dito sa bahay na naglalaro. Nakikinig sa'yo, sina Nina, Kiera, Keisha, Cindy, Zyriel, and Mateo. From Zyke Seer, dyan po sa Mariroc. Thank you so much for listening in. Andyan lang magkarakan na sa pamanggihan. Tapos magkarigos, tanganing mawara ang alsum kan maghapon. Oh, ganyan talaga palagi ha. Ako kasi nung kabataan ko ganyan palagi. After dinner or before dinner. Sorry naman. Before dinner, mag-wash up na. Ah, meron ding ano? Mommy, ako naman after dinner. Okay, no, good evening po, Tita Pollyanna. Pabati naman sa agum ko na nagkakaon buda po sa family Bireto sa Pawa from Jot de los Reyes. Good evening po, always watching and listening to you. Kaso ngayon lang nakapag-message. Hi, good evening, Tita Eden Biron. Good evening po, Tita Pollyanna from Magdalena Convencido. Romnique Belaoz.

Si Madam Herminia Belien, Mary Ann Cepriz, Alan and McCoy Boragay, termin nakatutok sa programa sa San Lorenzo. Hi, good evening sa inyo dyan sa San Lorenzo. And of course, kay Tita Cherry Borja. Good evening po dyan sa Barangay Bacolod, Tiwi Albay to Malu, San Juan. Avelino Bocaya, dyan sa Tabaco Night Market. Nandyan ba kayo ngayon? Nasa may Divino Rooster na ngayon, no, Lunes? Kasi pag Friday, Saturday, and Sunday ay nasa ano yata, San Vicente, right? If I'm correct, I'm correct. Correct me if I'm correct. Wrong me if I'm wrong. Wrong me if I'm wrong. Kano ba yan? Diyan po sa Orpao. Good evening. Sa Brito family. Abrizo family. Sorry naman po. Desi, dyan sa San Ramon. Kumusta na? Of course, kay Tita Ren Banias, dyan sa San Carlos, Diyos Maray na Banggi po. And sana po naman ay hindi kayo namasyal ngayon. Si tinatawagan ako, ay nagtitext si Tita Ren sa mga, ay hindi daw siya nakapakinig. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 724.

0: on Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Honey,
3: ano yan?
2: Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
9: That. Tita Poliana Show. Tindugo na!
10: Ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
12: The Tita Poliana Show
11: on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatili ng healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
7: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parabo na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
9: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
10: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
12: Vanilla, sa presyong amot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
13: Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you.
14: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best.
15: The Tita Poliana Show!
16: Oh yeah! Again and again and again. Sa oras na alas 7:34, inimang pag-iraraan sa inyong lingkod. Tita Poliana, bako masyado magayunon, pero mahamuton. Okay, okay, beauty. Okay, okay, beauty. Oo. O sige, hindi kasi maganda pakinggan yung okay, okay, beauty. Sabihin na lang natin, pre-loved. Marami na nagmahal. Pero ngayon, nag-iisa na lang ang mahal.
17: Sweet.
16: Sana kayo rin ha, kasi nakakalito ha. Lalo-lalo na pag medyo tinatantya mo na yung puso mo. Siya na ba talaga ang mamahalin ko? Forever? Mommy, tama na yan. Lunes, nasa second week pa po tayo ng Agosto. At malapit na naman po ang Ghost Month. Kaya marami po tayong dapat maalala at pag-isipan kapag papalapit na ang Ghost Month. Dahil merong mga ipinagbabawal na gawin. Yung iba naman giniwala, okay lang naman yon. Pero wala din naman siguro masama kung tayo ay mag-observe na rin sa mga pamahiin, di ba? Text message from Aleli. Sabi niya, Tita, minsan po yung kapatid ko nagkaroon din ng anxiety. Pero meron po siyang mga simpleng bagay na ginagawa. Katulad ng pag-inom ng tubig, paglakad ng 2-5 minutes, maghugas ng mukha, umupo sa tahimik na lugar, at tawagan kaming mga kamag-anak niya. Nakakatulong po yun para kumalma. At palagi din po niyang sinasabi sa kanyang sarili na kumalma ka. Hindi ito totoo. Ngayon lang ito at lilipas din. Ah, ganun pala yun, Aleli. Yung tipong kailangan talagang kumbinsihin mo yung sarili na ang nangyayari sa'yo ay pansamantala lamang at dumadaan. Pero kung ito po naman ay nagiging parang paulit-ulit na, eh siguro mas maganda ng magpatingin na nga sa doktor, di ba? Iba na rin kasi yung kung paulit-ulit na at nakakaabala na sa pang-araw-araw na gawain. Ganun lang yon. Kaya thank you so much, Aleli, for sharing your experience with your kapatid. At yung iba po dyan, baka meron kayong mga kakilala o di kaya kayo mismo nakakaranas ng anxiety. Eh siguro naman, by now, no, ay nare-realize nyo na talagang dapat hindi natin ito labanan, kundi sakyan natin at gumawa tayo ng mga kapareraanan para malampasan agad natin ito. Dahil kung pinapatagal po natin ito, eh hindi na maganda. No? Kaya let's always take care of each other. Kung meron kayong mga kaibigan na dumadaan paminsan-minsan sa anxiety, sabihin nyo sa kanila, huwag kang mag-atubili na tumawag sa akin para naman ay maggabayan kita para ma-distract yung attention mo at para kumalma ka. Kaya huwag kang mag-atubili. We should always have an open heart and an open line para po naman sa ating mga kaibigan na dumadaan sa ganyan. Hindi po mapantayan ang sarap ng pakiramdam kapag meron mga taong nagsasabi sa atin na you can count on me. Maasahan mo ako sa iyong pangangailangan. Huwag ka lang mangutang. Ray, bakit napapunta doon? Ayaw namin ng ganyan. O, diba? Actually, okay na rin yung mangutangan. Kung talagang nangangailangan, siyempre pautangin mo na yung kaibigan mo, no? Gabi ka naman. At saka kung close mo naman, di ba? Pautangin mo na kung anong pangangailangan niya. Kasi baka minsan ha, may mga taong nagkakaroon na anxiety dahil sa kanilang mga utang. Kaya kung matutulungan natin sila, eh di bakit hindi, di ba? Kaya we should always be open sa lahat ating mga kaibigan na mayroong mga pinagdadaanan sa kanilang buhay. Pag may pinagdadaanan ka, huwag kang tumambay. Magtayo ka ng bahay. Diyan ka na. Sure!
17: Showbiz Papiti!
16: Masyadong pinag-uusapan ngayon ang pagkakaroon ng hawig di umano ni Aura Briguela kay Katrina Catriona Gray. Sabing ganon. Kasi nga na-interview lately itong si Aura Briguela at bigla po naman na sinabing, alam mo, kamukha mo si Catriona Gray. Ano naman kaya ang reaksyon ng mga netizens? Ang sabi nila, kamukha na niya si Catriona Gravy. Ang lupit niyo naman. Grabe naman kayo kay Aura. At saka napansin niyo na ba, itong si Aura ngayon ay masyadong nagpapasweet. Hindi na siya masyadong nakikipag-away sa kanyang mga bashers. Parang minsan kasi may nag-bash siya. Merong akala niya nag-bash sa kanya at inaway-away niya. Yun pala gusto lang siyang tulungan. Kaya eto ngayon, medyo nagkakaroon na siya ng realisasyon na dapat eterno yung kanyang bagong ganda sa kanyang pag-uugali. Diba? Eh kasi naman, di ba, ang hirap din kasing meron kang mga kaaway na ang iyong ilong ay tinasa. Baka kayo magkaroon ng rambulan, aba, ay sayang naman yung ginastos nyo. Kaya para doon sa mga nagparitoki ng mukha, dapat sweet tayo palagi. At dapat palagi nating isipin na hiram lamang ang gandang yan. Hindi talaga yan ikaw. Nang hiram ka lang ng mukha. O, di ba, Aura? Marami din namang nakukyutan kay Aura, although parang naasiwa sa kanya pa rin ang napakaraming netizens. Although hindi na siya masyadong binabash ngayon. Kasi nakikita naman nila na munti-unti naman nagbabago. Ano nakakatawa dun? Kaya kung meron kayong chance na magpaayos ng mukha, dapat meron kayong pinanggagayahan. Katulad ng ginawa ko. Kamukha ko na si Angelia. Angeliluya. Hindi si Angelia. Si nagkamali. Nagkulang sa budget. Oo, pagkulang sa budget, naku! Delikado. Baka isu-shortcut din ng doktor yung pag-retoke na mukha nyo. Diba? Kaya kailangan talaga. At meron ding pang-maintain. Hindi po kaadika na magpaayos na magpaayos. Kundi dapat i-maintain yan dahil syempre balat yan, ano? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your tita. Seven 7:43.

0: Hola, hola, hola, hola. Aba.
1: Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Adias mong pagiraray kan agusto kita.
0: Gusto mo rin ba ako?
1: Hindi.
0: Aww. Bakit naman? Sige ka, wala kang pamasko.
1: Mga ganun.
0: Agusto kita. Agusto mo rin ba ako?
1: Hindi.
0: Ang sakit nun, ano?
1: Oh, eto.
0: Agusto kita. Agusto mo rin ba ako?
1: Oo.
0: Ay, naku, thank you, my.
1: Pautang.
0: Ay, ganoy!
1: Hirap naman sana. Isa kasi pag sinabing gusto kita, gusto rin ba ako? Oo, pautang. Talagang umiikot ang mundo sa utang. Text sa atin sa 0961-447-3923. Sabi niya, Tita, itago mo na lang ako sa pangalang Snakey. Gusto ko pong mag-alaga ng ahas. Okay lang po ba? Eh bakit sa akin ka nagpapaalala? Nagpapaalam? Dapat sa nanay mo, hindi sa akin o sa tatay mo. Kung ahas kasi ang gusto mong alagaan, well, siguro mas maganda rin pumili ka, no, ng iba't ibang species. At dapat, kung halimbawa first time mo itong mag-aalaga, dapat meron kang aalaga ang ahas according to the species para angkop sa isang beginner na katulad mo. At dapat ha, legal ito dapat, hindi yung mga illegal na tipo ng mga ahas ang alagaan mo. Nakatakot naman nun. Natatakot ba kayo sa ahas? Ako hindi masyado. Hindi masyado. Pwede ka mag-alaga kasi ng corn snake dahil generally naman mabait yung mga yan, hindi masyadong agresibo at madali itong alagaan. Pero kailangan din ng tamang heating at matinding magandang enclosure o yung kanyang tirahan. Pwede ka rin mag-alaga ng ball python. Kalmado at popular, ngunit sensitibo sa husbandry kapag mali ang temperature o di kaya humidity. At talaga ang mga ahas kailangan talaga yung kanilang temperature. Kaya kung mag-aalaga ka, bakit pa? Diba? Masaya naman sila sa kanilang natural habitat. Bakit gusto mo mag-alaga? Pantakot mo? O di kaya gusto mo maging si Valentina? Huwag naman ganun. Ah, syempre ha, Snakey, kung gusto mo talagang mag-alaga. Kasi may mga tao talagang mahilig sa ano. Lalo na yung mga, ano man tawag doon, yung maayos or di kaya ano ba, mas sinop na mga tao, mas gusto nila mag-alaga ng mga exotic animals or pets. Iwasan mo yung venomous snakes ha, lalo or di kaya yung mga malalaki o di kaya yung mga mahirap hawakang species dahil baguhan ka pa kung first time mo ito. Kailangan maayos ang iyong kulungan at hindi siya pwedeng takasan. Dapat tama din ang temperature. At dapat din maayos ang pagkalagay nito. Dapat din ito malinis palagi. Pero alam mo, Snakey, magkalaga ka na lang ng pusa. Ano, binigyan mo pa ako ng problema dahil meron akong mga kaibigan din nag-aalaga ng snakes. Masyadong ano, matrabaho. Kailangan talaga alagaan mong mabuti. Yung iba nga, malalaki na. Noon din, meron kaming ginagamit sa shooting ng mga ahas. Parang, Parang alam mo yung parang hirap na hirap yung nag-aalaga. Although hindi naman, no? Dahil masaya siya. Yung caretaker ng mga exotic pets. Parang nahihirapan. Pero nasa yan. O di kaya naman Snakey, mag-research ka pa. Magtanong ka mismo sa mga taong eksperto kung meron kang mga kakilala. O di ba? O di kaya mag-google mo. Huwag akong tanungin mo. Dahil afraid ako.
2: Afraid ako?
1: Bakit ka pa mag-aalaga ng ahas eh? Ang dami namang butiki sa bahay nyo. Yun ang alagaan mo. Yung mga butiki. Ano pa kayang mga ano? Ako gusto ko talaga mag-alaga ng giraffe.
2: Giraffe?
1: Oh, nung nagpunta nga yung kapatid ko sa Nairobi, sabi ko sa kanya, uwian mo ako ng giraffe. So, pinilit niyang mag-uwi ng giraffe. Kahit pala ang baby giraffe, ang haba na rin ng leeg. Hindi maitago. Ayun, ang naiuwi na lang niya, hippopotamus.
2: Ganon!
1: Ay, ang hirap din siguro mag-alaga ng hippopotamus. Saka hindi naman ginagawang pet yan, ano? Pati giraffe, hindi ginagawang pet. Pero alam niyo ba, may mga taong ang kanilang pet ay bato? Rock pet? Ewan ko kung anong ano doon. Siguro, hindi ko masyado ma-explain. Magtatanong-tanong muna ako doon sa mga kaibigan kung may alagang bato. Snake. O, yung rock. Rock. Boulder. Yung malalaki talaga. Inaalaga nila. Ay, pa-weird ng ating usapan. Pero para sa iyo, Snakey, ha? Mag-isip ka muna bago ka mag-alaga ng exotic pets. Dapat kasi masinop ka, responsable ka, at hindi ka burara. Pag mga exotic pets, hindi yan dapat pinapabayaan, inaalagaan yan at marami po siyang mga pangailangan. Dahil hindi naman yan normal na nakatira sa bahay niyo. Ang hirap nga rin mag-alaga ng pusa, di ba? Or aso, hindi mo dapat basta-basta lang, ay gusto ko may aso, ganun, hindi ganun. Mas lalo na kung exotic pets. Yung pamangkin ko nga nag-alaga ng iguana. Tapos pagpupunta siya sa Maynila, iniiwan niya sa akin, hello! Paano ko alagaan yung iguana na yan? Pero actually, sweet din pala ang mga iguana, napansin ko. So, Snakey, mag-isip ka muna, okay? At saka, huwag ako ang tanungin mo. Hindi ko nga maalagaan ang sarili ko. Exotic pets pa kayo. Hi, good evening daw kay Leth Satona, Melvin Satona, dyan sa Fatima Zone 7 from Jot de los Reyes. Ganon din po kay Je Espana Condat. Binabati natin or shout out sa iyang mother dyan sa Santa Elena Malinaw Albay, kay Adelina Esplana, watching from Bacacay. Ah, Boracay. Wow, nasa Boracay sila ngayon. Hello kay Emma Binias Barcenas. Good evening. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita. 10 minutes after 8 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Ang init!
11: Banana!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
11: Banana!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Banana!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
11: Batata!
12: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
7: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
9: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
14: The Tita Puliana Show!
15: Yay! Oh, hi! Sa oras na alas 8:34, paiksinang-paiksina ang Augusto Arias. Mamaya-maya lang, Augusto Aonse na. Sana Augusto mo rin ako. Lunes na Lunes, kaya naman dapat panibagong excitement ang mararamdaman natin sa pagsisimula ng isang panibagong linggo. Para bit-bit natin yan hanggang Biyernes. At siguraduhin nyo lamang na mag-text muna kayo sa 0961-447-3923 kung gusto nyo sumali sa ating Friday OK. Friday OK? Yes? Every Friday, kakanta tayo. Kahit sintunado. Ay nako, meron nga palang nagsabi na nung kumanta daw ako nung Biyernes, umulan. Parang hindi naman. Eh, may ulan na talaga that time, di ba? Forever po natin kasama sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors kan Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Krapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Daly's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga pamilyang bayan, groceries, supermarkets, sari-sari stores, at convenience stores. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. Para sa satuyang mga katindugan in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Para sa iyo pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakitahan po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle.

0: Sana po naman kahit papaano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Lunes. Ini naman po ang sayo ng lingkod, aba ko masyadong magayunoin. Pero mahamutoin. Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang, kung maganda ka, pautang.
1: Hoy!
0: Parang ayoko naman. Sweet dreams! Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Amiga ko, kumusta ka na? And of course, kay Mami Upeng, at Ate, Tita Nora, Tita Ao, at Tita Jealousy. Sama na rin natin si Mami Normita Contreras, si Kuya Mario Francisco, at si Ate V. Bongala. Hanggang bukas, au revoir.
1: Au revoir.

0: One Radio
1: News FM Tindugo na Bicolandia.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbang Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Boss Herbal.

0: mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mababakal sa tabako. Ram Pharmaceuticals, Unisha Drugs, St. J Pharmacy, King Care Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drugs. Sa Tawi Albay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drugstore.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at amot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Anong pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Barato na, healthy pa.
8: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
9: Evenings on One Radio.

0: Bangkok City's Tim Dugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
7: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
8: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: Evenings on One Radio.

0: Information all in one radio station.
1: One Radio
2: 91.3 News FM.
3: Tinindog na.
4: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Parado na, healthy pa.
9: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Ni po ang sendong kapitan.
1: Si Buen Osa. King! King! King! King!
2: Ay,
3: ano?
2: Abo ko.
3: Doon ako nalungkot.
4: Ba na yan?
3: Ang galing-galing mo! Paglaki ko, gusto kong maging

Davi Ik, Shane Cerdon Marinas, kay Madam Eme Kalisin, Jenelia Kalbidakta, Sinsa Igwapapa, Yanal Daw, Ife, sa mga katindugo niya itong panagos na ka-board and lodging, sa mga hospital.

0: Bonsoy! Ay nakukites, unsi na, kanbunan Agosto 2020 sa mga katindugon po niya itong may kamunduan sa Bundolens. Nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo sa atin pumulating sasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang galing. In the of people watching move, despair for us to fail, or even praying for us to give up. But them don't believing, let's bear in mind that failures in things we should be scared could lead to breakthroughs in see life as an and enjoy it a bit.
1: Marata
0: sa mga katindugon niya to sa Premier Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, Parte kan Provincia din Catantuanes, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Provincia kan Albay. Ang 91.3 News FM, tindugo na. Sa pangarap po, kasamuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Rome Volante, Boss Madam, Kagandahang Osang, Ansa Kuyang partner si Manong Bani Almoguera, si Bueno Bako Maraki Alagad, very inviting si Denong Kamasayumahan Dakam na kami sa imo sa King King Kasurog Kantamal Kansala
2: Bueno sa King King King
0: sa Edo Tarasada kan programang King Panadugon sa Ipina Daily Weather kan Pagasa Southwest Monsoon o paro sa bagat ang nakakaapiktar sa Luzon.
2: Si Bueno sa
0: ni ang Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pambaisia, Bulacan, Mulon, Oriental, Mindoro, Camarines, Sur, Asin, Partikan, Luzon, kasabay po ang Parti Probay na beses na may martagisti sundo sa makusog na paguran, dara kan paro sa bagat.
2: Si Bueno.
0: Matangan natatanag party kan Pilipinas, apikatindugo, localized thunderstorms.
2: Osa.
0: Mantang ang tropical cyclone na nasa Philippine Area of Responsibility, alas 3 kaso lokasyon kaini, 3,355 km east kan pinakapurok kan Northern Luzon sa coordinates na 22.7 degrees north, 154 points east. Iniigwan sustained winds na 85 kilometers kada oras sa Ranisa Centro, kuros na maabot sa 105 kilometers kada oras east-northeastward and pinas na 25 kilometers kada oras. Aros mga katinaman ki labi-labing epekto ang naunabita ng tropical storm na si Pilo. Apwera na sa naman kabagat na nagrarainar sa dakulang parte kan nasyon.
2: Si Bueno sa King.
0: Marata. Oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa kusina. Magluto ning pamahawan. Tanganing an sa tuyang mga estudyante antes na magpasindang mga respektibong eskulahan. Pasog. Ang iba mas maray na nagbabalon gon. Sigurado pa po niya to ang pigkakakan kan sa tuyang mga kaakian. Siyempre kamu mantabi Mr. Asin Mrs. Lalong-lalo na itong igwamaning trabaho naglalaog sa opisina. Ing tandaan, tanganing perming maray-rahay ang resistensya. Asin, nagsasabwag nin good vibes sa indong mga respektibong workplace. Dapat permisa ng basog, nagkarigos asin.
2: Si Bueno sa King, King, King.
0: Sa mga katindugon niya tong atab, nag-aatindir kan sa indang mga responsibilidad. Kalinigan po sa kapalibutan, mga street sweepers, mga miyembros kan Solid Waste Management Team, mga batang sendro, di sumusunod sa utos kundi galing kay boss. Oy! An sa tuyang mga tinaatab man, nagbubukas kan sa indang mga baldosa, kan sa indang mga tindahan, tangani na itatab na nag-iipos-ipos sa inakakusi atab man na yaugon sa mga merkado publiko.
2: Si Bueno sa King, King, King!
0: Sa mga parauma, mabuhay ka mo. Pirming magpasiguro, tanganing daipo mabugtak sa peligro. Mga motorista, luway-luway sa daan pagpadalagan basta doon.

0: pinaka-importante makaabot kita ning Salvador sa satuyang mga destinasyon.
1: Si Bueno sa
0: ang programa gini atun sa Educat Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Yan man ang manok ni Osang Fried Chicken na kakaiba ang siram. Sabayin pa, libre gribi ang mga aki. Nagkukuray ko sa sabay taram manok utang tilam. Igwa, dyan sa banwaan kan malilipot, nagwaraerak sa siyudad din Tabaco. Igwa naman, sa banwaan kan malinaw, tiwi asin siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, ang ratsadakan, kig-kig barata.
2: Paramila ng parami ang ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw. At mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po Green 6-in-1 Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, supermarket sa inyong lugar.
4: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief. With the what?
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
11: Ha? Nata, masaing ka.
10: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
10: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
11: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga baka B-Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pero yun man palan. Bukod sa barato na,

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo sa RRS Marketing region-wide? Dekalidad appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilabas

0: makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City. Number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fast opponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hometowns in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno sa Kikikin.
4: Philippine Standard Time, 13 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saidugamos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. Uyan na ang ratsada kan Kikik Barreta. Enot sa liwat na naprobaran kan lokal na gobyerno kan ginubatan albay an mayaman na tradisyon asin culinary heritage kan banwaan matapos an matrayumpong pagkondusir kan kulinarya sa Longganisa Festival 2026. Kaso ba? Kung sain, nanginot sa ginibong kompetisyon ang Team 4 bilang kampiyon sa Longganisa Making Contest ang Team 3 o 10 ang panduwa asin pantulo ang Team 3. Mantang ipinagdeklarar man na kampiyon sa cooking contest ang Team 8, panduwa ang Team 4 asin pantulo ang Team 2. Sigun kay Municipal Tourism Officer Salvador Literal, ang kulinarya saro sa mga pinagkukonsiderar na pioneer highlight kan festival sa laugna ninsyam na taon sa pag-sustenir kan one town, one product na longganisa di ginubatan na nagpapahiling nin kakaibang talento asin tibay kan mga ginubaten nyo sa pagluluto. Mientras nanto, ipinagirasman ni Rose B. D. Chairman kan kulinarya asin din kan Bicol University Ginubatan Campus na kompuesto ng 10 grupo ang lambang kategorya kan kompetensyon. Kung sain, ang mga initinakwanan nintig sararong oras sa paggibo asin sarong oras may kabaga naman sa pagluto. Ang kriteria na kaipuan masunod iyo ang 40% sa namit, 45% man sa presentation.

0: naman asin 15% sa sanitation asin hygiene standard application. Ang premium na resibi kan gumina na 15,000 pesos sa enot na pwesto, 10,000 sa ikadua, 8,000 sa pantulo, asin 2,000 pesos bilang consolation prize. Sa ibong nalado, rinibong individual ang nakisumaro sa ginibong pinakahalabang longganisa community budol fight kan lokal na gobyerno kan ginubatan kasudmang hapon bilang parte kan taunan na longganisa festival.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Mientras tanto, nalitag kan mga otoridad ang sarong high-value individual na pinagbidbid sana sa alias na Brian matapos ang matayumpong bypass operation. Kana pinagsararong puwersa kan mandainlain na law enforcement units sa banwaan kan Uwas Albay kasunma. An operasyon pinanginutan kan Provincial Intelligence Unit kan Albay Provincial Police Office bilang lead unit katuwang ang Uwas Municipal Police Station asin iba pang law enforcement agency nakipag-koordinar sa Philippine Drug Enforcement Agency Pideya Bicol. Nadakop ang suspitsado matapos na makabakal ang pusher buyer kan pinagtutubuda na shabu na pinagkakarkulong na sa 100 gramos. Kan magkaigwana ning body search na discovery pa sa lawas kan suspitsado ang dugang na 4 na pakete na shabu asin uminabot gabo sa 500 gramos ang nakonfiskar na illegal na droga na nagkakantidad poco mas o menos 3.4 milyones di pesos. Ginibo ang pagmamarka, imbentaryo asin dokumentasyon kan mga ebidensya sa mismong lugar kan operasyon sa presensya kan mga mandatory witnesses base naman sa ipinagtalaan sa Akta Republika 9165 ang bilog na operasyon na i-record gamit ang mga alternatibong recording devices bilang pagsunod sa panungdan na ipinagpapasunod basado sa lay. Tolos man na ipinaaram sa suspitsado ang sa iyang mga diretso sa irarumkan Miranda Doctrine na gamit ang lingwahing nasasabutan kaini. Sa ngunyan mga katindugon ang suspitsado nasa kustudya kan mga otoridad.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Marata. Nagpartisipar si DILG Secretary John Vic Sirimulya sa ginibong third quarter full council meeting kan Regional Peace in Order Council Arpok Bicol. Kasod ma, ini pinagkondusir sa PNP Bicol Grandstand Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Kung sain, kasabay sa pagtiripon sa PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr., PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito E. Miranda.

0: police visibility as in pagtatarabangan kan mga law enforcement agencies sa pagdiripon liwat na pinakusog kan mga nagpartisipar an sa indang sararong promesa na mamantinir ang katrangkiluhan salbado as in arigladong kabikulan.
1: Si Bueno sa King
0: palitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang, dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Powdy Arco Capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Powdy Arco Capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Powdy Arco Capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Powdy Arco Capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. PDA, protection defense against diseases and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Powdy Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med Pharma.
1: Si Bueno sa Kig!
0: Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig sa lado lokal. Pinanginuta ni DILG Secretary June B. Cribulya ang pag-turnover kan binding emergency response motorcycles, mobile advance command post, cyber patrol, drone, mobile CCTV as in mobile holding facility sa PNP Bicol Camps Imunola, Legazpi City, Kasurma. Ini party kan mas pinakusog na emergency response kan kapulisan sa Kabikulan. Tinawad doon ni Rimulya ang importansya kan unified as in whole of nation approach sa pagresponde sa mga emerhensya sa paagi kan mga itinaong kagamitan as in pasilidad. Kasabay digde ang regional language support sa paggamit kan unified 911 system, tanganing magamit din tama kan kapulisan ang lokal na dialekto sa pakikipagkoordinar sa mga residentes na nangangaipon in tabang. Mientras tanto, dakulang pasasalamat ni RDC Chairperson na si Albay Governor Noel Rosal sa gobyerno nasyonal sa panagos na pagmonitor kan sitwasyon sa Kabikulan, konsain dakulang bagay ang mga itinaong kagamitan sa kapasidad kan mga otoridad partikularmente sa pagresponde sa sa panahon ng kalamidad asin iba pang emerhensya.
1: Si Bueno sa
0: Dolos man mga katindugo na ipinag turnover ni Gobernador Noel Rosal sa Albay Police Provincial Office ang na-resibility po sa period law permit ILG.
1: Si Bueno sa King.
0: Taon-taon.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Ang pricey dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento, Arugkang, Mayon, Pozolan, Mayon, Portland, Apo Portland Type 1, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement, 6G Enter Koa sa Entrada, Kang Happy Home Subdivision, Tagas Tabag, Texo Magapoy, 0947-422-7867-48-5812 o sa landline number 4830 6G Enterprise 5715946182-4105.
7: Tao po.
8: Ano po yun? Ay...

0: Ano yun?
1: Bibilisan ako ng pampahid.
0: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
1: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
0: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito, Paulinement.
1: Paulinement?
0: Oo.
1: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
0: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako. Yes, alam ba sa liniment na may sikap ko extra?
1: Sikap mo?
0: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yung pananakit ng katawan mo.
1: Hirap din kasi ako makatulog.
0: Kakaisa sa akin?
1: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
0: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
1: Siyempre, para sa future natin.
0: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
1: Hindi, isa lang.
0: Bakit isa lang?
1: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
0: ay,
1: isa lang.
0: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulinement.
1: Bakit naman?
0: Kasi sa Paulinement, wala ka out sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
2: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan Center, Arcane Romano. Text or call 0927-558-0219. Sa Artree Cycle Center, Iguanip Engine Overhauling, FPV and Cleaning, Throttle Body Cleaning, Reserve.

0: Usa. 32 minutos na makalipas po ang alas 5. Oy, oras na naman tanganing magbadag. Pa-shout out kay Madam Mary Jane Dilarama. Happy birthday today kan Puro Kuno, San Lorenzo. Enjoy your day, sabi ni Madam Cherry Carburha. Marina, good morning man sa iyang mister na si Jerome. Dinarahan ako ni Madam Cherry Burha nin Kulong Kugong, buda mga katindugon, dahon ki kamote.
1: Si Bueno sa King.
0: Marina, good morning man kay
2: itong daon ang balo.
0: Dinita Bitago kay Sel Kanya, Angelica Aranita Pintacustis, Candy Bunapos, Doktor Herman Bulima Bunaobra. Thanks to God kulang at mga minor injuries lang. Watching live from CDRRMO Tabaco City. Ano si mga pigrespondihan indo kaso banggitabi Manong Herman? Mga vehicular crash or incident na naman kay RGC Cornell, gustong sabihon mga garasgasan. Kay Almina Belga, Arsinue Bueno Che, kay Mami Dil Madrid, pa-shout out man tabi sa sakuyang sister-in-law kay Ate Ting Bunaw Biato dyan sa Purok 5, bye-bye Tiwi Albaya. Sabi ni Mami Dil Madrid, si Mami Dilya po Bunaw di Madrid. Kay Madam Noems Biled, kay Idol Principal Fernando Pando Margalio, na ayusunaan buhay dahil nakidakol na pressure para duman sa mga gigibuhon na report para sa mga PPS kana sa iyang eskwelahan. Kay Bernadette Cirillo, Mila Oy, Barangay Kagawad, Mila Brutas Ibanghilista, kana sa Nisidro Ilawod, Analisa de la Rosa, Analisa Ciruelos, Josephine Bio, Wilbert Vitadorna, Violeta Bucauto, Paterno Bilan, kay Edna Cernici Ceresa, kay Nilma Silendro Cano, Milagros M. Raso, Joel Burbe. Pinapaisip po sa gabos na sa maabot na Agosto 15 sa aldaw nin Sabado. Magkakaigwa po sa liwat nin free medical check-up na gigibuhon sa The Generics Pharmacy, TGP Basud Brands, digdi po sa tabako. Atubang

0: pinsan na po, ano, tangod ka na. 91.3 One Radio, ha? Kaya si mga gustong mag-aprobitsar ang free medical check-up, mapuon po, o puon sa mga aki, may edad asin, maging mga pregnant women. Madurar ang naunabita ng free medical check-up, alas 8 po din pagkaaga, hasta alas 12 ning udto sa Agosto 15 o sa maabot na Sabado.
1: Si Bueno sa Kikig.
0: Ang programa Kikig atun sa Indok kan Daniel Bakery. Tinapay puwerte na sukperming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kan Tabaco City Hall. Pagsadiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Perming yaon ang barsaga itiri. Mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan paguntuhan mirindalan pamanggihan sa barsaga itiri. Solve ka. Good news sa mga nagpapamatanga asin na lalaom digdi sa sentro kan siyudad din Tabaco. Ang barsaga itiri. 24 oras nang nagsiserbi. Igwaman sindanin inting barbershop and saloon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot nin gutom. Sa inka mo maduman, siyempre sa barsaga itiri. Tapirming niya on si Ate Beth Barsaga. O si mga paraan tabay niya to na naghahapot ain ngaya ang barsaga itiri. O yaon sa na dyan mga katindugon sa katampad ka na Rizal Park. Iyo tabi. Siyempre mga katindugon niya on man ang malilipot kakpit kulisiyom. Pag sa dirikan Familia Bea, pinamamahalaan ni Rabos Boyasin, Madam Girlie Bea. Makukuha along National Road yan po sa barangay San Isidro Ilawod. Malilipot talbay sa mga parabulang tandaan. Kadaal daw na Domingo, soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit kulisiyom. An enot sundo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 ni pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sa na registration na. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno. Bakbakan, partner kan mga mister asin misis na habu mapasma. Tambakan labahon darahon sa Adam Luck Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Luck Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kon kaya ang mga musingon indong labahon pagluwas sa makina iturang baguna mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Puro Kuno Poblasyon, Malinaw, Albay. Marina, good morning kay Sir Nard sa Mambing Asindian Kalmada. Sa mga mapagayon kan opisina, House of the Rising Sun, Iguaning Beautification Project sa barangay asin mga iskulahan, naghahanap kabunin mga dekalidad na pintura sa inkabumaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, igwasin da, color na korsunada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road dyan po sa Puro Kuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nestor asin Madam Helen Berwenga. Partner bankan programang Kikig si Tabaco Councilor Riner Burse, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa Kikig.
0: 39 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang Kikig sa lado lokal. Parti kan bagong inisiyatiba kan PNP Bicol ang pagkakaigwa ning Emergency Mobile Command Center na makakatabang para sa kabautan na mas pangpakusugon ang siguridad asin sumpit kurit na pagresponde kan kapulisan sa Rion Bicol. Gagamiton ang Emergency Command Center sa pagbabantay asin pagmonitor kan mga darakulang aktibidad kasabay digdi ang paparaning Piña Francia Festival sa siyudad ni Naga sa maabot na Setyembre. Katuwang kan fasilidad ang kasurog cyber patrol, drone, mobile CCTV asin mobile holding facility na maserbing dugang na suporta sa seguridad, monitoring asin na makaskas na pag-respondi kan PNP. O beto, kan bagong inisiyatiba na gibuhon makaskas, epesyente asin epektibo ang serbisyo kan kapulisan para sa katrangkiluhan asin seguridad kan mga Bicolano.
1: Si Bueno sa Kikig.
0: Nagpapanagos ang Committee on Budget and Appropriations kan sanggunyang panglungsod kan siyudad din Tabaco sa panginot ni Councilor Riner Burse para sa pagpreparar kan fiscal year 2027 budget kan siyudad. Konsain, ginibo ang pagtiripon ka ng kapit ng departamento asin opisina kan siyudanda kasurma para mas ipresentar asin ipa-assess ang sa indang propuestong programa, proyekto asin aktibidades na isasabay sa annual investment plan para sa taon 2027. Ang pagtratar kan propuesto maasigurar na ang mga propuestong inisiyatiba na kalinyada sa pinaka-target kan siyudad na development asin ini minarespondi sa pangangaipo kan komunidad sa naunang pita ng pagtiripon ang mga nagpresentar kan sa indang propuestong programa asin proyekto iyo ang City Veterinary Office, City Abattoir, City Agriculture Office, siringman ang bioengineering, magigirumduman na ang lakdang party kan pagbilog kan pinal na annual budget kan lokal na gobyerno na ang kamautan, matawananin pundo ang mga prioridad na aktibidad para sa tunay asin inklusibong serbisyo publiko.
1: Si Bueno Sa
0: Inagad ni First District Congresswoman Crisil Borsilagman sa Department of Finance na konsidera ron ang pag-exempt sa 3-in-1 coffee sa propuestong sweetened beverage tax kung sa inariparokan kongresista na nyata kaipuan gibuhon na exempted ang sarong produkto na dakulang porsyento kaini asukar na peligroso sa salud kang tao na nagladatos 3-in-1 coffee o sa datos na ang 3-in-1 coffee saro sa mga produktong nagtataoning helang sa mga grabe kung minakonsumo kaini. Rason tanganing ipagkutiinan kang kongresista na daiini dapat maging exempted sa pagpataw ng dugang na buwis bilang laknang tanganing mabawasan ang pagkonsumo kaini. Naglalataw man na ang pinakarason kan DOF nyata pig-exempt ini dahilan sa naglalataw sa mga konsultasyon kaini na ang 3-in-1 coffee, kape para sa mga pobreng tikoy na party pangani kan mga ipinagdidistribuer sa mga relief operations kan gobyerno.
2: This is not simply an ordinary tax measure, but it really addresses the challenge of high sugar consumption, especially among the youth. And it has been mentioned earlier by the good undersecretary that around 5 out of the 10 top non-communicable diseases are attributed to the consumption of food with high sugar. Can I request that...
3: Punta muna po tayo doon sa 3-in-1 coffee.
2: Sa 3-in-1 coffee. Sa present natin na tax, exempted ang 3-in-1 coffee. And sa proposal po din yo, still exempted ang 3-in-1 coffee. Interesado lang po ako, bakit po ito ang naging desisyon ng DOF?
4: Ma'am, among our preliminary consultation with stakeholders, yung 3-in-1 po kasi is kumbaga pantawid gutom po, lalo po ng mga mahihirap. So kaya po, in-exempt po muna namin, retain the exemption of the 3-in-1.
2: Yun ang hunch ko. Kasi kahit sa DSWD food packs, may 3-in-1 coffee. Pero alam naman po natin na ang isang sachet ng 3-in-1 coffee, mayroong 4 to 5 teaspoons of sugar. And that is around 32% to 40% nung limit na siniset ng WHO. So kung ang rason po natin ay kasi yan ang kinokonsume ng mahihirap, at pantawid gutom yan, di sila rin po ang mapupuruhan doon sa mga diseases na kayo rin po ang nag-present kanina.
1: So, si Bueno Sa King.
0: Si First District Congresswoman Crisel Borsilagman tuman po sa Kongreso sa ginibong hearing para po duman sa propuesto na patawan ni dugang na buwis ang mga sweetened beverages asin mga mahamis na produkto dahil anta ini dahil po nakakatabang sa tao imbes nakakaparuro sa salod kanlambang saro.
1: Si Bueno Sa King, King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata. Taod-taod ang iba pa.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
6: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
8: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committee. Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
9: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
10: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
11: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
12: Konsi Ram versus Janko, siram sana!
13: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet. Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Si Buen Osa.
4: 53 minuto na makalipas po ang ika-5 ng umaga at ngayon sa ating mga balitang pambansa. Inaasahang ihahayag na sa susunod na linggo ang magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa extradition request ng Estados Unidos laban kay Pastor Apolo Quiboloy. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, kailangan munang pag-aralan ng mabuti ng Pangulo ang naturang kahilingan bago maglabas ng pinal na anunsyo. Dagdag pa niya, sa mga darating na linggo ay magbibigay si Marcos ng malinaw na desisyon hinggil dito.
3: Si Buen Osa, King, King, King.
4: Samantala, sinabi ni Senador Panfilo Ping Lacso na umano'y may 4.7 bilyong pisong budget insertion si Senador Pia Cayetano noong 2025 habang 6.7 bilyon pesos naman ang naipasok para sa kanyang kapatid na si Senador Alan Peter Cayetano. Sa insertion ng General Appropriations Act noong 2025, mayroon, I think, nasa 4.7 billion. Hindi pa namin na-check kung ilan sa 4.7 billion peso ang na-implement, sabi po ito ni Lacson. Para naman kay Alan, sinabi ni Lacson na nasa 75 million peso lamang sa kabuuang 6.7 billion peso ang naipatupad na proyekto.
3: Si Buen Osa, King, King, King.
4: Kaya
3: Protoko.
4: Samantala, nasa 55% ng mga Pilipino ang nagsasabing nais muna nilang makita ang mga ebidensyang ihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago bumunto ang Senado kung siya ay dapat mahatulan o mapawalang sala. Batay ito sa pinakabagong non-commission tugon ng Masa Survey ng Okta Research na isinagawa noong Hulyo 4 hanggang 11 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents na may edad 18 pataas. Sa NCR, 56% ang pabor sa ebidensya muna bago hatol. Balance Luzon, 58%. Visaya, 53%. At Mindanao, 48%. Pinakamataas ang porsyento ng mga pabor sa pagpapawalang sala kay Duterte, 41% sa Mindanao. Habang sa Balance Luzon, pinakamataas ang suporta para sa conviction. Pinakamataas naman ang pagkiling na mahatulan si Duterte sa pinakabatang Pilipino at sa middle age group.
3: Si Buen Osa, King, King, King.
4: Samantala, ipinatigil ng Department of Public Works si NIWS DPWH ang tinatayang 200 flood control project sa Bulacan matapos itong mabahiran ng anomalya. Sabi nila walang magiging budget ang flood control itong taong ito, 2026. Pag hayag ni Bulacan Governor Daniel Fernando sa programa sa Billionaire News, anya ang mga na tukoy lamang na proyekto ay yaong mga matitinong proyekto na napunduhan at nasimula na ang construction.
3: Si Bueno sa King.
4: Napapahala ang House Prosecution Panel sa panibagong delay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos itulak ng defense panel na gawing Agosto 14 imbes nitong Lunes, Agosto 10 ang pagkumpara sa libu-libong record ng 612.5 milyong pesong confidential funds na umanoy.
3: Si Bueno sa King.
4: Samantala, inaprubahan na po ng House Committee on Ways and Means ang panukala na naglalayong itaas ang income tax exemption threshold sa 350,000 mula sa 250,000 peso. Ang House Bill 10345 na akda nina Speaker Faustino D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos ay inaprubahan subject to style and amendments ng chairperson ng committee na si Marikina City Representative Mero Kimbo sa pagdinig kahapon.
3: Si Bueno sa King.
4: Kay Joel Burbe, Marina, good morning. Kay Milagros Raso, Lito Lumagbas, Kama. Pa-shout out man po ang Kams family dito po kami sa Alta Vista Hotel, Boracay. Wow, maray pa kamo. Kay Samara Jam, good morning po. Watching from Kuwait, pa-shout out po sa The Bicol Heart Vloggers Charity Team. Salamat po. Kay Maricel Bilen, Hilda Binyas Alano, Ember, pa-shout out man kami dito sa Tirambakar Hill Bual family. Annalyn Vidal, Jean Abrera Christian, Jael Birano, Evelyn Cornell, Oria Burse, Salvi Canyon, Vic Bornilla, Jocelyn Oy, Eden Biron, Rodita de Los Angeles, Kay Laboy, asin an iba, taon-taon naman.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Nanette sa

0: Onte, kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee. Herbal mula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, rules sa inyong lugar.
2: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
3: G lang! With Gord C+. G is to support your deep to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord is your daily plus. Gord C+ with Zinc Capsule.
4: Ascorbic acid plus zinc. Name O plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat pyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
7: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong?
8: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
9: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
11: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
12: Jaya Enterprises.
11: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, Gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
12: Jaya Enterprises.
13: Si Buen Osa King Dragon
14: Philippine Standard Time 5 minutos na

0: Malipas po ang alas 6.
1: Pwede na ang mabaray.
0: Maray na good morning kay Lola Sining.
1: Lagang puwerte. Wow.
0: Ano tabi Lola Sining? Marata, marata, marata.
1: Lalo pang nagbayli na.
0: Kay Pading Noel Banyal. Kumusta tabi padian kapangganahan sa pahet?
1: Dawa pa. Hanggang dadayuhon.
0: Kay siyempre sa imong padabang ni Sisi Mading Nimpa.
1: Bailisan.
0: Kay Edwin Bilan, Romnick Bilaos, Barbero TV. Kay G. Kasaul, Alma Balingbing Burdeos, Elsie Bungalos, Mary Grace Bunagwa, kay Konsi Jun Ragudon. Konsi, kumusta dyan sa imong kinamumugtakan? Kapag kaarog kaining suy-suyan, pag-uran, kumusta dyan sa bulod na parte? Ano manong Arnel Asweta and Pahet? Yaong ka na dyan sa Isla Cagaray? Kay Christian Masinas? Kay Ma'am Des Basco? Kumusta tabi Ma'am Des sa imong pagpara-travel? Habang kaya pa, travel digdi, travel duman. Ta ano hon man ang pirak? Pag nagpa-aram na sa ibabaw kang kinaban, nawawalat. Pag iriwalan pa lamang.
2: Si Bueno.
0: Pag iriwalan lamang, ano ha? Ano nga yabuin ang pahit? Ang sabi kan, kumilik, digdi sa tuyang palibot. Habang daiman po papeles, dokumento, lay na nagtataram, postpone ang barangay Buda sangguni ang kabataan election, sinda po duro diretso ang preparasyon. Iguana po ki mga ipinag-schedule na pre-COC filing orientation sa mga LGU na importante kamutabi na mga aspirante, si mga nagpaplano na magkandidato, magatindir ka mo dyan ta oras na pag-abot kan September 28 to October 5. Filing of certificate of candidacy, ma-file ka mo. Dakol ka mo ki mga kahaputan, day naman ka mo i-accommodate. Kaya nga ni nagkundusir, kipre si o si filing orientation, tangani na maipasabot sa sendo, ani ba naman dyan magiging sumbikalan? Matagas an payota, di na mo na ngayon kita magpahiling, tanganing di kita mariparukan publiko, na ngayon, interesado man kita na maging opisyal. Pagrindir, sa oras nin filing kan certificate of candidacy, kulang-kulang an laog kan sa tuyang certificate of candidacy, o di dahi ka mo dyan na ako mo daron, ta nakakaulang ka mo. Tinawa na ngayon ka mong oportunidad, na masabutan nindo kung anuan sa indong mga ilalaag dyan, anuan mga attachment, nagigibuhon, dahi ka mo nagatindir. Ngunyan magasawang-sawang ka mo digde, dumang ka mo sa likod. Simple follow, you cannot instruct. Sabi ni Paitumi, mga katindogo niyo. So, ang pagiging tultol na opisyal, nagpupuon duman sa pagsunod sa simpleng instruction. Takapag kaginibo po niya to iyan, ipapahiling po baga niya to na pwede kitang maging modelo na sa arog ka iyan na sa pagunaan nito simple, pero importanteng gayo dahil lang ta iyan magiging panalmingan kana sa indong mga constituentes ay magiging maray na opisyal ngayon ini ta masinunod-sunod siring man ipapahiling po niya to na preparado kita na armasan an sa tuyang sagirinin kaaraman mga katindugong tangani na magikitang preparado in kaso matawan kita mga katindugonin mandato kan publiko. Iyo po, diretso sana. Diretso ang paglibot-libot. Bawasan ang pagparautik. bawasan ang pagpara balubagi laban sa kapwa kandidato. Pero kung totoo ba ko iyan balubagi, pagtaram iyanin katotohanan, mga katindugon tangani na magiyahan ang mga butante, ang mga elektorados magiyahan, mga katindugon kan sa indang mga desisyon. Ta kamu baga dyan sa barangay, midbid nindo ang lambang saro, pati nga ni ang sa indong pigpapalapanakan minsan si Siripa. Kinaban mga katindugon. 11 minutos na makalipas po ang alas 6. So, duro-diretso po ang preparasyon kan sa tuyang mga local COMELEC digdi sa palibot. Kaya itong mga nag-aspirar, desidido na magpresentar kan sa dire sa eleksyon, magtaga-update po kamukan sa indong sa dire sa paaginin pagbisita dyan sa COMELEC office. Eyo po, dahi magpara dahi maging dependent sa Marites, sa Chismis. And kung mapupwede, permi kitang updated sa social media, duman sa portal kan COMELEC, tayaon duman ang mga maray na announcement na matao din gaya, tangani po na dahi kita mapasala. Eyo, sige. Maray na, good morning kay Mario. Mario, maray na good morning. Kay Gina Kuderis Birmas, Lorna Napay Butilo, kay Boy Inlar, maray na good morning. Tabi Boy Inlar, Romabon, uyugoyugon wan, tindugo na nga yabuin, ana kinakban. 12 minutos na makalipas po ang alas 6. Ano pang ngayabuin ang pahit? Manong mani, manon dyan sa Peter, sarado ka na naman nalapakan ka. Buna manong laboy. Kapag ka minakusog an uran, manong mani, tapos igwanin mga lugaris na pigbabaha, pirmi kitang pigpapagirumdom kan kagurangnan, dai ka mo malingaw. Nyata taigwanin mga pagbaha sa indong lugar. Dai lanta sa mga pinagtiwalaan niya to, na nagkapot kan mga sensitibong posisyon sa gobyerno, so para kuta na sa proteksyon kan tawo. Sinima, hinabas. Pirmi kitang pigpapagirom do mga katindugon. Kana natura na dai kita dapat malingaw. Amihan man yan o habagat manong mani ang pagirumdum sa satuya suy-suy. Ang pahit mo niyan southwest monsoon sa Tagalog habagat ini mga katindugon nagdadaranin mga pag-uran sa palibot o di ngunyan baga rainy season na po sa satunya. Pero sa ibong na rainy season, igwa po kitanin pigsasabing super El Nino na mas delikado nga ni dahil lanta ang mga pag-uran-uran na iyan posible na perning igwanin na bibilog na bagyo dyan po sa dagat Pasipiko. Pero pasalamat kita dahil sa mga nakalipas na aldaw, although sunod-sunod sa mga low pressure area nabilog na sarong tropical storm, pero yaon po duman sa pinakataas manong mani sa extreme northern Luzon nagaagi. Pasalamat kita ta habagat sana ang satuyang nai-experiencehan. Pero sa hararom na paghiling ini pagirumdum sa satunya isipon mong sobra sa maabot sa 200 na lugari sa Pilipinas, binaha manong mani, iyabaan ang kinakban. Grabing baha!
2: Si Bueno sa King!
0: Dahil ngayon ka mo dapat malingaw, naan mga pagbahang iyan. Oho, kausa kan, pagiging unason ka, di ba? Inurunaso. Ah, mga katindugon, inurunaso. Bilyonis na pirak sa flood control. Kaya dakul na lugod kitang perwisyong na i-experiensyahan. Ano ito, manong bisit na ta? O, si Ate Bit na naman, pinadarahan na naman kita digdi. Kasuod ma nga ni Isus Maria Josep, dakulon suna. Lalo na so bagas na sinapnakan sa kuya, no? Cherry blossom. Isus Maria Josep, makuyan. No? Libyanuhon pag alunon sa manong mani? Sa alunan, puwertiho na. Pag-alo ng gadgan, bagas na cherry blossom. Tapos, ang sira mo, hali sa barsaga itiri, bulalo, Isus Maria Josep, ladaan ko ang kanso. Ito pala na pinadara mo, Ate Bit. May bunay pa? Talagang puwerte manong mani. Madakula kita kainin. Oy! So mga mapahit dyan sa barsaga itiri, paito din doon bulalo. Ah, masiramon. Malalamos ako.
3: Kusugan
0: ang sikat. Minakusugo ng pahit, ano? Kaya lang, nakakalingaw kita sa diet.
2: Si Bueno sa
0: Bueno, so medyo nahiling nakaipuan na magpa-check up. Sa Agosto 15 po, sa Sabado, igwa po ning free medical check up ang The Generics Pharmacy. O, digdi po yan sa Basud, ano ha? Sa Atubangan sa Nakanwan Radio. Kaya aprobitsaran po nindo na maaraman po ang kamurugtakan kan sa indong lawas. O libre man po ini, iyo? Aprobitsaran ta po. Alas 8 at pagpuon ka ini hasta alas 12. And mahiling pa ako nindo. Digdisas. Ang saro pang regalo, mahiling ako nindo sa Sabado na ikaw akong program na alas 9 sundo alas 10 tapos alas 10 sundo alas 11. Ang alas 9 sundo alas 10, kumusta malilipot? Pag alas 10 sundo alas 11, ratsada mga katindugon kan. Kig Kig Saturday Edition! Tulaw ka! Taod-taod mga katindugon an iba pa. Tapusun ko lang ining mga natatadang commercial niya to. Ano pa?
4: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
5: Classes begin August 10th.
6: Wednesday!

0: good morning kay Francia Binaday, Mang Jose Vlog. Kumusta man tabi mano an sa imong pag-monetize? Kay Romnick Bilaos o si Lolo Loy, advance happy birthday sa maabot na August 19, Miyerkules. Sinto dis anyos mga katindugon. Ano daw pading Noel Banyal ko na buton tama ng sanggatos? Ha? Sanggatos na pagbulang-bulang.
1: Si Bueno sa King
0: kinabansa King, King. Ng pangyari. Ano ha?
2: Kita.
1: Iyan ang mga pamilya.
0: Nailing nindoso nangyari sa Paranaque kan makusog na paguran mga katindogon. Mahiling po ninduduman ang kantawo.
1: Si Bueno sa King.
0: Nyata nga niya Buen, anong nangyari duman? So mga basura mga katindogon natipon duman sa salog. Ha? Grabing basura. Plastic, styro, manlain-lain. Gustong sabihon mga katindugon. Ha? Gusto sana niya itong magamit. Abo, tama na maging responsable. Inibagaan pigpaparapahit digdi ni Manong Reynold Martires. Kurarat digdi, kurarat duman. Na no segregation, no collection. Tadig di mga katindugon, ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, gabos mga katindugon kita, igwaning responsibilidad, napakarayon ang pagtapukan sa tuyang mga basura. Ayabana, taan pahit kang tawo, pagkangani, barado na ang kanal. Kapag ka ang drainage system mga katindugo nagmalfunction dahilan sa nasulat na kan mga basura, ang babasulo niya to gobyerno. Well, in fact, na kita man igwa nin kapabayaan, igwa kita nin dakulang kontribusyon dahilan sa kausmakan, dahilan sa kabaglaan. O, nailing ninduduman sa Paranaque mga katindugon ang pinag ahakwat na basura na natipon sa salog kan mga nasa solid waste management trinak. O ang ati pasan na dumana pigsusuprir kan mga personahis kan solid waste ilabi-labi. Diba? O digdi sa satuya, bako pa man kita masyadong crowded, bako pa man kita masyadong kuyan. Kumbaga sa ano, period, bago pa man kita masyadong period, digdi. Sa madaling sabi, kung kita magiging responsable sa pagtapukan sa tuyang basura, duro difícil man kita magkaigwa kaparihas na kamurugtakan. Pero hahalaton tapabaya? Ah? O ilinga, digdi sa siyudad din Tabangco, kan panahon na dahil kita nakikisumaro. Ano ang nangyari? Nakasuhan. Ha? So sa tuyang alkalde, si Ngunyan First District Congresswoman Chrissy Lagman, bago man ito sa kapabayaan kan lokal na gobyerno, kundi mga katindugon sa habo niya tong makisumaro sa programa. Gusto niya to na ang sa tuyang responsibilidad ipasa sa lokal na gobyerno. O di marengani ta, napahit ni Manong Reynold sa pagparatyaga, pagpara ngawa-ngawa dyan sa mga barangay o luway-luway mga katindugon kita nagsasabay. Isabay pa dyan mga katindugon ang pagiging responsable kan mga yaon sa barangay na opisyal o igwanin mga pwede kitang pangarugan digde pagabot duman sa tultol na solid waste management. Iya? O dyan sa banwaan kan malilipot sa rungon yan sa pinakamaigot na kampanya. Segregation. Nyata, daipo kita nin sa D-ring sanitary landfill. O di sa inpo niya to, pigtatapok ang basura. Nagbabayad po kita duman sa iwa beso sa daraga. And, mind you, the local government unit is spending million of pesos annually just for your a waste. Ah, dahilan sa nasa basura na pinag-producer po niya to, mga katindugon dyan sa banwaan. Pero kon, magikitang responsable, ang sa tuyang ipaakot sana, mga katindugon, ipakoa sa mga kuliktor, ito talagang dainang kamugta kinin basura. As in itong mga nabubulok, yaon dyan, pigpapabulok niya to sa satuyang mga sular sa satuyang mga backyard, di mababawasan kuta na ang satuyang gastuson. Isipon mong paglaog dyan kan satuyang alkalde ni Mayor Sinon, gurano ang pigagastos kan lokal na gobyerno. Duman sa Iwa Beso, 6 to 7 million mga katindugon sa basura sa nainyan. O this time, pira na sana 3 milyones mga katindugon. Kuning kaso, mabawasan pa niya to iyan, eh di na kulang bagay. In apuera ka iyan, masisiguro po niya to na ang satuyang mga basura, dai po magiging rason tanganing magbara ang satuyang mga drainage system digdi sa satuyang kapalibutan.
1: Si Bueno sa
0: King. 32 minutos na makalipas po.

0: Kumusta ang sa tuwing mga parantabay dyan sa barangay Binitayan? Pag Domingo palan, daikinaka destino dyan na mag-issuein Penro Receipt a gobyerno provincial kanalbay? Dahil dyan ki nag-issuein resibo para magkutkot o magkutkot magpaluwas ning baybay buda graba o ano man na aggregates dyan sa mga pigkukwaring lugar? Ha? Di sayang manandilin siya. Paano kung may nakakalusot? O talagang tunay na pigpapalusot? Kinauli ako. Sabi dahil nga yaki resibo. Pagabot ko dyan sa may San Francisco, may dakulao na trabulawan. Hindi itong karaba o ano pa man na aggregates. Dapat, maski aldaw na Domingo, igwa dyan ta. Ha? Yata, paguna nindo. Pagka aldaw nin Domingo, dahil kinagpapatrabaho. Ha? Sa konstruksyon. Igwa baga. Unyata man ta, mawawaran, sisayan na autorisado dyan na magpabakal kay resibo pagal daw ni Domingo. Ikinakban.
1: Si Bueno sa
0: ibang sayang man ang kita nindo and sayang man kon itong ganansya na para kuta na sa gobyerno nabubulsa sana. Ikinakban kita. Iya, pare nga ni ta okay naman palan. Dahil naki problema. Aha. Dati sabi bawal na magkutkut diyan. Pero ngunyan okay na naman. Di sige. At pamanlugod na bako arog ka iyan an pa sistema na dapat bilog na si mana igwa diyan ki available na resibo. Tangani na angadad siya kan gobyerno duro diretso dai maibulsa kan mga tarantado. 34 minutos na makalipas po ang alas 6 kay Cesar Bernardes. Good morning. Pa-shout out kami digdi sa isla. Sa mga taga Isla San Miguel, maray na good morning. Kay Pirla Bindal. Kay Hilda Binyas Alano. MJ Basmayor. Pa-shout out kami dito sa Tinambak Camarines, sir. Kay... Iyo po, tabi. Sige,

sa mga magulang kan sa Nusay National High School, lalong-lalo na itong may estudyanteng grade 7, di pig-okupar na po niya to si bagong

0: two-story, six classrooms na school building. Salamat po duman sa mga nagdara ni Tukawan. Igwa pa po ki mga nagkapirang dai. Pero pigpapagamit mi po ki monoblock. Ano ang rason ko niya ta pigiing ganyar mi po kamo na padarahon o magdaraning sa dirinindong Tukawan na igwaning armchair para po maging komportable ang aki. Kapag ka monoblock po, paano ang gamit? Mga tiya, mga tiyo, gari, tibaad kun magkurulog ang pugtot kan aki nindo sa pagsunat, ta bako komportable, ano po? Kung kaya taman sa na po, igwaman sa nakamong available dyan, tabangin na po nindo and, San Jose National High School. Maski ano ang sabuyang pigibong kupot-kupot, talagang dependent po paano kami sa supply gikan sa national. Iyan? O dahi man pwedeng gamiton ang MOOE na magbakal ki Tukawan na igwaning armrest o itong armchair mga katindugon. Monoblock pwede kaming magbakal. Iya? Kaya iyong anian sa tuyang available. Pero sa tuyang pagiling, duro difficult po para sa lado kan mga estudyante ang siring kaya nakamurugtakan. Kaya kung pwede man sana, mga magurang, tabangin na po nindo kami. Iya? O, sige, salamat!
1: Si Buen Osa, King!
0: 37 minutos na makalipas po ang alas 6. Sabi manong Reynold Can, ibang mga active na manay sa social media, lalong-lalo na sa pag-obserbar kan mga nangyayari sa palibot, nangapudan sa pag-asa na imbis ngayon magparapili ka mo randomly nin mga ano-anong pangaran kan bagyo, nyata tada ipangaran ang bagyo tanganing dai malingawan kan mga Filipino ang mga pangaran kan mga imbuilto sa flood control scam. Ipangaran mga katindugon sa bagyo ang pangaran kan mga mahabas. Abe daw, ano nga nini? Good morning, Tabi, sir. Sana po makaabot sa NFA Tabaco na mapakaray po ang pila ninda kan para bakal, tadakul po ang para singit. Hirak man po kanaamay, taan iba pong nainot sa pila, mataram na may nakasunod na sa inda. O di man po pwedean, dapat first come, first serve, and di man dyan ki pwede na sulo ka, magtaram ka na, igwa ngay akong kaibanan, iyo ngay ang masunod sa ko, kinaban! Yan maray na pahet sa National Food Authority na i-honor po niya to itong mapasiring dyan ang nakapila ngayon na masunod sa ko, igwa ngayon akong pag-iriba apat, lima ngayon kami. Bako po yan magayon dapat so physical ang satuyang basihan pagabot duman sa pagpila ikahaloy-haloy na kan 20 bigas mayroon na. Dainin doon na papakaray ang distribution. Dainin doon na papakaray ang pagpahit, pag-akomodar kan mga nagpipila dyan, mga katindugon. Takun ako igwaman yung panahon, mapila man ako dyan. Ay, ka man ngaya buwin-pwini dyan, tabako ka man driver, bako ka man, you are ngaya gainfully employed. Aw, di man, ta, sulula kong gadana, ipila ko dyan.
1: Si Buen Osa.
0: Basta makacha-cha. Makabaka lamang ki, 20 pesos, ha? Na kilo kan bagas. Na di, good news sa mga motorista po niya to, igwaning rollback mo niyan, na although pigtataramin na mga katindugo na big time, bako iyan sa kuya, big time. and big time na pigtataramkan rule bakun 2-digit mga katindog na nimbabawas. Pero kung arog ka ining 4.70 sa gasolina, 4.30 sa diesel, 4.88 sa kerosene, bako po iyan. Pero kung mga 10, 15, 20, iyan. Pwede po ako nindong makumbinsir na iyan big time. Iyan. Pero kung arog kang 4 pesos, ay bako iyan big time, small time iyan.
2: Lako ba na yan? Basta nag-uugma.
0: Sinabana no ha. Kulang bagay naman ta. Bigla bagang nag-utsinta na naman ang mga nakakutay dyan na presyo kan produktong petrolyo. No, di kung mabawasan yung 4, magi lamang na 76, ha? O maging 75 something ang kada litro mga katindugon. Nakulang bagay na iyan sa mga nagagamit ni na bihikulo. Ayan po. Out pa man lugod na maging matrayumpo itong mga pinagigibong negotiation sa tahaw kan Iran buda Estados Unidos. Iguana ki mga mediator tanganing maging long lasting na an kuyanduman peace talks and makabuelo ang paggamit kan Strait of Hormuz kung sa inagaagi si mga tanker na may mga oil itong pigpoproseso tanganing maging gasolina, maging diesel, budak maging kerosene. Iya po? Ta, kung padagos na iguaning kariribukan duman, aday talaga magiging, day magiging establish ang presyo kan mga produktong petrolyo. Lulubog, lilitaw po inyan. Mas maray ko ta na kung maging establish, soy-soy ang mga pagbaba, umabot lamang sa 60 mga katindog, gunda kulang bagay. Iya po? So panagusan sa tuyang pangadji na out pa man lugod ang mga poderosong lideris po niya to, pirming ikonsiderar na igwanin mga pobring nasyon. Na ang mga pobring nasyon, mga katindugon, dainin sa diring minanin krudo na nagiging dependent duman sa mga oil producing and exporting countries sa OPEC mga katindugon. Kaya, sige.
1: Si Bueno sa
0: Diwa, thank you so much sa tuya mga mabuot na sponsors. D&L Bakery kay Madam Gina Nang, kay Ate Beth Barsagana, permi kaming pigpapadarahan mga katindugonin pansira.
2: Sumpa.
0: Eya baan, matabaon kita kaininin maray. Pero dakulang bagay, makabawas-bawas na lamang po sa samuya managastos oro aldaw.
2: Banggi, pwede na ang...
0: Ay, igwaman sindani na Binting Barbilon. Iya.
2: Ulur mahamuton.
0: Thank you so much, Ate Beth. Asin sa imo mga pag-iriba dyan sa Barsaga Itiri. Thank you so much, man, sa malilipot cockpit coliseum kay Busboy, buda kay Madam Girlie Meña. Thank you so much, man, sa Adam Lack Laundry Shop, kay Sir Naz, Ma'am Bing Calmada. Sa Tabaco Color Mix Paint Center, kay Business Store, buda Madam Helen Berwenga. Thank you so much, mga katindugon, kay Tabaco City Council, Purse, Chairman Committee of Champan, Kansyo, Tigo, at Sensor. Siring man, Manong Rodel, the big man, Balingbing. Kumusta ang bahit, Manong Man? Thank you so much po sa panagos na magtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM. Tindugo na sa programang Kig-Kig. Sa pangaran ni Manong Mani. Sa pangaran kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa.
2: Basta.
0: Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na sa buong
7: lap. Ito na ang programang Hamak sa kalusugan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
8: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is hatid po sa atin ng Best Cafe. Siyempre, may apat na variants yan ng Best Cafe, ha? Na alin man dyan ang inyong gawing paborito.

0: ito ha, e panalong panalo kayo. Siyempre, nandyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in Herbal Mix na ito halos 10 ha, na nangunguna at patuloy na tinatangkilig, minamahal Pilipino sa maraming probinsya sa ating bansa. Okay? Siyempre, nandyan din po ang ating nasa mga pa lamang po ito, pero grabe na ang pagtangkilig ng Pilipino. Ang lalong pinatindi at lalong pinasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mas pinarami ang sangka para mas lalo kang makinabang. Ha, syempre, nandiyo ng maraming beto. Saka, eto'y tumutulong din magbigay ng gas, extrang stamina, extrang gana, ha, extrang labag. Asaw, ibig kong sabi, Best Cafe Black, sabi nga, may balak. At syempre, nandiyan din ang Best Cafe Green Coffee with Herbal Mix, na ang mga sangkap naman ito ay tulong para matunaw ang ekstrang taba sa katawan, ha? Para maiwasan ng sobrang paglaki o sobrang pagtaba, ma-achieve ang pinapangarap mong katawan, ha? Ang kaseksihan at kamachuhan, okay? Siyempre, basta tatak Best Cafe talaga, panalo sa quality dahil napili po ito ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Pagdating sa safety, panalo ka rin kasi ito ay aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.

0: Imuluga.
1: Mga ka-wellness, bago natin pag-usapan ang nakakatuwa, pero kapaki-pakinabang ha, na maamoy na topic na aking tatalakayin. Siyempre, maliban sa Best Cafe, may mga tayo na talagang taglay tak na best. Ano po, Best Juice Brand Plus One, na ito'y approved telecom office rin ng Food and Drugs Administration at Golden, the best herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Best Juice Brand Plus One, nagsasangka po ito, katulay at utas. Okay? Napakasarap at ang isang sachet po nito, litro pack na mga ka-wellness ha. Kumbaga ano na siya, pambuong pamilya na 28 pesos lang. Okay po? Best Juice Brand 10-in-1 plus 1. Tangkilikin din po natin yan mga ka-wellness. Okay po? Tapos syempre nandyan din po ang ating Best Cups Minerals Food Supplement na pagdating sa mga food supplement, the best na the best talaga ang tatak po nito, bagay na bagay sa kanya kasi nagtataglay ito ng mga purong minerals mula sa kalikasan. Walang mga chemicals, walang mga preservatives, ang mga minerals tang tulong sa cells nang sa ganun po yung mga sing malusog, maiwasan nyo yung pagkakasakit at kung meron man kayong sakit ngayon, matulungan po kayo na mas mabilis na makarecover, ha? Best Cups Minerals Food Supplement. One capsule a day ng pambihira at kakaibang supplement na ito, malaking tulong sa iyong kalusugan.
2: Heto, ang isang Patuas Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student nom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang nut juice naman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit.

0: ngayong panahon. Napakasarap pa ng best juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, best juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Ikaw ba ay sakitin?
3: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
2: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
4: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
5: Mga ka-wellness, sa puntong ito, ano, meron kasi tayong texter na ang tanong niya, kapag kumakain daw po siya marami, bakit daw po, ano, pasintabi sa mga kumakain, kailangan ko sabihin to, bakit daw sunod-sunod ang kanyang paglabas ng hangin, pag-utot, ano po, kinabukasan, ano, patawad po, pero kailangan kong banggitin, ano, yung tinutukoy ng texter natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, maamoy na usapan po ang gagawin natin. Pero magandang malaman nyo na marami benepisyo po yan na yung paglabas ng hangin. Alam nyo na po ah, yung pag-utot nga po, pasintabi talaga sa mga kumakain, mga ka-wellness. Alam nyo kasi, ano po, dalawang ano ang pinaka-source o pinakadahilan kung bakit ganyan po na naglalabas ng hangin ang tao sa kanyang likuran. Ano po, yan na, ganyan na lang natin banggitin. Ano po, una, kapag ikaw po, alimbawa, ay salita ng salita, o kaya lalo na kapag ngumunguya ka, kumakain ka na nakikipagkwentuhan, o gumagamit ka ng straw, ano po, sa pag-inom. Kapag maraming hangin, yung pumapasok kasi talaga sa tiyan mo, ang tendency, ilalabas talaga ng katawan mo yan. Pwede po na idighay po ninyo, o kaya yung iba po, dederecho po yan hanggang sa large intestine ninyo at lalabas po yan sa likuran. Yan na nga po yung tiyatawag natin, yung banggit ko po kanina. Ha? So isang paraan yan o isang dahilan yan kung bakit po naglalabas ng hangin sa likuran ng tao. Ang isa naman po, kapag kumakain ka, tapos yung kinakain mo po ay hindi lahat na digest ng small intestine. Kasi karamihan ng digestion, ano po, dyan po nangyayari sa small intestine. Yung mga hindi masyadong madigest ng small intestine, pupunta yan sa large intestine, sa ating colon, at doon po ano, may mga trillions of bacteria na yan po ay i-ferment para po madigest. At doon sa process ng fermentation, ano po, para yung sobra nga pong pagkain na hindi na-digest sa small intestine ay madigest doon sa large intestine, ano, yung fermentation na yon, may tiyatawag yan na byproduct. Yun na po yung mga gas, iba't ibang uri ng gas. Na syempre, dahil gas po yun nandoon sa large intestine, eh kasunod na po nun yung pinakalabasan na sa likuran po ninyo. Alam nyo na ibig kong sabihin, eh ang tendency yung gas na yun talaga pong ilalabas po yun doon sa inyong likuran. Alam nyo na po, which is a good thing kasi palatandaan po yan na ibig sabihin, gumagana yung mga good bacteria, yung mga gut bacteria po ninyo. Ano po? Kaya po nadadigest yung pagkain, which is dapat mangyari po yun para maiwasan po yung constipation, ano po, tsaka yung indigestion ng mga kinakain, mga ka-wellness. Ha? Tsaka normal sa tao na 10 to 20 times ano po, na umuutot, pasintabi po muli, ano, mga ka-wellness, sa isang araw, 10 to 20 times. Maganda rin na nailalabas po yung hangin na yan, ano, mga ka-wellness, kasi kung hindi, pwede ka magpakaramdam ng bloating o sumakit ang iyong tiyan. Ha? At isang paraan din yan para luminis ang iyong mga intestines, mga ka-wellness. Kaya okay po yan. Huwag mahiya, ano? Eh kaya lang yung, syempre, yung hangin na yan, may amoy, ano, mga ka-wellness, lalo na po kapag ang kinakain po ninyo ay mga maamoy din na pagkain. Normal po yun, mga ka-wellness, ha? Eh lalo na, ano, halimbawa, kumain ka tulad ng bawang, ano, medyo pampalakas pa lalo po yan ng hangin, ano po, at medyo may amoy kapag ano ka, yan ay nilalabas mo na yung hangin, pero very healthy naman po yung bawang at nakakatulong din sa pag-digest. Ang bottom line, dalawa yung ano, no, pwedeng dahilan yan ng hangin na yan, pwede nga pong dun sa mga hangin na nasa swallow mo o nalululun mo, ano po, pero kadalasan nilalabas po yan sa pagdighay, o kaya doon nga po sa hangin na naipoproduce kapag nagfe-ferment o nagkakaroon ng fermentation para ma-digest.

0: yung mga hindi masyadong na-digest doon sa small intestine. Pagdating sa large intestine, medyo po magkakaroon ng proseso ng fermentation at yun po mga ka-wellness, ano po, magpuproduce po yun ng hangin na nagiging hangin na lumalabas sa inyong likuran. Okay? So walang dapat ipag-alala po yan. Medyo mag-ingat nga lang kung saan lugar nyo po ilalabas yan. At kung masyadong maraming tao po yung nakapalibot, ha, medyo lumayo-layo ng konti para hindi naman po tayo na makasira ng mood o ng pang-amoy ng ibang tao. Alam nyo nang ibig ko sabihin, ha? Pero very healthy po yan na tayo naglalabas ng hangin sa ating katawan.
1: Pare, may bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe!
3: Introducing
1: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
1: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet.
5: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
6: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutan, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
7: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay po, at dahil lang naging topic natin ay digestion, ano po? Syempre makakatulong po sa inyong mga ano para lalong gumanda ang digestion, ano po? Kapag ikaw ay kumakain o after mo kumain, maganda na magtsaan ng Dr. M's Amazing Tea. Ito ay nagtataglay ng luya, ng turmeric at stevia. Ang isang tea bag ay timplado na, napakasarap na. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. At palibasa, napakasarap na. Maliban sa masarap, ito ay napaka-healthy pa. Tulong para gumanda ang blood circulation, tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan, at syempre, tulong para gumanda ang digestion. Kapag maganda ang digestion, mas pakikinabangan po natin ang mga sustansya mula sa ating kinakain, mga ka-wellness, ha? Kaya kung nagkakape ka, dapat Best Cafe, ha? Kung nag-juice, Best Juice Brand 10-in-1+1. Kung nagsusupplement, Best Cups Minerals Food Supplement. At kung nagtsatsaa, Dr. M's Amazing Tea.
8: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
9: Ang Dr. M's Amazing Tea.
8: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
10: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa Root Shampoo.
11: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
12: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. News FM. Tamang balita, tamon at the best. Matugtugan all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Una Radio.
13: You're listening to One Radio
12: News FM.
14: Tindugo na sa buong Bicolan.

0: na ng parami ang umiinom. A Fake One Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng ang mga anak ko, pansin ko na masiglasisok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya best coffee green.
2: Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket.
3: Pare, ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
4: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vero More Garden and Event Center.
3: Talaga? Bakit?
4: Kasi na

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ang Akira Shampoo lubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo.

0: formulated with mineral scrub. Helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair. Regrow and restore hair and reduce hair fall. Hira Natural Organic Shampoo. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
1: Ang programang inihatod sa Endokan Botardo. 8 pesos per 1K. Cash in or cash out. Gan sa endang mga bisitaran sa endang branch. Yan tayo bahan kan Tiwi Albay. Kinale Tabaco City. Ground Floor Chow Palace Tabaco City. San Jose Malilipot Albay. Centro Malilipot Albay. San Isidro Albay. Puro 4 San Luis Paro Tabaco City. Problemong mag-through messenger kay Miss Gen Botar.
2: Dadaan mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa inyo ng madadangog. Parada 30. Parada 30. Bareta international. National. Lokal. Sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na para maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yaw na ang saindong driver. Asin tagapagbareta. News Director. Director Ed Bordeos. Parada 30. Parada 30. Larga. Sa One Radio 91.3 News FM. Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
3: Parada 30.
2: Barreta
3: Lugal. Parada 30. Parada 30.
4: Diyos maray na pagkaga, Bicolan, Chayo na tabi ang parada kan sa tuyang mga barata.
2: Parada 30. Parada
4: 30. Uyang pong aldaon in Martes, 11 ka na Agosto taon 2026.
2: Parada 30.
4: Kay bahan tatabi sa pagatudkan mga barata dyan sa Technical Department si Manny Almuguera.
2: Parada 30.
4: Ako man tabi si Ed Bordeo Sansei Barreta. Sa mga detalyes kita kan sa tuyang mga bareta enot sa kamugtakan kan sa tuyang panahon.
2: Parada 30. Parada 30. Weather update.
4: Magpapauran ngunyan na Martes, Agosto 11, ang Southwest Monsoon o Habagat sa nagkakapit ang parte o lugar sa Luzon. Sigunini sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Lauman ang pabugso-bugsong mga pag-uran sa Zambales, Bataan, asin sa Occidental Mindoro kung sa imposible ang flash floods asin landslide dahil ini sa katamtaman sa gud sa mga makukusog na mga pag-uran. Mientras tanto, makaka-experhensya man ibadampog na kalangitan, iguaning kalat-kalat na mga pag-uran asin thunderstorms and Metro Manila, Calabar Zone, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, asin ang Camarines Norte. Posible man ang pagbaha asin pagrasa inindaga sa mga lugar na ini dalagod sa pamina, Igua, nin mga makukusog na baguran. Sa ibang parte kan Luzon, lauman man, ang madampog sagot sa mas madampog na kalangitan ay guwang isolated na mga paguran or thunderstorm. Sa Visayas, asin sa Mindanao, localized thunderstorm pwedeng magdaraning isolated na mga paguran or thunderstorms. Mientras tanto, panagos na minuminotor kang pag-asa ang sarong tropical cyclone sa luwas kan Philippine Area of Responsibility o PAR. Nahiling ini sa distansyang 3,355 kilometros sa sirangan kan extreme northern Luzon. Nadaraan maximum sustained winds na 85 kilometro ang kada gustiness na nagabot sa 105 kilometro ang kada oras. Nagihiro ini pa-weste, norte-weste sa kaskas na 25 kilometro ang kada oras.
2: Parada 30. Parada 30. Weather update.
4: Kamugtakan kan panahon at tudpuyan sa saindukan kaping natural, kaping herbal, best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi black, kasinan best kapi green 6-in-1 with herbal mix. Gabos siyan, bababakal nindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide.
2: Parada 30.
4: Sa mga detalyes kita kan mga barata, epektibo kasudma Agosto 10. Mantinin yung sarado giraray ang aksiring sa Mayon Planetarium sa sagot sa magpaluwasan ng panibagong advisory ang City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang direktiba nini kasunod kan kalibungan ka nagkakapira. Manungod sa tasuguan kanapsimo walang pagpasiring sa Mayon Skyline. Ninuli ini ta peligroso pa man giraray ang kamugtakan kan Mayon na nagdetenera ni sa alert level number 2 ang estado maski na ngani pinauroli na ang mga bakwit na nasa loob kan 6 km permanent danger zone. Nakapalaman kaya sa kasuguan kan apsimo na po pwede nang maguli ang mga bakwit na pinahali sa sendang mga istaran dahilan sa pag-alboroto kan Bulkan Mayon na kung saan nga ipigbogtak sa alert level number 3.

anistado kini. Alagad maski pigpapabalik na sinda sa 6 km permanent danger zone, pinagbabawal man giraray ang anuman na aktibidad sa laog kan perigrosong lugar na iyon nagkausan ng kalibuan sa publiko. Alagad pinagtawanan linaw ang mahigot na pinagbabawal iyo ang pagpasyar dyan sa Mayon Planetarium. Tamang oras sa 7:18 na po nin pagkaga. Inanunsyar ni City Agriculture's Engineer Maria Aileen Bumbon na magkakaigwang unyan ng Aldao na payout financial assistance para sa 648 mga paroma at 104 mga parasisira. Ngunyan pong Agosto 11 sa Tabaco National High School. Sigon kay Engineer Bumbon na an makakaresibi kan 2,000 na asistensya hali sa provincial government kanalbay. Iyon mga paroma asin mga parasisira na din nakaresibi kan nakaaging presidential assistance program. Tatakod kan baratang yan inanunsyar man ni CSWDO Head Jen Mayo na magkakaigwaman in payout para sa financial na asistensya sa 37 public utility jeepney drivers as in 1,700 na motorized tricycle drivers niya na Agosto 11. Nagigibohon man sa Tabaco National High School, sigun kay Mayo, ang listahan ka mga beneficiaryo para sa mga jeepney drivers ibigbaba sa nasa sainda, alisubot sa LTFRB as in hali man sa TRD ang mga tricycle drivers kung sain restrado subuot ang mga ini. Alas 7:19 na nin pagka-morning. Big imbetran ni Mayor Ray Bragay si Kagawad o Barangay Kagawad Cheryl Binalya sa sarong press conference udma. Alagad na ini nakaabot huli sa personal na lakaw. Ang pagpatabi kay Kagawad Binalya may kinaraman sa surat na pigpadara kay ni. Ang pagpatabi kay Kagawad Binalya may kinaraman sa surat na pigpadara kay ni sa City Social Welfare and Development Office

0: Liwat na nagpadaraan lokal na gobyerno kang Tabaco City sa panginginot ni City Agriculturist Engineer Maria Aileen Sibombon nga ninaramon ang kamugtakan kan NFA Warehouse Budakan Food Terminal Incorp na yun nagmamanihar kalkam benteng bigas meron na namandato ni Presidente Bongbong Marcos. Sigon kay Engineer Bombon, talagang pigpipilahan ang bagas kan NFA na pigpapabakalman kan FTI sa rason ay ni marhay na klasikan bagas na direktang pigbabakal kan gobyerno sa mga paraoma sin pigpapabakalman in barato sa mga piling beneficyaryo. Sigon subot sa FTI, warasin na kiibang lugar na po pwedeng lipatan nga nina magpabakal kan bagas tayaon man sa lugar mismo ang bodega kan NFA. Sa ibong nalado sinabi man ni Mayor Ray Bragais na dai nakikipagkooperar sa sainda ang NFA FTI. Kan mga nakagipang bulan nag-inisyar na ang LGU asin nagpadarang canopy na magsisirbing sirungan kan mga parabakal alaga da sinayumahan ini. Gusto ni Mayor Ray na bugtakanin canopy asin tukawan sa laukan NFA compound alagad wara ki anuman na formal na surat o request ali mismo sa NFA buda sa FTI. Sinabi pa kan alkalde na pinagbawalan sinda na ibugtak ang canopy sa laukan compound kan NFA nin huli tayo ni subot na kakaulang sa mga truck kan NFA. Kaya ang sistema kung dyan sampangan kan NFA warehouse pahalabaan kan pila ang mga mabakal kan BBM Rice Program ni Presidente Marcos. Alas 7.22 na po ninpagkaga. Ano oras na yan? Natun po sa Indukan. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black Asin, and Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Love Triangle, pinag-iiling na motibo sa pananaksak asin pambubugbog sa sarong lalaki sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Ang Comelec Bicol, padagos man ang preparasyon para sa nagdadangadang na barangay election. Mantang mahigot na imbestigasyon na pinagkukundisir sa nangyaring insidente na kinimbultuhan kan mga minoridad sa sarong pribadong eskwilahan sa Bakakay, Albay. Sa luwas ka nasyon, bilang kan mga nagadaan sa 7.4 na magnitude na linog sa Colombia, uminabot na sa 111 katawo. Yan, asin ang iba pang mga bareta, mas sunod na.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
3: Classes begin August 10th.

Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood

0: cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chikagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri na ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
3: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
4: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
5: Boss Herbal Capsule,
4: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Parada 30.
10: Parada
9: lokal.
10: Parada 30. Parada 30. Oras, alas 29. Na po ni pagkaga padagos kita sa ibang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa rong lalaki ang pigdaras sa ospital matapos sa saksakon. Asin pagsuruntukon kan apat na kalalakian sa Proxais, Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Bandang alas 6:30 ni pagkabanggikan na kalis na Agosto 9. Minidbit ang biktima na si Elias Miguel, soltero na residente kan Porocuno, Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Base sa inisyal investigasyon kan Santo Domingo Municipal Police Station, naglalakaw subot ang biktima sa kalabaan kan Maharlika Highway kan bigla na sanayning sakyadahon kan mga suspect. Rirapado pa ini kan metal pipe sa tuong parte kan sa iyang payo asin sa ibang parte kan lawasa bago sinaksangka sa walang parte kan sa iyang tulangka. Tulos man inimpig dara sa ospital kan mga nagresponding mga otoridad mientras tanto nagsagibo man tulos ng hot pursuit operation ng PNP na nagresulta sa pagkakaresto kanapat na sospeka na kinaimboltuhan kan sarong 28 anyos na taga Proc 3 Barangay San Isidro asin sarong 31

0: Anyos, dangan 21 anyos sa taga Resettlement Site, Phase 1, Puro 4, Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay, asinasaro pang lalaki na kabarangay mismo kan biktima. Nasa kustodiya na ang manginikan Santo Domingo Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon, asin padagos kunyan ang pinagsasagibo pang hararuman investigasyon kung sa inkasabay sa pigihiling na ang gulo o motibo sa pananaksang love triangle. Sigon sa mga otoridad.
1: Parada 30.
0: Nagkonduser na ninhararom na investigasyon ng mga otoridad sa Bacacay, Albay. Makali sa nangyaring kinaimbultuhan kad mga minor ni edad sa sarong pribadong eskwelahan kanagtalikod na Biyernes. Nagsaparkay aning lugad ang sarong estudyante sa Zamora Memorial College, Makali, Subot. Nabaloon na agawon kaini ang kutsilong kapot kang kapwa estudyante sa law kan sa indang classroom. Sigon kay Bacacay MPS Chief of Police, Police Major Nino Akiatan. Inagada na ninda ni mga statement ang mga imbolto sa insidente kung ano ang totoong nangyari. Sa presente, pinagtutubdang ng suspect asin ang biktima. Ang parehong minor de edad na nasa pangangatama na kansa mga magurang. Nakikipag-coordinator naman ang PNP sa Department of Social Welfare and Development para sa pagkondisir ng interview asin counseling sa mga imboltong hoben. Basado sa pagkikipag-uron sa mga imboltong minor de edad, ang pinakangkaw sa kunata nangyaring insidente ang huli naman sa day na resolver na problema o personal conflict kan mga nagtalikod bang aldaw. Pigiling ko niyan kan mga otoridad kung ano ang angulo kung nanta nagabot sa pagdara kang pinagtutubo ng minor na suspect ng kutsilyo sa nasambit ng eskulahan. Dakol Subuot na target ang minor na suspect alagad nangyari na nairido ang saro sa mga estudyante huli sa pagbaro kay ning agawon ang kutsilyo na bitbit kan na suspect. Dagdag pa kan opisyal na posibleng dinari parokan mga security sa eskulahan na may darang kutsilyo ini huli ta nakatago ini sa iyang backpack. Pinagtawanan doon pa ni Akiatan na joint responsibility ang pagmantiner kan pasi orden na kunsain dapat nakikipag-koordinar ang mga eskulahan sa mga otoridad siring kan pagdagdag ning sa security forces asin paiguton an inspeksyon. Pigli na umang kainin na ginibo na kan Zamora Memorial College san sa inang party alagad may pangyayari sa nasubod at talaga pinaglalaoman. Nangapunan man siya sa mga magurang nagibuhon man an sa inang party sa paagi ni kan pagmonitor sa silang mga aki. Ngani na maraman an sa indang mga kamugtakan.
1: Parada 30.
0: Alas 7.33 din pagkaaga. Panago sa ang paghanda kan Commission on Elections sa Kamalik Bicol para sa gigibo na barangay si Sangguniang Kabataan Elections sa Nobyembre 2, taong 2026. Sigon kay Kamalik Bicol Director Attorney Jane Balesa sa inda ng ni-constituted ang members of Board of Election Inspector. Pigpapakalhay ang mga poll workers sa data system. Ngayon naman siya ito na mabayadan ang mga maserbing para tukdo. Magkaigwa ni maninigong inspeksyon sa mga polling centers. Siling man nagpapadago sa nahensa sa koordinasyon sa mga barangay asin sa mga SK Federation. Uli sa magkakaigwa kang pre-orientation sa mga mga kandidato sa naunabitan ng eleksyon. Ngayon na oras kan pagsunod ng certificates of candidacy ang magiging marhay ninda o maayos ninda ini asin makukumpleto kaya masusunod ang mga rekisitos. Nakikipag-coordinar man sila sa Bureau of Internal Revenue BIR para sa documentary stamp asin ang Philippine Statistics Authority para sa issuance kan birth certificate para sa mga kandidatong individual. Dagdag pa kainin nagpapalago sa sign ng voters education uli sa importante ang barangay elections. Mientras tanto mapon po ang filing para sa COC sa Barangay Sinsangguniang Kabataan elections sa September 8 sa good sa Oktubre 5 taong 2026. Pareta sa luwas kan sa tuyang nasyon suminakat na sa 111 katawo ang bilang kanagadaan matapos sa tumama ang magnitude 7.4 na linog sa Northing Party kan Colombia kan Lunes. Uminabot man sa 87 iba pa ang nalugahan mantang padagos ang rescue operation sa mga tawong posibleng natrap sa irarom kan mga nagkagarabang building sa iba-ibang syudad. Sa datos kan US Geological Survey may rarom na 107 kilometro ang linog harani sa San Jose del Palmar. Kuman sa Pinchoco, makusog na namatian ang paglinog maging sa nagkakaperang party kan bilog na nasyon. Ini na ang pinakandakulang krisis na kinakampang kan bagong administrasyon na Parda Esperang Aldo. Ang gobyerno tangan na magsagibo ng rescue operations sa sinmagatod ng tamado at na prioridad kan sa inamay kan mga nagkagaratura sa

sa rito kan makusama sa nasyona pinisagtalikod manahon nyo. Alas 6, nagbabadya man na Walmart din sobra sa 4 pesos kada litro ang presyo kang produktong petrolyo ngunyan pong Martes, Agosto 1 po yan sa Energy. Isurinta sintimos kada litro sa presyo kang gasolina manin 4 pesos punto 30 sintimos kada litro sabay man ang diesel plang punto o sintimos ang ibabawas sa presyo kang sigon sa Department of Energy. Nakabase ang pagbaba kang presyo kang petrolyo dahilan man ini sa pagiro kang presyo sa plang. Padago subot na nakakaapekto sa global oil supply asin ang presyo ang mga nangyayari duman sa Middle East. Pinag-share duman ka na hensya na palagubo ni mga latang tangani na mapakusukol asin anan kan publiko ipigtibo kan presyo alas 6 ngunyan o kasubagong alas 7.37 ultimo sa detalye kan mga baratang national nagpagiromdom ang Department of Health sa publika sa mga malalang trangkaso o influenza-like illnesses ngunya na taguran sigun sa Department of Health ang ILI ang mga nakakaulakit na hilang na po pwedeng kausakan iba-ibang virus o kaya bakterya na makakaapekto sa dungo, halunan, asin sa baga. Ordinaryo subutining may kaibahan at trangkaso abo asin sipon base sa definasyon kan World Health Organization. Ayuni ang kalintura na di bababa sa 38 degrees Celsius asin may abo na nagpupuon sa laog asin sa nakalipas na 10 aldaw. Po pwede subot na maglakop ang mga ini sa paagi kan droplets ali sa abo o kaya sa bahing. Sering man sa pagkapot kan mga kontaminadong bagay asin pagkatapos makapot sa dungo, sangimot, asin sa mata. Kasabay sa mga sintomas kaini ang sipon, panluluya, pagkulog kan lawas, asin payo, pagkulog o kaya ang halunan, pigtatakigan, pagsuka, asin ang pag-ati. Pinag-abisuan man ang mga may sintomas na magtinirnguna sa harong, magpahingalo, magninwalo sa kunsampulong baso nin tubig, asin likayan, na makipagsalamugan sa mga tao upa. Kaya nadidipisilan kung nadidipisil na maghangos paglagpas sa 40 degrees Celsius ang kalinang sintomas dulo sa magpakonsulta sa health center o kaya sa ospital sigun po yan sa Department of Health. Barada, 30, barada, 30. Ang health news satod po yan sa Indocan Best Caps Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao, nangangaypuan po yan ng mga minerals. Kaya ugaliw ng gatabi ang pag-inom ni Sarosa ng kapsula kan Best Caps Mineral Food Supplement. Nga ni makali kay kita sa pusingan. Ang Best Caps Mineral Food Supplement. Mababakalindo sa mga butika nationwide. Basering kita sa lotto result na hatod sa Sendukan Kaping may maray na result sa saluding tao. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasinan Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix sa 655 Grand Lotto with combination ng mga numero 26, 5, 13, 30, 8, 6, asin 9 ang jackpot price nagabot na sa 124 milyones pesos 14,115 pesos punto 1 centimos. Wara pa po tabi dyan kinang gagana para naman sa 645 Mega Lotto uyan winning number combination 39 27 37 19 23 asin 5 ang jackpot price nagabot na sa 15 million pesos pero wara pa po kinang gagana. Kaya pag-irumdum sa natabi, mga tugang din po ipaglaom sa swerte at sedong kapalaran magigosasin magtyaga. Nani na, umasenso ang buhay. Ang lotto result, hatod po yan sa Sendukan Kapeng. May maray na result sa saludin tao. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasin ang Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, mababakalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Iyan naman tabi ang naging katripunan kan sa tuya mga barata para sa iba pang informasyon ay follow, like, kasi nishare sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi din doon One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang ta sa pagkatudkan mga barata dyan sa Technical Department si Manny Almoguera. Mga tugang demokrali masunod tulo sa tuyang editorial segment sa pagpapadagos kang programang Parada 30. Ako man po si Ed Borteo, san sa inyong naging tagapaghatod parada. Dito sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

Hoy, inabot ng kita ng oras. Tagali kita paramihan tras na magsiriblagan sa programa. Thank you ha sa pagkaparaan tabay ta na ding sawa po na nagtututok. Dili po sa One Radio News FM. Pero kung may kamatian ka tabi, gusto mong makasiguro na maray permisa na ansa imong salud o gusto mong marahay, ha, igwa ka po ni iniindang karamdaman. Malay ng pagmati mo tabi, pinapaisi tabi, nasa maabot na Agosto 15, aldaw po yan ng Sabado, magkakaigwa giraray nin libreng medical check-up. And the Generics Pharmacy, hindi po yan sa Basud Branch. So, ni baga sa may hampangan kan One Radio. Magpaaki man kimagurang. Magin suman. Uy, sa mga badus da. May libreng check-up. Uy, mga badus may libreng check-up sa kunyan, The Generics Pharmacy. Bata da kulo ng badus sa Facebook kunyan. Nambi na, mapanood ka mo dyan, The Generics Pharmacy. Maglalaki kimagbabayi. Pano-pano ang mga badus. Pon alas 8 yan ing aga, sagkod tabi alas 12 sa naning udto. Samantalaon, ang pagkakataon, ano, ang libre, mga katindugon, dakulang bagay na po yan. Mahal baga ang pagpa-check up? Good morning, good morning. Sa 450 naman gayid ko niyan, madyan ka sa sarong doktor, aparatuhan ang sa imong kunyan, daghan, buda, likod, hangos. Inhale, exhale, baga di. Hangos. Tapos kaan, taod-taod kay ano, dumang ka na sa kunyan, sa nurse, kan doktor, agad-agad ang ka ng 450. Hindi kasabay pang reseta. Kaya samantalaw nindo, ang libre. Ang libre mga katindog, kung dakulang bagay na po yan, kagiana na po yan sa satuya. Yugon mo, 450. Kaya kung may mati ka, malain ang buhay, ay nako, pasiguro na, tangani na madagdagan patabi ang sa imong edad, sa ibabaw kan kinabaan. Ma-extender pa lamang ki mga, sabihin ito mga 10 taon, ano, manggad na bagay yan. 10 taon ka pa na makakamati ning aray agoy agoy aray aray aray agoy agoy. Good morning, good morning, good morning. At yan na lang kita, tabi mga katindugon na udto, magdadarangugon, tigwa pa man kitang pang udtong edisyon. Balik na po ang satuyang programang Tirador sa Uno. Good morning po sir, no rin po mga pre-orientation para sa SK Digdi po sa tabako. Salamat. Iha po tayan sa kunyan, inihong Comelec. Bako po ako para... Sir Ed, bako ako pro sa mga maabas sa blood control pero kun bagla mga tawo maski anong urag wala laylay disiplina Pilipino. Aram nindo mga tugang tabi maski sa inalugar sa kinaaban permi naman po nakaka-experience anin mga pagbaha kay do pa sa Pilipinas kung mahal dai pa mga katindugo na bubulgar ang blood control na iyan anomalies pigbabaha na kita sa Pilipinas iyo. Haloy na ang issue kan baha sa Pilipinas. Pero siyempre, kung igwa kinagharabas na pirak na dapat gamitong kuna sa blood control mga katindugon, dahi taman po yan po pwedeng itilurar, di ba? Kundi, bako man sa nantabi mga katindugon blood control ang tighabasan ka mga iyan. Kada akul kay mga infrastructure project. Tumubod ka mo kisa dahi mga katindugon. Na highlights lang iyan dahilan sa pangapuda ni Presidente Bongbong Marcos. Tangalason si PBBM daw ang edakulong.

0: dong kita pinag-ibong flood control project sa Pilipinas, baha man giraray. At an baha, dahi yan masasagpong mga katindogo. Dahi masasagpong yan ki mga pro flood control. Good morning, good morning. Pag si Lord na nagpadusa sa satuya dahilan sa kabaglaan ta mga katindogon, dawa anong sarig kang flood control mo dyan. Dayan kakayanon mga katindogon tabi. O, sabayan pa kan kunyan substandard ng mga proyekto. Kundi, kita talagang mga Pilipino mga katindogon, igo talaga kitanin kabaglaan sa buhay. An kabaglaan ta gulpe. Kundi sabi ko nga ni Senyo, na lang na to! Ano na tayo? Si Sir Manny, oy sa mga parantabay ta, sa mga mensahe nindo. Day ko na tabi magkakabarasa pa. Eyo, slow noon. Good morning, Simo. Pinapabati ka ni Mahi. At siya na lang, na alas 11, sagkod alas 12, mga katindogon. Magdadarangugan kita sa programang Tirador sa Uno. Ako po ini, Sir Bordeos Flamang. Salamat po kasi doon paragos sa pagantabay. Si Sir Manny, dyan sa Technical Department. Good morning. An sa kuyang angog, minalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Dinipiyan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Good morning, good morning. Ang tamang oras, alas 7.54, ninpagkaga.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News. One music, one voice, one mission, one station, One Radio FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
5: Pabili po. Ano po yun?
6: Pabili po ng supplement.
5: Supplement? Gamba immunity.
6: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
5: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral for ay nagbibigay protection at dikama sa Pautiarco Capsule sa mga cursor is for other.
6: Perfect for immunity plus may other.
5: Uulitin ko, hack ng mga nakanang exercise, healthy digits sa lahat, tamang pag-inili supplement tulad ng Pautiarco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pautiarco Capsule. Protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy. Ganon!
6: Magkano ba yung Pautiarco?
5: Ay, ito, 15 pesos lang SRP po yan.
6: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
5: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral tulad ng PDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit,

0: madali. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
1: Ah, ganun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
0: Talaga? Bakit?
1: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang mag-or o outdoor venue, mapag-grand celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron sila ulit sa sarap. Minang pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron trays, food packs, food carts at restaurants.
2: Imagine Casa Veramore, where elegance meets European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors. Cravens, you'll cherish, celebrate most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino-European and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs and party tray, celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine delicious food hub restaurant memories with our photo shoot session service around relax in comfort and room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City at Casa Veramore. We make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM. Dugo na sa buong Bicolandia.
5: Siyo Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kan day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Inasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asog ang mga bagyo, uran, baha, pagtan, as iniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra